0: 92.7 FM Cagando or City 93.7 FM Boogie. We get 15 after 8 o'clock. Fate of Ophelia. Taylor Swift. That song was brought to you by Big Shot Hot Dog. Kagat palang panalo na sa sarap. Magandang umaga po. Sweethearts, eto na. Huling oras sa ating program on this very beautiful Thursday. Teka lang, may mga tinatamad na ba dyan? Yung mga feeling nila, ayaw nila pumasok? Medyo may pagkatapulan na ang feeling. Pebis pa lang ah. Pang-apat na araw pa lang. Ano ba naman yan? Dali na. Galaw na, kilos na. Yung mga papasok sa trabaho ah. Pero yung mga students, parang too late na, no? Kapag ngayon ka palang kay kilos, alas 7 yung time mo, lalo-lalo na yung mga elementary students. Right? Last hour ng ating program, Steel with Me. My name is Jason Steel. Well, all you have to do is, you know, be even me. At tutukan pa kasi naman, baka pangalan mo na yung mabunot natin para sa ating bugas. At saka sa ating groceries. Aha. Ibang tipong napagod din naman sa kakaasikaso sa kanila mga students. Tapos ngayon tulala. Teka lang muna. Pagod ba yan o dahil sa kakaisip mo sa kanya kung bakit siya nawala? O, magandang umaga. May mga pasimple mga hugot na gano'n, ano? O, na yan. Yung mga nagugulat na sweethearts natin dyan. Anong connection? Hindi mo, huh? O nga, ano? O, bakit nga ba siya nawala? O, ba't nga ba siya napunta sa iba? Yung other text na available pa rin, ha? Para sa lahat ng mga gusto mag-text. Alright, please do text me. You got your spare load in you. Uh-huh. Press the numbers to 0961-892-4927. Again, that's 0961-892-4927. Alam ko naman, marami kang ginagawa sa oras na ito, pero mga maisingit mo lang, ha? Magandang umaga po! Late naman yung reaction niya tungkol kay John Lloyd Cruz. Sabi niya yung situation po ni John Lloyd ay parang sa isang kanta. Kaya ano to, pinagtagbo pero hindi itinadhana. The choice nila talaga yun ni Bea na hindi maging sila. Diba? Magandang umaga! Ano to, larga ko niya gabi bound for Bohol. Oy, Amping Sir! Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kahit bumibiyahin na, nakikinig pa rin, ano? Sina Ana Medel, magandang umaga rin. Maraming salamat sa pakikinig. Mga taga Skyline, St. Peter, Jebami, Dandan, John, Cyril, Joshua, and to Babe Nino, Nevado. Magandang umaga. Jenny Tundag Flores, mga taga Bonbon, good morning! Salamat po sa inyong pagpamina. Pause for another break here. Magbabalik ba tayo with more? Panayon lang, sweethearts, ha? Sa pagpaminaw, dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usaka perming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay mong ngalan, ma'am?
3: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naasa bye-bye pasil.
2: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
3: Nalipay kaay ko nga naaning nga kape, kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog, o lami na sad akong pagbawas karon, kay nga no. Kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko kaay sa nga tanan, gani, sa niagin, 73 pa karon, 73 na lang, munang nalipay ko ani nga, tungod aning kape corn, mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako, o nagamit gani pud ako mga anak ani. So karon, lami po kaya lang tulog, gani, dili na pud sila luya, inig mabuntag.
2: Mga ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn ma'am. Mga ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan de Rizaruas. Salamat kayo ma'am.
4: Hala! Naglihok ang mga gamit! Mitayog ang balay! Dali! Ato to sa gawa sa balay!
5: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Buyoko og magtago sa ilalom sa ligon nga lamesa ug mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Mulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bugat nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mogawa sa building o sa balay ug muadto sa evacuation area. Bulayo sa mga building, punuan, puste ug mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaplin og ihunong ang salakyan ug mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
6: Radio with Heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.vint.net. For more details, follow the FICO Facebook page, FICO-First Community Cooperative. This event is also brought to you by 92.7 Heart FM. This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.

Dari 2.7 Hard FM kegayaan di orang sering dari 3.7 Hard FM Pukinoy namumulan. Pag nakikita mo yung crush mo, di ba? Ganyan nangyayari sa'yo. So from Maggie Johnson was brought to you by Birch 345 Twin Pack. Tang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos and 75 centavos ng SRP per baso. Bilin na! Mamaya abangan nyo ha, mamimigay ako ng libreng ticket para po sa ating Music Travel Love Concert. Pero maya-maya pa yan. Abangan lang natin lahat yan. Pagandang umaga muna mga taga Kamamanan. Kina, ano to, Roxanne Macha, maraming salamat. Kina Lodemar Sakala, good morning. Kina Candy Ato, kina Mercy and Diamond Sueto, and Toninio and Sabel Baktong, and sa lahat ng BBQ family, good morning! Thank you so much! Kasi lagi kayo naka-Hard FM. Wow! CDO Papel Republic is also listening. Good morning! Si Igig pala to eh. Yung nag-message kanina eh. No? Mayong buntag ha. Ay, may naghanap ng ano dito. Ka-textmate. Single dad 30 plus year. Hindi, nag-anap pala siya ng ka-textmate na single o single dad. Okay. Ito yung kanyang number. Announce ko ba ito? Mamaya na lang, may ako na announce. Tagapalingasang siya. Sige, announce ko na ngayon, malay mo. 0992-211-6844. Ulitin natin yan ha. 0992-211-6844. Uso mo pala ngayon yan. No? Alam mo ngayon, sa ano na lang, Facebook, chat-chat na lang eh. Ano ba palang looking for textmate? Raptor Taxi, Analo, Vincent, Octubre, magandang umaga. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Uy, pahingi akong traffic update. Uy, pahingi. Uy! Pahingi akong traffic update. Ano? Ito, shoutout din sa mga sumusunod. Yung mga nag-message naman sa ating Facebook page. Sina Michael Espinosa. Maraming salamat ha. Nagkinig sa atin sa may Acacia Street Savior Compound. Carmen. Espinosa Family. Lanusa Family. And Melchor Family. Good morning! Si Pingis Dinela. Sabi niya naglalaba na yung nanay niya. Eh, kanina pa niya siya nando eh. Malamang tapos na nakapagsampay na. Aba. Hoy! Nagbabalik ha. Tagal-tagal din nag-

0: report sa umaga to, ha? Diba talaga? Ito na muna, 8:35 in the morning. Ito na po ang ating traffic update sa oras na ito.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road traffic. Alamin.
0: At nasa ninyo natin, si HPG, ha? Si HPG Noel, nasa umaga. Aba, bibihira ito, ha? HPG Noel ng Heart Taxi, nasa ninyo natin. HPG Noel, good morning!
2: Good morning, Jesus Steer! Good morning, Sweet Heart! May kalawagan na yung mga kasadaan natin, lalong-lalo na sa my GR4 extension going to Cugon and vice versa, papuntang Galaxy. Galaxy Gusa, stopan ko. Dahil buhay yung traffic light. Tapos from Galaxy Gusa going to Puerto, maluwag yung kalsara natin.
0: Nasaan ang area ka ngayon?
2: Kararating lang ng Puerto.
0: Hoy, sa may Puerto na. Layo-layo na. Anyway, sige. Maraming salamat. May pasayero ka ba? Wala.
2: Wala na.
0: Bumaba na. Sige, ingatan pa rin ang pagmamaneho, ha? At ingatan ang mga pasayero. Maraming salamat sa iyong report. HBG Noel, na-miss kita rito sa umagang ito, ha? Ng Heart, ng Heart Taxi. Maraming salamat.
2: Yan ang latest na sitwasyon sa mga kasarang nadaan ko sa ngayon. Ako si Heart Pasara Group Noel. Kumbateran ko ng Heart Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Kailangan ko ng lucky caller para sa ating concert. Sige, tawagan nyo na ako dali. 0961-892-4927. Be my lucky caller number 7. Be my lucky caller number 7.
1: Heart 92.7.
3: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
4: Makabuhay day, mga kababayan. Ako po si Randy Canyado. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape kasi ito po yung naging kagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw na trabaho. 4 na oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutrasu Corporation. Ito po, si Randy Canyado para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
5: Makabuhay! Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Radio with heart.
1: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: Holly, demigod of the wind and sea.
8: Hero of men.
7: Huh?
8: So it goes like this. Maui, shapeshifter, demigod of the wind and sea, hero of men. Ah, women. Women too, men and women.
7: Thank you.
8: You're welcome.
3: 92.7 Heart FM once again takes you to the movies. The Heart FM block screening of the live action adaptation of Disney's animation film, Moana. Starring Dwayne Johnson as Maui and Catherine Lagaaya as Moana on July 10, 2026, 7 p.m. at SM Downtown Cinema 3 and 4. Watch the 2026 Moana live-action movie for free. Just tune in to 92.7 Heart FM and watch out for the DJ's cue for the Moana block screening phone-in promo. The Heart FM block screening of Moana is brought to you by Playtime, Born for Happiness, Birch Tree 45.
9: Fortified Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 7 pesos and 75 centavos lang per baso. Bili na, GCash. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pa-bonus. Dibitin, New Star Online. Play bright, play smart with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. And McDonald's, love ko to.
1: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: 93.7 FM का गया और सिटी 93.7 FM बुकिंग ऑन टाइम राइट नाउ वी गेट 49 minutes after 8 o'clock टाइम से ब्रांड टू यू बाय प्ले टाइम एंटरटेनमेंट बोर्न फॉर हैप्पीनेस ओए लंच टाइम ना स्वीट हार्ट्स गुतम ना रिंबा कायो पारा मसूलित अंग लंच ब्रेक डिसर्व नाटिन यो मील ना नकाकबुसोग अंग क्रेविंग को यू नापा का क्रिस्पी नापा का जूसी और नापा का लकेन चिकन मकडो ना गयोन मै बागोंग नकाकबुसोग मील्स अंग वन पीस चिकन मकडो आई मेक अ सामन अंग चॉइस ऑफ वन पीस क्रिस्पी चिकन फिले Okay, a one-piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or bagdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair Trade Permit Number FTEB257576, Series of 2026. Lucky caller number 7, nasa ninyo natin. Hello, good morning.
1: Hello, good morning.
0: Hi, what's your name?
1: Francine Rodriguez po.
0: Si Francine Rodriguez. Kamusta naman ang umaga mo, Francine? Taga saan ikaw?
1: Taga Zone 3 Carmen.
0: O, sige, bibigyan kita ng libre ticket para sa concert ng Music Travel Love. Pero sabihin mo muna sa akin, kailan ang concert?
1: This coming Friday, June 26, 2026 at
0: Lemke Kai Atrium. Oy, congratulations. As simple as that. Mga kapanood ka rin ng libre, ha? Oh, dali na, kunin mo na. Dali mo lang iyong ID dito para makuha ang iyong ticket. Congratulations. Okay. One more question. Ano ba ang radyo ng heart mo?
1: Of course, 92.7 Heart FM. Ang radyo ng heart ko, ang heart ng radyo ko.
0: Pa-premio, back to back. Eto na, bugas naman tayo at saka groceries, ha? Alamin agad natin saan tayong ruleta bubunot ng ating second winner. Ruleta, select! Ang ating studio matatagpuan sa Fico Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Iglaya, abay lang sa West City Central School. Oops! Patag! Uy, nakikinig sa atin yung mga taga-Patag, yung Iron Baller Gym dyan. Lagi nakikinig sa atin yan. Puna tayo sa Dropbox ng Patag. Tuara, isa lang, yun ang nakasulat, Barangay Patag. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at grocery sa Barangay Patag, Elaine Joy Gamao. How do you pronounce this one? Gamao or Gamao? Ay, kung alin man doon. Elaine Joy Gamao ng Patag, congratulations, nakadaog ka ng bugas at saka ng grocery, ha? Ganun din yung ating first winner kanina, si Danny W. ng Novitsko Taxi. Driver to, Danny W. ng Novitsko Taxi. Congratulations po sa ating dalawang winners na yan. Mamaya, abangan natin. Next hour, may mananalo na naman. Dahil bawat oras, may nananalo ng bugas at saka ng groceries. Sabay niyo po ang ating The Price is Rice Overload. Ito pa inihatid sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And for my final break, abalik tayo siyempre ilang mga songs pang sa inyo. Kaya naman, padayon sa magpaminaw, sweethearts. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
2: 93.7 FM. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarineso. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Sinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasay, lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa ako isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
4: Wow, galing.
3: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susirohan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya. Wow. Nakatulog na siya magdamag.
4: Wow.
3: Gumaling na po siya hanggang umaga.
4: Wow.
3: Hindi na po umulit.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.
5: Radio with Heart.
6: The best mix
4: hearts of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM Kagayan de Oro City, 93.7 FM Buginon. Oy, isang ito alas 7 ng umaga. Time for me to bounce. Maraming salamat po. Don't forget to follow me ha, sa aking Facebook page. Ang aking Facebook page, Jason Space Heart FM. Alright, kita-kita tayo doon para sa mga hugot-hugots natin. At tabayan na po si Dr. Heart at si George para sa ating Music from the Heart program, para sa ating mga love songs. Of course, my name is Jason Steele na nagsasabing, para makapag-move on, simple lang ang dapat nating gawin. Iwan ang katangahan at irampa ang kagandahan. Tama naman, di ba? Hindi na magpakatanga sa kanya.
1: Kalimutan mo na yan.
0: Mga sweethearts, have a great Thursday! Padayon lang sa pagpaminaw, ha? Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Core!

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Ibinunyag ng kampo ni Vice President Sara Duterte na mayroon silang ipipresentang mga surprise witness para sa impeachment trial na hindi isinapubliko ang pagkakakilanlan. Ayon kay Defense Counsel Attorney Michael Pua, kapwang depensa at prosecution ay may mga testigong hindi muna pinapangalanan, kabilang ang ilan na hindi inilalantad dahil sa mga usaping pangseguridad. Walaan niya silang nakitang problema kung kakailanganing isiwalat ang mga pangalan ng mga naturang testigo alinsunod sa mga patakaran ng impeachment court. Nilinaw ni Attorney Pua na mismong ang depensa pa ang humiling ng disclosure ng mga testigo upang maging malino ang proseso para sa magkabilang panig. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Hearts FM Kagendi Orawi, 93.7 Hearts FM Bukidnon, 9:33 on the clock. And a time check is brought to us by EXL Makabuhay Capsule. It's never too late to be healthy. Good morning, Dr. Hart.
1: Good morning, George, and good morning, sweethearts. Ayan, it's a great Thursday. June 25.
0: No, ilang parang...
1: Bilis. Bilis ng panahon. Oh, parang kailan lang tayo.
0: Oo, kailan lang tayo. Gusto ko yun.
1: Ah, diba? Yan. We'll be on till 11 o'clock, of course. This is Music from the Heart with George and Dr. Hart. Ayan, syempre, pag-uusapan natin ating question of the heart.
0: Ay, Dr. Hart, medyo dumadami na rin yung ating mga feedbacks at mga comments.
1: Oo, ang dami ngayon talaga. Oo, tsaka daming bagong mga listeners, di ba?
0: Madami.
1: Salamat sa inyo, ha? Nakaka-touch naman.
0: Bali, pinapapili lang natin sila. Ano nga ba ang mas nakakatakot? Yung umibig o yung masaktan? Para nakaisip ka din, ha?
1: Siyempre, masarap yung umibig. Di ba? Pero yun na nga sinasabi natin, kaakibat ng pag-ibig yung masaktan ka.
0: Masaktan.
1: Bakit naman ganun?
0: Kasi pagpalagay na natin, Dr. Hart, nasaktan ka sa previous mong relationship, tapos parang natatakot kang...
1: Ano ba, umibig ka uli?
0: Umibig
1: muli?
0: Oo, parang ganun.
1: Ayan.
0: Tapos yung masaktan muli, ano ba yan?
1: Diba, why not? Bakit hindi pwedeng umibig uli?
0: Hindi ka ba natatakot? Like... kung galing ka sa isang masakit at let's say malaking impact na relationship. Tapos
1: ako mas gusto ko muna isipin yung ngayon.
0: Yung present.
1: Kung anong meron tayo ngayon. Di ba?

0: di ba?
1: Somehow, nabigyan natin ng chance yung ating mga puso na sumaya. Yung ating heart na sumaya.
0: Correct.
1: Ay, nako. Sige, kayo sweethearts, ano ba ang take ninyo sa ating question of the heart? Ano nga ba daw ang mas nakakatakot? Yung umibig muli o masaktan? Nako. Sige, padala niyo po sa amin ang inyong reaction ha, din sa ating question of the heart. Our text line 0917-157-9927 and at 0961-8924-927.
0: At sa mga naka-online natin na mga sweethearts, yung Facebook page po natin for you to drop by sa inyong mga mensahe at mag-comment ha sa ating post, Heart FM 92.7 Cagayan de Oro City.
1: 9:36 is our time. We'll be pausing for break. We'll be right back for more. Just keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Birch Tree 45 Gapwin.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
6: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
5: 24 po.
6: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
5: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Mm-hmm. Tapos nga sabi nito sa akin yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Maxa dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
6: Oo.
5: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
6: Oo.
5: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Radio with heart.
2: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
8: Kaubad.
9: The best ang mga music sa Heart FM.
8: Makarelate, makaimot, huwag makalingaw.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. 12 minutes sa bago po mag-alas G's ng umaga. Thank God, thank God. But the time check is brought to us by GCash G-Bills. Chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. Grabe yung kanta na yan.
1: Mm-hmm. It's a way of thanking the one up above.
0: Yes.
1: Na binigay ka sa akin sa buhay ko.
0: Diba? Ikaw yung nagpawi sa akin takot na umibig muli.
1: Ay.
0: At masaktan.
1: Sige, check natin yung mga reaction ng ating sweethearts, George. Sabi ni Maricar Laurel, sabi niya, mas takot ako umibig sa taong walang pagmamahal sa'yo.
0: Ay!
1: Meron bang ganun?
0: Aloy.
1: Ikaw lang, so one-sided love affair yan.
0: Yan nga, oo. Ay, sabi naman ni Ate Jean Garcia Candia, mas nakakatakot ang umibig kasi if the relationship doesn't end well, ending niyan ay masasaktan ka. Mm-hmm. Kaya huwag umibig sa alanganin kung alam mong masasaktan ka lang sa kanya.
1: Ayan.
0: Wow.
1: Grabe. Kasi minsan hindi mo naman kasi malalaman kaagad-agad.
0: Correct.
1: Eh, di ba?
0: Actually, yun din ang tanong ko, Dr. Hart. Paano mo malalaman kung medyo alanganin na ba ang pagmamahalan ninyong dalawa? At eto na, willing ka ba na i-give up na din yan?
1: Yun.
0: Just in case.
1: Okay. Eto naman mula kay Mary Vic Tawi. Sabi niya, good morning mga ka-Hart. For me, mas nakakatakot umibig. Kasi baka nang dahil sa pag-ibig na yan, may posibilidad na ikaw ay masaktan. Gaya ng naisuko mo na ang bata. Pero ikaw ay iniwan at nasaktan. Pa-shoutout po sa lahat ng ayan, mga nakikinig sa atin sa Bulwa. Ayan, thanks po. Maraming salamat for listening.
0: Thank you. Si Ate Marivic, oh. Namiss ko to, si Ate Marivic. Gab, both po. Kasi bakit? Natatakot kang umibig dahil sa past mo. And natatakot ka rin masaktan kasi ayaw mong maulit ang past mo. Ganun lang yun. Yun, totoo yun. Ayaw mo lang maulit yung iyong naranasan dati.
1: Ayan, mula naman kay Mary Lou Simbahon. Sabi niya, both. Kaya self-love muna. Safe mode. Ayan yung pinaka-safe talaga.
0: Sa cellphone, di ba? Naka-safe mode. Julian Pabular Liedo, ang umibig po. Ayan.
1: Ay, nakakatakot ba umibig?
0: Oo.
1: Nakatakot. Shout out sa Defensor Family at Barangay Bakusanon sa Pangantukan, Bukidnon. Hi kay Jojo at Laging Defensor sa ilahang anak na si Blessy. And also to Shine Defensor from Ayarac, Nokat.
0: Ayan, mayong buntag. Neri N. Villarobia Lagonde, ang masaktan kasi doon mo mararanasan ang sakit na nararamdaman na di mo malayan?
1: Mamalayan.
0: O hindi mo malayan?
1: Siguro. O mamalayan.
0: O kung paano ka nasaktan? Sa iyong damdamin na minsan lang magmahal nang di mo inaasahan.
1: Eto naman mula kay Chris Mar, Kipit, ang nakakatakot ay yung umibig ka tapos nasaktan ka dahil lang sa isang pag-ibig na mali.
0: Agui. Donald R., umibig tapos nasaktan.
1: Ayaw.
0: Grabe naman
1: yan. Eto, may pinadala sa atin dito.
0: Ay.
1: Sabi niya, for me po, mas nakakatakot masaktan. Hindi naman kasi nakakatakot umibig o magmahal eh. Ang nakakatakot, yung ibigay mo lahat. Magtiwala ka ng buo, tapos sa huli, ikaw yung masasaktan.
0: Ouch.
1: Sabi nga doon ng papa niya, okay lang naman magmahal, pero wag mong ibuhos lahat. Magtira ka din para sa sarili mo. Dito talaga ako naiyak sa sinabi ng papa ko kasi naranasan ko na yung mawala sa sarili ko kakahabol sa taong ayaw na sa akin.
0: Ay.
1: Kung alam ko kung gano'ng kabigat, kaya alam ko kung gano'ng kabigat yung sakit. Pero kahit ganun, hindi naman ako takot umibig ulit. Siguro mas naging maingat lang ako kasi at the end of the day, love is still a beautiful thing. Diba? Beautiful thing talaga yun.
0: Yes, true.
1: Basta huwag mong kalimutan mahalin ang sarili mo habang minamahal mo ang iba. Ayan. Kaya sabi pa niya, kaya I'd still choose to love because I believe the right person will always be worth the risk. Right now, I have special someone, si Mandy, sabi daw niya. And I know we can't be together What we have may only be temporary, pero masayang masaya ang puso ko. And for now, that's enough for me.
0: Ay.
1: Mm-hmm. Ayan, talaga naman.
0: Kusino ka man. Oo, talagang. Pwede lang pang Dear Heart talaga.
1: Oo nga. Padala kaya kayo ng letter sa Dear Heart natin.
0: Yung parang mga karanasan nila, they're sharing it to us. Which really reflects din doon sa ating question of the heart. Ang pagmamahal naman kasi, it's very vague. At sabi nga nila, hindi Merry Christmas every day when it comes to love. So meron talagang part na mapait, may part na masarap.
1: Parang nagko-coincide din sa sinabi ko kanina na ako, mas importante yung what is happening,
0: what
1: right,
0: is happening
1: now, diba?
0: Right now.
1: Na masaya yung hearts natin.
0: Yes. Mm-hmm. So, tapos, yung parang you take advantage of what you are feeling positively kasi it brings out the best in you din.
1: Ay, sige. Grabe, sakit naman ng ano na to.
0: Yung question of the heart natin.
1: Keep your messages coming, ha. Antayin namin at syempre babasahin natin lahat dyan. Babasahin namin ni George. Again, our text lines para sa inyong mga mensahe. 0917-1579-927 and it's 0961-8924-927.
0: Follow, like, and share din, ha, sa ating Facebook page. Hearts FM 92.7-Cagayan de Oro City.
1: 9:55. Magbabalik pa ang tambalang George and Dr. Heart. Dito namang sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Makabuhay day, mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchorman. Lalo sa katulad ko, 4 oras po ako nakababat. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin. Ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya, kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang iniintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Caniedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music. From the station with heart. This is Heart FM 93.7.
7: Purified Eyes. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Eyes. Purified Eyes. Ang eyes na masaligan.
8: The Moffat Twins, we all loved back in the 90s.
9: Yeah.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Pukinon, 10:18 ang ating oras. And the time check is brought to us by Virtue Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na. Ay, promise me na hindi mo ko sasaktan. Promise me, agoy. Sa iyong kakapromise, tignan mo tuloy na trauma ako. Natatakot ako magmahal muli. Natatakot ako masaktan muli. Agoy. Di ba, minsan sa mga ganyan, dyan nagsisimula eh. Yung mga pangako, yung mga, di ba, expression of love. Ay, medyo malalim ang pinag-uusapan. Kaya naman, it's time for us to talk about it. Welcome, welcome sa mga kaka-tune in lang. Music from the Heart with George and Dr. Heart till 11 o'clock in the morning is up for you. Hi to 4505. Good morning kay Inday Tamparong, Inday Poxney from Salawagan. Ayan, maraming salamat. Thank you for listening. Hi to Zach of Don Carlos Bukinon. Ayan, maraming salamat. 8764. 2745 naman sa mga sweethearts natin dyan sa Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen. Para sa ako, hadlok may gugma kay wala takabalo sa ending. Kung naabay forever ang masakitan na part sa atong kinabuhi. Naman hinigugma o wala, niagya po nakasakit, hadlok sa bunal sa mama. Pero, hoy, nako, sabi niya, sa hinigugma mo, plastar. Nako ha. Ay, hi daw kay Mr. Rider. Have a great and beautiful Thursday, you all. Sige, we'll try to play your requested song. Nabigla mo ako doon. Nako, mga sweethearts. Ano nga ba mas nakakatakot, ang magmahal o ang masaktan muli? Sige, text nyo kami ni Dr. Heart, ha? Let's talk about your thoughts. Join us this morning. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page natin, huwag kalilimutan. Pa-follow, like, and share. Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. Naka-follow, like na ba? Dapat lang. Ang tabayanan ang aming pamimigay ni Dr. Heart ng ticket at blessings and more love songs for you. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Naghanap ka ba ng masarap at swak sa panlasang Pinoy? Tara na sa Kamayan sa Manukan. Tikman ang kanilang paboritong inihaw na manok, masasarap na seafood at iba't ibang lutong bahay na sigurado magugustuhan ng pamilya at barkada. Perfect para sa lunch, dinner, family gatherings at espesyal na okasyon. Bisitahin ang aming mga branches sa Kamayan sa Manukan, Yacapin Quirino Branch at Corrales Extension Branch dito sa Cagayan de Oro City. Or contact us at 0915-581-2392 at 0961-956-1550. Kamayan sa Manukan, lutong Pinoy, presyong sulit, sarap na balik-balikan.
5: Kamayan sa Manukan, sarap na balik-balikan.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Yan talaga, Miss.
1: Oo nga, no? Nakakatakot yun.
0: Okay lang makatangan eh. Huwag lang yung hindi mabayaran.
1: Yun na nga. Actually, doon ka natatakot eh. Dahil doon napapunta yun.
0: Good morning. Good morning, Miss Joy.
1: Sabi naman ni 3363, saan ba ako mag-una? Ayan, 3363, sabi niya, good morning, best duo. Kung may heart ka, masaktan ka, at iibig ka, iibig ka talaga. Ang nakakatakot yung hindi na tumitibok ang puso mo. Gets mo? Gets mo ba? Kaya habang tumitibok pa ang heart mo, go lang ng go. Kasi the right one will come.
0: Si John Rusto eh.
1: Ay, oo.
0: Gia Flower Shop. Grabe yung baon mo talaga. Happy morning sa mga nakikinig sa atin sa Arellano Manzano, Balasabas Family, Tapdasan Family from Maramag, Bukinon. Palagi pa ako nakikinig. Lahat ng mga drivers po ng Motorella, naka-Heart FM.
1: Ay, sa Maramag.
0: Oh,
1: ay, talaga naman.
0: 517.
1: Thank you. Maraming salamat sa inyong pakikinig lagi. Lady M, good morning sa iyo. Ayan. Kikinig lagi yan. Magtira ka daw para sa sarili kung ano yun? Kung sa huli ay masasaktan ka lamang.
0: Ay talaga itong si Lady M. Thank you. 4139. Sabi niya, yung tanong, hirap sagutin. Tulad lang ng ano ba ang nauna? Ito talaga. Ever since, di ba? Ano ba talaga nauna? Itlog o manok? Dahil pag nagmahal ka, expect mo na masasaktan ka. Hazel po from Mibantang, Quezon, Bukidnon.
1: Ayan. Bakit nga ba takot kang umibig muli? Or umibig man lang, di ba?
0: Kasi alam mo, Dr. Hart, kung ikaw, ito ha, sa mga siguro wala pang experience talaga sa love, nakikita at naririnig nila from other people yung mga hindi magandang karanasan. Kaya din sila parang, uy, teko lang, ganun ba talaga yun? Ayoko na lang.
1: Actually, kaya nga sinasabi niya parang nauna daw, itlog o manok, parang ganun eh. Di ba parang magkarugtong kasi itong dalawang ito eh.
0: Correct.
1: Magmahal at masaktan.
0: Alam mo ba may sagot na dyan?
1: Uh-huh.
0: Yung si anong nauna, itlog o manok.
1: Ano ba nauna?
0: Biblically speaking, manok talagang nauna.
1: Oo naman. sino ba ang manging itlog?
0: di ba yung manok naman. Pero kasi,
1: the twist. Saan ba nanggaling ang manok? Sa itlog. Ay nako, ayan ang punta na tuloy tayo sa manok at itlog.
0: Nagkamanok ka na dito, nagka-itlogan.
1: Di ba, takot ka magmahal kasi takot kang masaktan.
0: Yun, Dr. Hart.
1: Yun yung magkarugtong dyan. Marahil, sabi mo, George, di ba, kanina, sabi mo na marahil naririnig nila o nakikita nila sa experiences ng ibang tao na nasasaktan kapag nagmamahal. Di ba?
0: Kaya minsan, nandun yung parang fear. At eto naman, may mga tao naman talagang sumusubok sa pag-ibig. May mga taong sumusugal sa pag-ibig. Pero, talaga namang part of growing up yan, nakaranas tayo ng mga hindi magandang karanasan when it comes to love. Yun din yung nagpapa-inhibit sa atin, ayoko na nga. Last na nga yun, ayoko na. I'd rather stay single for the rest of my life. Magiging rich tita and rich tito na ako.
1: Pero yun na nga, pinadala sa akin kanina, di ba, na message.
0: Yes.
1: It's worth the risk.
0: Yun.
1: Di ba?
0: It is worth the risk. Oh.
1: Ay, nako, yung risk na yan.
0: Kasi nga, di ba na may previous episode natin, Dr. Hart, nagtanong kasi ako dati, worth the risk nga ba ang pag-ibig? Madami naman ang sumagot ng oo.
1: Oo naman.
0: Yes naman, worth the risk. Sabi nga nila, kung hindi worth the risk, yung pag-ibig, abay wala tayo ngayon. Di ba? So, minsan, nasa lakas ng loob yan. At sa mga influensya mo, at saka nasa taong nakapaligid sa'yo, they will push you to find true love.
1: Yun. Ay, nako. Chloe, good morning to you. Hi to Chloe. And nakikinig.
0: Hi, Chloe.
1: Good morning.
0: Good morning. Good
1: the
0: morning.
1: Cute little girl.
0: Oo. Nakikinig pala sa atin ngayon ang mga sweethearts natin. Jetsa Kevin Enterprises, Dr. Hart.
1: Yan.
0: Sila Miss Alfie, si Miss Irene, Sir Dennis, at si Sir Kevin. Maraming salamat.
1: Siyempre, kamayan sa Manuka, nakikinig din
0: ay,
1: sa atin.
0: Oo.
1: Good morning sa inyo lahat.
0: Thank you for always listening.
1: Alright, oras na. We got 40 minutes after 10 o'clock. Magbabalik pa kami ni George? Magbabalik ba tayo? Ayan, maghahanap buhay muna kami. Magko-commercial break kami. We'll be right back for more. Keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7. mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Manso, iso sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywan ko at sa kapal. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na, dati, apat na araw, di po tatay.
2: Apat na araw bago po kayo magbawas.
3: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
2: Very good po yan, tatay. So ngayon, tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
2: Okay ba?
3: Kung minsan, pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
2: Yung rice coffee?
3: Masarap.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: Kayan Yoro City, Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.
8: Where every piso gets more value.
9: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
10: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
11: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
12: Kaming mga taga-Bara Opol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw, og Heart FM.
9: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
13: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
11: The best ang mga music sa Heart FM.
12: Makarelate, makaimot, og makalingaw.
9: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
13: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
11: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
12: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
9: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: baby. Now that I found you, I won't let you go.
1: 아유, 사랑 나만.
0: Sweetheart, now that I found you, I won't let you go.
1: Ay, walang bitawan.
0: Ah, di ba? Ang sarap sabihan ka ng ganyan.
1: Oo.
0: Ngayon na nakita na kita yung totoong pagmamahal, di ba?
1: Yes.
0: Hindi na kita bibitiwan.
1: At eto pa yung mga statements na I will give you the love you deserve. Ay!
0: Ay!
1: Sana all.
0: Parang kinikilig ka na.
1: Oh my. Namumula-mula tayo dito.
0: Oo nga. Ba't ka ba nagbablush? Chloe, good morning to you.
1: Hi, Chloe. And
0: from Dr. Hart.
1: Hi. Good morning.
0: Ayan, merong mga nagpapadala na kanilang message dito sa ating text line. Sabi ni 2414, I just want to share my opinion for today's question of the heart. When you fall in love, get ready to be hurt. Eventually, love must triumph as long as you are ready to fight for it. So just love and be loved.
1: Diba? Ay. Sakit naman. Eto si 5891. Hi, good morning, Dr. Hart and Miss George.
0: Hi.
1: My name is Genevieve. Mula nung sinagtan ako ng ex ko na si Tony, ay takot na ako magmahal pang muli. Sa ngayon, masaya na at mas maganda na ako. Wow!
0: Hi!
1: Ay, gusto ko yan. Self-love lang ang sagot pag ang puso ay napagod. Hanggang sa tingin ka na lang sa ganda ko. Sa to your ex na.
0: Sabi niya, hanggang tingin ka na lang sa ganda kong to. Tony. Yeah. Si Tony talaga.
1: Si Tony? Oh.
0: Sino kaya yung Tony na yan? Ito naman diba, si mga balik-alindog.
1: Correct.
0: Balik-alindog program.
1: May mga ganun eh.
0: Mm-mm.
1: Ay, sabi ni 1998, sino ba to? Galit ka? Unta wala lang taka na ila. Sabi niya.
0: Unta, wala na lang taka na ila. Ay, may mga ganyan. May mga pagmahay.
1: Oo.
0: May mga pagsisisi.
1: Siguro dahil nasaktan ako.
0: Uh-oh.
1: Kaya sana winish ko na lang na hindi na kita.
0: Na sana hindi kita nakilala.
1: Nakilala pa.
0: Uh-oh. Ay, bakit naman?
1: Sakit mo naman.
0: Baka pala, maano pa, mahilot pa. Ayan. 7398, you're listening. Maraming thank you.
1: Yes. Yeah, yeah. Si Kuya Dale. Dale Salon ng Greater Taxi. Good morning.
0: Yeah, daming taxi drivers nakikinig sa atin, di ba? Maraming salamat ha. At ingat kayo lagi sa inyong pagmamaneho. Ayan. Oras natin is 10:53 in the morning.
1: Oo.
0: Ano ba?
1: Ito na, Dr. Hart. Tayong, kasi kanina, naghanap ako ng...
0: Aha.
1: Lucky caller natin.
0: Ayan.
1: Dahil sa ating pamimigay ng ticket sa nalalapit na concert ng Music Travel Love.
0: Ticket. Ito. Ayan.
1: Gusto ko yan. Ito na, meron tayong caller on the line. Lucky caller number 4. Good morning.
2: Good morning.
1: Hi.
0: Yes, ano pangalan mo, sir?
2: Junriel Ibanez.
0: Ano daw yun?
1: Junriel Ibanez.
0: Junriel Ibanez. Yes. Taga saan naman si Junriel Ibanez?
2: Taga Villanueva po.
0: Uy, ang lahat mo ba? Villanueva. Uy, alam mo ba, Junriel? Ang daming nakikinig ng Heart FM dyan sa Villanueva.
1: Yes.
2: Oo naman, sir.
0: Balita lang namin, ang lakas-lakas. Totoo ba?
2: Totoo.
0: Ayun, di ba?
2: Lahat ng kanto din sa Dr. Hart.
1: Lahat na ng kanto.
0: Lahat ng kanto, naka-Heart FM.
2: Naka-Heart FM.
0: Ay.
1: Ang saya naman pakinggan nun.
0: Sana makapasyal kami dyan.
1: Yes. Halaag kami dyan very soon.
0: Alright. Sige, may katanungan si George sa'yo, Junriel.
2: Ready na.
1: Kailan at saan gaganapin ang concert ng Music Travel Love dito sa Cagayan de Oro City?
2: Friday, June 26. At ito yung Limpit Kai Mall.
0: Ayan. 25 ngayon, Junriel, di ba? Ibig sabihin bukas na yan.
1: Bukas na. Ito para
2: excited na. Nakapasok din sa pagtawag.
1: Congratulations.
0: Ang dami nga gusto makapasok. Yes. Buti nakapasok ka.
1: Ayan. Junriel, para sure na talaga ang iyong ticket. Ano ang radyo radyo ng heart mo?
2: 92.7 ang radyo ng heart ko. Ang yes. heart ng radyo ko.
0: Alright. Congratulations sa'yo, Junriel.
1: Congratulations.
0: Ng Villanueva. Ayan. Uy, huwag kakalimutan ha. Bukas na po yan yung ating Music Travel concert. Love live in Cagayan de Oro City. That's gonna be at the atrium of Limketkai Center. Kita-kits po tayo dyan. Kaya yung mga wala pang ticket... Ayan, bumili na kayo ng ticket ha. Ano pang inaantay ninyo? Uy, nakakaubusan na.
1: Ay, nakakaubusan na talaga, Dr. Hart. Kaya go na.
0: Ayan. Oh. Pwede nyong i-click yung link para sa online tickets. Pumunta kayo dun sa page. Sa Facebook page ng Heart FM, meron po kaming post doon about sa Music Travel Love. At may link po din doon sa page namin, sa post na yun. Maaari niyong i-click yung link. At syempre, papunta kayo doon sa online ticket.
1: O, di naman kaya bumisita kayo dito sa Heart FM para makabili ng ticket. Ako, o ako mismo, ang magpapa...
0: Wow, si George pa talaga, ha? Oo. Ano pang inaantay ninyo, ha? Sige, bili na kayo ng ticket ng Music Travel Love at makikita-kita tayo dun bukas.
1: Alright.
0: Oh, yan. Ito pa pala. Back-to-back pala ito pamimigay ng pa-premium.
1: Ay, grabe naman. Umaapaw.
0: Grabe, ang dami pa-premium talaga sa Heart FM. Oras na para sa ating The Price is Rise Overload. Isang winner uli. Actually, pang third winner ito for the day, no?
1: For the day, yes.
0: Paikot tayo ruleta, George. Ang magagaling winner natin. Yan, tingnan natin. Ay, sa mga nanalo ha. Nanalo tuloy. Sa mga nanalo, claim your prize dito po sa station. We're located at the 5th floor of FICO Admin Building. And that's at Vomenta Boulevard, Ilaya Carmen, Cagayan de Oro City. George Santo Miguel.
1: Ay, dito tayo bubunot mula sa Barangay Agusan.
0: Barangay Agusan. Alright. Sige, paabot naman ang drop box ng Barangay Agusan.
1: Maraming listeners dyan, ha?
0: Ay, ang dami nakikinig sa atin dyan. Naglanog-lanog po daw ang Heart FM. Mukhang lahat na yata ng lugar.
1: Oo nga,
0: grabe.
1: Eh. Grabe. Marami pong salamat.
0: Ayan, bunutin mo na, George.
1: At ang aking nabunot, Dr. Heart. Uy, ito ang kanyang address ay Barangay Agusan, Zone 2. Congratulations, Rosalinda Pajaron.
0: Rosalinda Pajaron ng Zone 2, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Congratulations, ikaw po yung winner natin sa ating The Price is Rise Overload. Dali na! Claim mo na agad ang inyong papremyo. Huwag paabuti ng 14 days, ha?
1: Ang ating The Price is Rise Overload, edit po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
0: 2 minutes bago sumapit ang alas 11, magbabalik pa kami ni George. Final set, dito pa rin sa ating programang Music from the Heart. San pang-aba? Sa 92.7 Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko. Heart. 93.7
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it. Halina't
5: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
10: Weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. I recommend it sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So, I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM. Kagayan yung oras, City 93.7 Heart FM, Bukidnon. Takot ka magmahal dahil takot ka masaktan. You better check yourself. You start from the heart.
1: From the heart.
2: Ano ba?
1: Wow.
0: Ayun. Yung dapat eh, kasi kailangan kung galing ka dun sa failed relationship, tapos takot ka magmahal ulit. Di ba? You check your heart kung
1: correct.
0: Completely healed na ba siya.
1: Ay, kung kaya na ba na magbigay na pagmamahal ulit.
0: Ayun.
1: Dapat buo ka.
0: Dami pa shoutout. Pa-shoutout natin mga friends natin sa PNP DEG SOU Region 10. And good morning. Pa-shoutout daw sa kanang kay Master Master Bunso. At saka sa driver daw nila na gwapo na si Tatay Yoyo.
1: Maraming
0: salamat. Sir Nonoy Dems, maraming thank you for listening.
1: Good morning. 1998. Ay, kasi
0: naado ba na? Ah, okay.
1: Ikaw, Jun. Good morning. 2700 naman, Dr. Horn, shout out to ACO Marketing Corporation from Cheryl Navarro Oporto.
0: Ayan. Good morning. Good morning po sa inyo. Ayan. Tatanong si ano? Ay, Nenes of First Standard. Hello po sa inyo.
1: Oh, my God.
0: Maraming salamat for listening. Kinig lang kayo lagi. Tapos abangan nyo yung cue po ng DJ. Naku, ang dami nyo nag-aabang.
1: Yes, oo. Meron pa. Basta mag-abang lang kayo, ha? Mm-hmm. Doon sa cue. Para makatawag kayo agad.
0: Mm-hmm. Ayan, mula naman sa ating messenger. Dami ding messages. So, Sparkle Honda, good morning, Heart FM. Maraming salamat po sa pakikinig. Ayan.
1: Thank you, Crizal Bagares. Happy morning sa inyo dyan. Sa may Makabalan Puntod, laging nakikinig. Hi to Carl Hyzen, Hyven pala ha. Carl Hyven, David Hensel, Faith David, at kay Dudski. Good morning. Shout out sa inyo dyan ha. Maraming salamat. Ay, take note po yung details mo. Huwag ka mag-alala. The price is rice overload. Ayan. Mami Marilyn Gonzalez, good morning. Sabi niya, ang pag-ibig ay di dapat katakutan dahil ito ay nakuha natin sa ating may kapal na siyang pinagmula ng lahat, lalo na sa pag-ibig. Ang dapat katakutan ay yung kapag sinaktan ka at lubos mong dinaramdam ang sakit na yun. Sana lang while we're in love, nothing prevails. Hold on lang, wag bigyang daan para masaktan tayo. Para sa akin, I'd rather live and stay happy where my heart is. Strictly, no entry for any heartaches.
0: Ayan.
1: Scary ka.
0: Scary
1: thank you,
0: ka.
1: Mommy. Saligaw po sa imo.
0: Sabi niya, Miss George and Doc Hart, para sa ako, dili ko mag-hadlock mahigugma. Andam na mudawat kung ilaron ra, 50-50 lang nagugma. Aron kong magbinuang. 50 ra po daw ang sakit.
1: Pwede ba yun?
0: Grabe, half-half lang ha.
1: Midya-midya lang ang ihatag. Good morning kay Ate Yazing Timahan Umalsa. Ayan, maraming salamat sa inyong pakikinig dyan sa Malitbog Bukidnon.
0: Pero pang message dito, sabi na pwede naman pala magmahal ulit. Pwede bang ikaw na lang, Dr. Hart?
1: Ay!
0: Pwede naman.
1: Handa po si Dr. Hart. Kasi
0: good morning, Arwan.
1: Good morning.
0: Talaga naman, ha?
1: From Carmen pala sa 69.
0: Ayun. Arwan, good morning to you. Good pwede morning. Naman.
1: Pwede. Pwede kayo. Hi to Frankie Du. Maraming salamat sa pakikinig. Good morning, Heart FM. My love, Doc Hart and Sweet George. Mga mahal sa buhay. Good morning. Mm-hmm. Mahal din namin sa buhay.
0: Ayun. Mga mahal namin.
1: Yes, mahal natin yan sila.
0: Oo naman. Ayan, so wala na tayong oras.
1: Oh, wala na tayong oras. Talagang
0: gusto yun man sana namin mag-stay pa with you guys.
1: Yes.
0: Diba? Pero ayan na si Harvey Stone. Dumating ayan na. Si George, pabalik mamaya.
1: Oh, mamaya, Dear Heart po tayo. Alauna hanggang alas tres. We'll resume the love song.
0: Ayan. Ikaw ba, George, natatakot magmahal?
1: Ako takot ako masaktan. Hindi ako takot magmahal, pero takot ako masaktan. Dahil...
0: Ikarugtong yan eh.
1: Oh,
0: kasi kaya ayaw mo magmahal dahil ayaw mo masaktan.
1: Kasi si pain, kasi Dr. Heart, it comes with...
0: Si T-Pain?
1: Si T-Pain. It comes with different factors kung bakit ka nasasaktan.
0: Mm-hmm.
1: Pero pagdating kasi sa pag-ibig, ang pag-ibig kasi is nandyan siya.
0: Ayun.
1: Yeah, we live because of love. Pero the pain grows with love. So, mm-hmm, kailangan natin... Din tama yung mga listeners natin eh. When you love, you really need to be ready to be hurt or will be in pain.
0: Sometimes kailangan ng puso natin na maging masaya. 'Di ba? Sometimes, o sabihin na natin, it's worth the risk.
1: Yes naman. Yes naman. It's gonna be worth the risk.
0: Ayan. Papaalam na po kami. Maraming maraming salamat ha, sa lahat po ng mga nagpadala ng kanilang messages through text. And of course, through online sa ating Facebook page at ganun din sa ating messenger. Maraming maraming salamat po ha, sa pag-participate po.
1: Daming talaga, Dr.
0: Oo, dami.
1: Thank you for sharing.
0: Sobra. Grabe. Maraming
1: ulit.
0: Maraming salamat. Bukas ulit. Kita-kits tayo ha. It's a Kinky Friday.
1: Kinky Friday.
0: Medyo malikat yung ating pag-iisip bukas.
1: Suggest nga kayo. Baka pwede din sila makasuggest, Dr. Heart.
0: Yeah.
1: Nang ating pwedeng maging question of
0: pwede kayong mag-message
1: tomorrow
0: sa amin dito sa
1: yes,
0: Heart FM.
1: Sa ating Facebook page at sa ating text line.
0: Chloe, once again, hi to you.
1: Good morning.
0: Thank you for listening.
1: Good morning, Chloe.
0: Magpapaalam na po kami ni George. Again, maraming maraming salamat for keeping us company for the past 2 hours. Of course, of great music at napakasarap na chikahan dito po sa ating programang Music from the Heart. Again, this has been your Dr. Heart.
1: And George.
0: Manatili po nakatutok sa inyong Heart FM. Ingat po kayo lagi. You take good care. Always remember, we heart you.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:22 ang oras natin. Welcome po sa ating programang Heartbeats. It's Thursday. Kasama niyo Harvey Stone all the way to 1 o'clock. Dito lang sa Hot FM, ang radyo ng hardcore.

0: Heart 92.7.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng loperamad, yung sa pagsasay, lahat-lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
3: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Hindi na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with Heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 32.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:38 ang oras natin, sweethearts. Good morning! And time check brought to you by eto po, EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Kumusta po? Medyo may antok tayo ngayon ah. Pero at least nakakape na. Good morning everyone. Thursday na po. Nako, malapit na mag-weekend. At saka maraming excited pag-weekend. Kasi, di ba, gala time. Yung iba naman is wala lang. Mag-road trip. At saka, ano ba yung mga trip-trip natin na tuwing weekend. Yun ang aabangan natin ha. Malapit na. And of course, isa pang malapit, isang concert po ng Music Travel Love. Malapit na kasi, di ba, parang in less than 24 hours or more than 24 hours pa yata, di ba? Bukas na po yan ha. Oh, be there as early as 6 o'clock. Diyan po sa may Limkit Kai Atrium. Itakits tayo dun ha. At saka yung mga wala pang tickets, nako, pwede pa kayong humabol ha. Tawag lang po dito sa amin 0917-1579-927 kung gusto nyong magpatabang sa ang pagpalit sa tickets online, alright? Pero kung alam nyo na, pwede nang kayong pumunta dun sa aming Facebook page. Hanapin nyo lang yung pin post namin sa ating Music Travel Love Concert. Andun po, pwede yun lang iscan yung QR code dun and you can actually get your tickets, alright? Para po sa mga may libreng tickets, so abangan nyo lang ha sa ating mga programa natin dito sa Heart FM para makakuha kayo ng libreng tickets sa Music Travel Love. And also, congratulations nga pala yung mga winners natin ha, yung mga pinaka-update winners natin kasi sila mo yung nakasulod and nakatawag kaagad. Ayun, swerte nila, meron na silang ticket. At saka yung ating mga winners din sa ating The Prizes Rise Overload. Congratulations sa inyo. Yung mga hindi pa nakapag-claim sa kanilang mga bigas at grocery items. Nako, punta na kayo dito ha to secure your ID. Located tayo, 5th floor ng FICO Admin Building. Dito po yan sa may Vamenta ha. Tapad lang good me sa West City Central School. Kung nilapas ka sa West City Central School, dili na na amo ah. Before lang mi sa West City Central School, kung gikan ka din sa KSY, and then kung gikan ka sa Uptown, right after West City Central School, makikita mo yung FICO building or yung may land bank. Andyan po kami sa 5th floor. At saka, yung iba naman is hindi sumasakay ng elevator kasi natatakot. Nako, magpatulong kayo sa ating security guard ha. Yung iba, hinihingal dito kasi naghagdan lang. Nako, kaluoy po ni Manang. Oy! Anyway, congratulations once again dun sa ating mga winners ha. And tsaka hi and happy listening sa ating mga sweethearts dyan sa may Santa Cruz Village. Good morning to all of you guys. Alright, mag-aabang ako sa inyong mga pa-shoutout. 0917-1579-927. Magbabalik pa si Harvey Stone with more music. Dito pa rin yan sa ating programang Heartbeats. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Heart. 93.7.
1: This is Heart FM. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night and I tell you it really gives me a knockout punch. I sleep very well and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't magmakabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
6: With heart.
7: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
8: Life is so short.
6: As part of the upcoming exciting celebration of 72 years of service, unity, and excellence, join us for a fun-filled run that brings together fitness, community, and the FICO spirit. Lace up and get ready to run for the FICO Run 2026.
8: FICO Run 2026.
6: Whether you're running for fun, for health, or for the thrill of the finish line, this is an event you won't want to miss. The FICO Run 2026. On July 5, 2026, at the Provincial Capital Grounds, Cagayan de Oro City.
8: Choose your race category.
6: 3K, 5K, or 10K. Top three finishers for each category will receive medals and cash prizes. All finishers in each category will receive a finisher's medal. Register now and help empower future cooperative leaders of FICO Youth Savers, Lab Co-op, the FICO Run 2026.
8: The FICO Run 2026.
6: For online registration, visit ficorun26.vint.net. For more details, follow the FICO Facebook page, FICO-First Community Cooperative. This event is also brought to you by 92.7 Heart FM.

0: 32.7 Hot FM Cagayan de Oro, 33.7 Hot FM Bugidon. Honest natin, sweethearts, 11:50 na. And time check brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Eto ha, yung mga walang kadate bukas, dapat bumili ng extra ticket ha para po sa music concert ng Music Travel Love. Bukas na po yan ha, huwag kalimutan. Be there as early as 6 o'clock para at least nandun ka na dun. Para at least plastada na, di ba? Don't forget na manihapon sa tao, di ba? Happy listening kay Sir Efren Uwayan. Hello Sir Efren! Maayong unto sa imo sir. Hi din kay Demzoy, kay Jing Umalsa. Ating mga sweethearts dyan sa may Malitbog, Bukidnon. Happy listening po sa inyong lahat. Ating mga taxi drivers, good morning! Happy listening sa inyo. Ay, mag-alas 12 na pala ha. Maayong unto na sa inyo. Don't forget na maniood to ta para kusganta buong maghapon, right? 11:52, magbabalik ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say na naman taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ay, yun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos tangali. Tapos ito, bago matulog. Tulad, Kuya Boy, ng ano, yung danakas ang pangangatawan mo. Pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din, Kuya Boy. Kung saan, dalawang beta, isang araw. Tapos, malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko. Malakas.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
5: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
4: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
6: With heart.
7: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart 92.7 Heart FM News Update.
1: Nagpahayag na pakikiramay ang Police Regional Office 10 o Pier O10 sa pamilya ng 4 na estudyanteng nasawi at 15 iba pa na nasugatan sa naganap na pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay Pier O10 spokesperson Police Major Joan Navarro, inatasan ni Police Colonel Christopher Abrahano ang lahat ng police unit sa rehiyon na paigtingin ang seguridad at pagbabantay sa mga paaralan sa kanilang nasasakupan. Sinabi ni Navarro na nakahanda na ang mga hakbang sa seguridad sa ilalim ng Opland Balik Eskwela bilang paghahanda sa pagbubukas ng school year 2026-2027 upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at iba pang kawaninang paaralan. Kasunod ng insidente, pinaigting din ang koordinasyon sa mga paaralan, police checkpoint at pagpapatrulya upang maiwasan ang kalintulad na pangyayari. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. 92.7

0: broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news, your number one source of entertainment and information. This is 93.7 Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
1: Hello, kamakabuhay, kumusta and welcome sa atong tulumanon. Magkuyog na usab kita sod sa saka oras aron makatun ka sa mga informations nga atong idalit sa atong tulumanon. Kabayan sa panglawas, sa ato ang mga ingredients, sa ato mga produkto, and as well as sa ato mga produkto mismo sa EXL Makabuhay Plus. O nga atong pagpanambag sa ato ang istorya nga atong i-feature gikan sa ato minahal nga sender sa Tambagi ko, Lady Batud.

0: Dili ko gustong ni Asia. Patawa ka ng babae anak. Inahan siya sa akong anak Yuri. Inahan nga irresponsable. Gibiyaan ka mangani niya. Unya karon nga repaloy-loy siya dawaton mo lang sa akong kasayon. Delikadesa na lang. Ayaw na lang ang kaloy o konsiderasyon mo para nako, Delo. Imo siyang mama. Ayaw kadlok niya.
1: Dili man ko ganahan niya pa. Dili ba gipasakitan man kaniya? Nganong niya man lagi siya?
0: Juno anak, bisan balibalihon man ang kalibutan, imo siyang inahan. O bisan unsaon ko, mahal ko gihapon siya, bisan paman sa tanan.
1: Wala malang ko'y katungod o kahigayunan nga magbago.
0: Munit,
1: kung mapugos ka lang sa pagdawat na ako, Delo, ayaw na lang. Padayon sa imong bagong kinabuhi, kauban ang bayot nga mo'y mihimo ni mong tao.
0: Huwag ka makasabot. Siya ang naadyang nawa ka. Siya ang mipabalik sa kalipay ng kagulo kasakit ang gibilin mo. Sa ako ba? Kung siya ang nakabaton sa dakong luna sa kasing-kasing ko.
2: Siya si Sender Delo. Sunda o paminawa ang revelasyon sa gugma o kinabuhi ni Delo. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika Nini Ricardo, tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

0: Maraming salamat ka makabuhay sa pagpaabon sa ato ang tulumanon. Init ba rin sa inyong gawas? Gaulan ba? Gatunog ba? Igang aliniing? Niob? Bahala na ka diha, nga ikay mo adjust sa panahon. Welcome sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
1: Tambaki ko, Lady Batut. Tambaki ko, Lady Batut.
2: Pagkising sa umaga,
0: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduha-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
3: Makabuhay!
0: EXL Makabuhay Plus.
3: Makabuhay!
0: Hello, hello, Nemo, and hi, and hi, and hi. Kumusta? Magabuhay day ka makabuhay? Unsa man ang oras di akaroon sa imong nahimutangan, samtang again, minaw ka sa tong tulumanon, gihimo nimong background, ang tambagi ko, Lady Batod. Asa man kakaroon, kinsa man nimong kauban, unsa man gibuhat, unta ka ng tanan legal. And so gihapon ka himsog o kabasko gihapon sa panglawas mo itong iampo kanunay sa labawang makagagawong. Ako si Lady Batod. Sa kaoras na nga managkuyog o sa katak na lamang mubo lang pero puno ganyan di na tausi ka na imong panahon samtang naminaw ka din hin dito magsigigreet lang nang bongga syempre uban sa atong tumong og tuyo nga good health karon og maapuhon og hangtod na sa umaabot pang mga panahon. And as usual, sa itong naandan, kamakabuhay ang itong mga isgutanan kabahin sa mga ingredients, gadakan kay ikatabang, or ikahatag kaayuhan sa itong kalawasan, naatanan diya sa itong mga produkto sa EXL Makabuhay Plus, sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Huwagan kamakabuhay niya na sabang sumpay sa revelasyon sa itong bagong sender nga si Delo. Today, maong ay katulong ngayog to kon chapter 3 sa iyang kaagi. Di na ito maglangan, uy. Ang sa pami atong paabuton, maglungag pa ka diha. Nga maghuwat pa ko nga maluto niya. Magdrama na ta, uy. Diba? Niya na ang sumpay din nilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambaki ko, Lady Batut. Tambaki ko, Lady Batut.

Lady Batod, hindi ko po nagustuhan ang paraan ng pakikipag-usap ni Yuri kay Monette. Kaya po naman, hindi ko pinalampas yon. Agad po ay kinausap ko si Yuri. Pero pinagsumikapan ko manoon na pigilan ang aking sarili na magalit. Dahil nga, hindi ka nais-nais ang dating sa akin ng kanyang ginawa.

Matod hindi nga po umuwi ng gabing yun si Yuri. Niayaw ngang sagutin ang aking tawag, hindi rin niya nireplyan ang aking mensahe. Masama ang kanyang loob sa sinabi ko sa kanya. Lalo pat sinabi ko sa kanya sa text na dadalaw ng gabing yun si Monet sa aming anak sa bahay. Hindi ko po hinanap si Yuri. Hinayaan ko na lamang siya. Na siya pa namang ikinagalit ng aking lolo Tinoy.

0: Unsabay lauman mo ni Papa Tinoy kundili ihagin ang labanan si Yuri. Ganahan man siya atong bayuta para nimo. Buutan lagi ko, no? Aw, buutan man tuod si Yuri, pero dili makapapas ang iyang kabuutan sa kamatuuran nga dili maayo ang inyong relasyon nga parihas nga mga lalaki.
1: Pahuri,
0: ako pa ni modelo, anak. Makigbuwag ka ni Yuri. Ha? Dili siya maayong impluensya kang Juno sa akong apo. Bayot siya. Tingalig maagni pa niya ang bata nga mahisama niya. Gawas pa, dili maayong mother figure ang bayot nga sama niya.
1: Unsa?
2: Naagi na yung mga ontrabida, no? Naagi mga taong nga dili malipay sa kalipay sa uban. Naagi ka na mga mubabag. Naagi ka na mga ikasulti nga dili maayong mga comment nga ay, kanang negatibo, no? Anyway, kamakabuhay unagi ka dong hugna pa lamang sa chapter 3 sa kaagi sa tong sender niya si Delo ang atong nabati. Human sa pipila ka mga painom do, mamalik tayo yung takanapay sumpay ang ikatulog katapusang tipakang parte sa chapter 3 sa iyang story. Kanang tanan din lamang gihapon sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Ipinakikilala ang EXL Magkabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Magkabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na agabay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Magkabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
4: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
5: Joel Bringas, 60 years old, NHA Bangkal, Davao City. I'm a missionary, pastor, and a mentor for 40 years. Teaching, preaching, seminars, and motivational speaker is my normal activities. Being disciplined is a must for my busy schedule. EXL Makabuhay Plus Capsule, really a big help to my day-to-day activities. For the last 2 years, I have been taking 2 tabs twice a day. I'm so grateful to have an excellent supplements that is natural. EXL Makabuhay Plus. Guaranteed, you never get disappointed.
2: Dagang salamat ka makabuhay. Proud yun ta. Basta, himuon na itong partner everyday. Ang itong naginusarang kapsula. Nga mo himuon na itong dietary supplement. Himuon na itong partner as in everyday. Gita mo inom ni ini para protektado ta. Kung ikita healthy, dilitangin mo kumpiyansa. Kay taura ta, dita robot. Diba? Masakit ta kung ganang naatay mga kauban nga mga masakiton o nasakit diha. O niya matulungan ka ng hini itong immune system. Matakbuyan gid ta. So dapat natin panaming sa mga virus, mga bakterya o mga sakit mismo, ganyan. Siyempre mo inom kita everyday sa tong EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya nga tong kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule, kamakabuhay, daghan ka ng ingredients, again, nga giusa lamang diya sa tong kapsula. Usa sa mga daghan ng mga ingredients nga naadiha, mao ang sambong. Usa ang sambong sa napo ka tanom or halamang gamot in Tagalog nga gina-endorse na sa DOH kung Department of Health. Ilawom ka na sa Republic Act 8423 nga nailhan isip Traditional and Alternative or Alternative Medicine Act kung tama of 1997. Apil na diha ang Acapulco, Niugniugan, Siangubat, Ampalaya, Lagundi, Olasimang Bato, Bawang, Bayabas, o Erbabuena. Ganon. Diba? Bonggang-bongga ang sambong kamakabuhay. Ang scientific name,
6: sa sambong kay Blumea balsamifera. Yun, mauna ang scientific name sa sambong ng bongga. Pinagawa sa Pilipinas, makita usab ng sambong sa uban pang mga kanasuran sa Asia, sama sa China, sa Malaysia, sa Thailand, ingon man sa Vietnam, kamakabuhay. Unya dali ra sa kay nang kapatubuon, ya dali ra sang mudako. Usa nga to sa tulo ka metros ang gitas-on ana. Nya ligon ang mga tangkay ana. Oo. Nya na ay gray or brown nga kanang sagol nga color ba. O ganun. Unya kanang tama-tama ra sa nang gilap doon sa dahon nya maghatag na og kanang taong nindot nga amoy. Ganun. Kung imuha ng usapon. Usabi benepisyo sa sambong. Tradisyonal nga ginalaga gid na kamakabuhay ang dahon sa sambong aron nga himuon nato ng imnonon, himuon natong tsaaba o di pagka kanang pangligo nato, mag-init kag tubig. Unya pabugnaw-bugnawon imo gamay. Unya ibutang nimo dito ang dahon sa sambong, di ba? Mga pipila lang kabuok. Unya imong dukdukon pud usahay aron sa angto sa pino hangtod nga mahimong paste. Mingin ana. Unya imong ibaba din ha, ihumol nimo ng sambong paste, ilawom sa tubig, pwede ra sad. Nya human imong pugon nga ibutang nimo sa hinlo nga tela. Imong tupion ang tela nga ipatong nimo sa imong agtang o baka ipito nimo sa imong ilukan. Labi na kon ikaw gihilantan or gikalintura kung sa ato pang pinulungan. Unya ang sambong kamakabuhay, Diyos ko, makatabang sab na sa sipon ug ubo. Doon naman goy expectorant properties ang sambong nga mo imutunaw, mupahumok sa sipon ug plema sa respiratory tracts nga mo'y rason sa pag-ubo o pagsakit mismo sa tutunlan. Kapag sige kag ubo mo sakit, hindi mo tutunlan, apil pa buko-bukog dughan, di ba? So matibhangan ang pagpanakit hatod sa rayuma usab. Oo, nindot po ang sambong sa lingbahin sa rayuma. Matibhangan ang gilmulo ni mong sakit tungod sa rayuma. Nga nang mikaamit ang tiils baboy. Nga nang mikaamit ang mga laman loob. Mauna, girayuma na. So anyway, dunay anti-inflammatory chemicals ang sambong nga makatanggal na sa paghubag o paggahi sa mga kabukugan, especially sa mga joints kamakabuhay, nga ang rason ana mao ang arthritis o ang rheumatism. So mumugna ang sambong, magmugna kag sambong paste, unya direkta ni mga ipahay dito sa affected areas, dito mismo sa kasakit nga joints. Ganon, para matibhangang ang pag-agay-agay o aguroy ni mo diya tungkol sa rayuma. Unsa pa ba'y binipisyo nga makuha nato? Ano? Unsa pa ba'y mga balatian nga pwedeng ayon sa sambong o makapagaan?

0: sambong. Ang sambong ka makabuhay usa lamang sa daghan ng mga ingredients nga naa sa ato ang kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Muna nga, sama na ako sa uban pa. Manginom na kita niya na everyday. Isip ato ang dietary supplement.
1: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na. Kung lagi nagpapalpite, baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
0: Hello, hello, diha sa mga coffee is life, ang ilahang ginatawag o panultihon sa kinabuhi. Kaya di giyod mula huta ilang adlaw, kundi kakape. Kunya ang kape sa agyod nga 3-in-1, kay makahatag rag sakit. Kaya daghan pa yung kay sugar, ipadapli na ka makabuhay, mag-switch ka na sa ato ang all-in-1 nga kape. Ang ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao na gitawag na tog all-in-1 kay naa diha ang daghan, ang tanang mga ingredients nga gikinahanglan sa kape. Labi ng mga ingredients nga makaayo sa atong lawas, makapanalipod ato gikan sa mga sakit, mga bakterya, mga virus, or kun do na nakibalatian makatabang ang atong kape kung imong pagaimnon para mawagtang lang tanan og mabalik sa kanhing kahimsog ang imong sistema. Anyway, ang EXL Coffee Mix 17-in-1, 17 ka mga ingredients, again, ang naadiha. O usa sa 17 ka mga ingredients, nga naasa ito ang all-in-1 nga kape, kamakabuhay mo ang spirulina. Spirulina or spirulina, depende ni mo. Unsa man ang spirulina? Ang spirulina, usa ka nakamatang sa blue algae, nga baguhay lamang, kalit lang na nga mi-sikat ba, tungod sa nabato na ni Ana nga potential nga beneficyo sa health. Na bongga sa protein, sa vitamins, sa minerals, sa antioxidants o sa uban pang mga sustansya nga gikinahanglan sa atong lawas. Tungod kay kana ka makabuhay o sa kamatang sa algae, kana mabuhi na sa kana mga mabugnaw nga mga dapit o kana mga tubigon nga mga lugar, diba? Gayon pa man ang spirulina sa pagkakaron, kasagaran na nga kanang bitawang ginaginatanom na gayon. Nga gibutang na sa mga pond, nga binugna na sa tao, baka nang ginaculture na ana. Kana, yatagaan na nagpahintulot. Pahintulot, yun ba? Pagtugot in, sa Bisaya. Sa mga mag-uuma, nga makabaton sila o kanang mas okay pa o makontrol kung unsa man ang mga chemical nga makita sa tubig. Tungod kay ang spirulina, pwede nga musup-sup yung mga bugat ng mga metal gikan sa tubig. Human sa pag-ani anang spirulina, ang pagpauga na sa daana o ang pag-process ana, mo resulta na ang mamahimong pulbo kana mapinupino na gyud, flakes baron or capsule ganyan. Kasagaran ginasagol na sa mga tao ang pulbo nga spirulina sa mga imnonon aron makamugna sila og mga smoothies, pero pwede sad makana isagol sa uban pang mga pagkaon. Ang kapsula ng bonggang-bongga pwede usab nga imnon nga maorasan basta naa lang gyud spirulina. So doon na ba'y lain pang benepisyo ang spirulina para sa diabetes? Mga na imo pangutana. Kaya murag familiar kayo mo ng spirulina, murag pang diabetes, so yun ang tao. So gawa sa diabetes, kamakabuhay, ang spirulina po, doon na sad na'y daghang mga mineral, ingon man nutrients, nga mo'y rason kung nga nung kana na ilhan, isip usa ka superfood. Superfood ang spirulina. Kana nagkahulugan nga ang pagdungag na itong spirulina sa imuhang diet, makatabang para makakuha kag sobra pa sa gikinahanglan ni mga nutrients sa imuhang lawas. So sa pa ba'y mga benepisyo sa spirulina para sa diabetes ng mga tao o guban pang mga kondisyones o ni ana? Makapaubos ang spirulina sa cholesterol level, makatabang sa temporary nga allergic rhinitis, makatabang para mapaubos nato ang risgo sa cancer. Tungod kay dunay antioxidant ang spirulina. Tungod ana ka makabuhay, pwede usab nga mamahimong mas helpful pa nga imong i-try ang mga spirulina supplement kung gusto nimong mahimong mas himsog ang imong panglawas. Unya ang spirulina, usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga nasa ato ang all-in-1 nga kape, ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1. So sa mimong gipaabot, ay nagpauwahi ka, malate ka. Sama na akong sa uban.

0: Pa manginom na kita kape every day sa ato ang all-in-one nga coffee, ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Nasumukan mo na ba ang kape na may native bourbon corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native bourbon corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bourbon corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Luya, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Canela, Bayabas at Rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong Seeking Bikita. Nagang salamat alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod, ang nag-inusarang
1: Lady Batu.
0: O ganoon nga ng ikatulog katapusan nga tipaka nga parte sa chapter 3 sa istorya sa kinabuhi sa itong sender nga si Delo. Now na, din nila manggiyapon sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

Batod, hindi ko naman magawang makipaghiwalay kay Yuri. Praktikal kasi kapag nanatili siya sa buhay namin. Dahil aandap-andap naman ang trabaho ko, malaking bagay na nariyan si Yuri. Kinausap ko po siya, Lady Batod, at humingi ako ng tawad sa sinabit inasal ko na hindi ko siya pinagsalita. Lalo na naniwala ka agad ako kay Munet sa sinabi nito kahit na hindi naman pala totoo. Ayaw ka balaka, Delo. Nakasabot ko sa imong bahin. Dililisod para ni mo ang paglaban dayon kang Munet. Kay ikaw na ang nagsulti. Bisan buwag na kamo, asawa mo gihapon siya. Inahan gihapon siya ni John. Ug mahal pa sab ni mo siya. Yuri, dili ba? Mahal pa gihapon ni mo siya. Nahibaw ko, gibati ko, siya pagihapon ang gipitik sa kasing-kasing mo. Well, normal lang sab tingali. Nga dili matakli diri na ako ang imong pagbati kay kinsaramang ko. Bayot lang ko nga sumasaka din he sa imong panimay. Bayot lang ko nga nahigugman nimo. Bayot lang ko nga nagpaulipon sa kaugalingon kong gibati. Yuri, espesyal ka para nako. Gusto ti ka, dili ko nimo mahal. Nilaom kong kasuklian mo ang gibati ko. Pero dili ka na ang kahulugan sa kinabuhi. Okay lang. Samtang mahal pati ka, magpabilin ko. Pero dili sab maayo nga bisan ang pagpangdaot ni Munet diri nako. Tuuhan mo dayon nga dili na makabaton og bili ang akong pag-explain para nimo kay siya nagidayon ang automatic katuuhan mo. Oh. Makapahiubos lang. Yuri.

0: Muangyo ko ni Mumunit.
1: Unsa ka na, Delo?
0: Bahin sa pagbisitahan mo balik din sa bahay. Aron ikauban mo ang atong anak.
1: Ngano?
0: Kung gusto kang ikauban mo si Juno, sultihi lang ko. Tawagi ko o baka i-message ko. Aron dadoon ko ang bata sa dapit din gusto kang dito ka mumangad. Kay dili na ko gustong muanhi ka pa sa bahay.
1: Unsa?
0: Mahimo ba, Munit?
1: Ngano ba, Delo? Mao ba kani gusto ni atong bayot mong kapuyo? O ikaw sab, musunod lang sa iyang gusto? In love ka na ba ni atong bayuta? Abi ko magigamit mo lang siya.
0: Ang baba mo, mahimo ba?
1: Ayaw kong inang na-develop ka na niya. Nga mahal na ni mo siya. Nabayot ka na ba sab, Delo?

Lady Batod, mali ang interpretasyon ni Monette. Pero naunawaan ko siya dahil nagselos siya at insulto para sa kanya na bakla lamang ang ipinagpalit ko sa kanya. Narinig din pala ni Yuri ang naging pag-uusap namin ni Monette. Muli po ay nagkaroon ng issue sa pagitan naming dalawa.

0: makabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: And there you have it, kamakabuhay mo na bati ang kinatibukan sa chapter 3 sa kaagi sa tong sender nga si Delo, pero pami-ended to. Sumpayan gihapon na nato. Naapay, sumpay ang yang revelasyon. Sunda nato na sa musunod pang episode sa tong tulumanon. Unya, inigbalik nato man sa pipla ka mga painumdom at tong isgutan o glagpitan ang ato na bati nga chapter 3 sa iyang kasaysayan. Hindi lamang sa tong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Batod.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan niyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
3: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus. Solusyon sa mga problemang ito. Binubog ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus, Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Dagang salamat ka makabuhay sa pagpaminaw. Siyempre, dili na kilala ikatinga pag uy kahibong pa o mag-wonder kag taman-taman di ay mauba. Okay, o diba? Okay, naila na nga ito ang kapsula, ang ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Everyday na nato kinahalan tumaron o imnon ka makabuhay para kita protektado. O kung pananglito natin mga balatian, mamaayay kita sa hinahinay, di ba noon na overnight. Mabitaw ng religiously, kinahalang tumaron yun nato na ng bonggang-bongga. Dili na nimo ika-uwaw ang ato ang kapsula kada tungod kay dagang ikatabang nimo o ikahatag na kaayuhan sa imong kalawasan. Kaya nga ito ang kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Daghag mga ingredients, giusa lamang diha. Ubusa sa daghan diha mao ang vitamin C. Ang pagkuha sa vitamin C kun ascorbic acid na bongga sa pagkaon nga gikuhaan ana isip parte sa pang-adlaw nga diet or nutrition, pwede nga matibhangan ang risgo sa mga particular nga cancer, sama sa cancer sa baga o sa glioma. Available usab ang mga suplementong vitamin C nga dunay calcium aron nga matibhangan sa mga kabitong maglisod na ka sa pag-digest sa mga pagkaon nga imong ginakaon. Ang vitamin C usab makapa-okay na para makuha ang mga calcium sa tong lawas. O kabahin usab sa pagtambal sa mga cancer, ang kakuwangon sa bonggang-bongga nga pag-suck sa vitamin C gikan sa mga pangdungag sa bongga nga pagkaon nimo nga kanabitong limitahan na or dili baron limitahan mina na, pero gayon pa man ang nagkadaiya nga mga pagtuon nga gipahitabo kamakabuhay magpakita pud sa mga benepisyo sa vitamin C Kabahin sa cancer, apil diha nga makaayo na ang vitamin C. Sa atong pagtambal sa bisan unsa nga magbalatian, basta na adyo kay pirmi nga vitamin C nga i-partner sa imong gipang inom nga mga tambal. Oo, para mas okay ka everyday. Unya ang vitamin C usab na ilhan usab isip again ascorbic acid, usa ka ligon nga antioxidant, ug usa sa pinaka common nga ginagamit sa nga natural boosters para maluwas ka sa imong gibati nga sakit. Ang pagbato niya nga matang sa vitamins, dili ka nagibuhat lamang para kay murag drawing lang, murag display lang, murag pang appeal-appeal lang sa imong gipang inom, kung dili makaprotekta sa dani mo ang vitamin C. Para dili ka dali nga ubuhon, dili ka dali nga mataktan o kanang sipon, dili ka daling subawan. Kaya ka ng mga tao nga dali nga ubuhon, sipunon, masubawan, or hilanaton ka rin turahon, minana ba? Masubawan, nagkalit, or mihatsing lang ng iyang kauban niya or friend niya kay matakda na dahil weak ang immune system ana. So usa ang vitamin C sa makapaligon sa imong immune system. Unya ang vitamin C nato kamakabuhay usa lamang sa daghang ingredients nga giusa diha sa atong kapsula, ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Munang everyday ka nang muinom ni ana para protektado ka and you can never go wrong. Isip imuhang dietary supplement.
3: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Daghang salamat sa mga mahilig unusab sa kape ng bongga. Wa kay ang kabalakan ko ng imuhang kape nga pagaimnon na sukad karon or kun nasugdan nimo good for you, ipadayon lang na everyday ka makabuhay ang atong ginatawag og all in one nga kape, ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Again, gitawag nag 17-in-1 kay 17 ka buok giusa ra ng mga ingredients sa ito ang all-in-one nga kape. Mabita ng all-in-one ka ang 17 kabuk ingredients na radya sa itong kape mismo. As in, gisagol ra. O usa sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ito ang EXL Coffee Mix. Mao ang agaricus mushroom. Ang agaricus mushroom, usa ka na ka-fungus nga nagsugod gina sa Brazil. Ang pagbasa nila ng Brazil kay Brazil. Brazil. Brazil. Brazil ragud na oi, eh, Pinoy mangudta. Unya ka nang dito gina magikan, ya nakuha na dayon sa Japan, sa China, mao nakabaton sa salag ingon ana, og again ang Pilipinas. Oo. Unya ka nang agaricus mushroom mao ni naguna nga ingredient or sangkap para sa mga herbal supplement and extract. Oo. Usabay gamit anang agaricus mushroom, Lady B. O sabay gamit sa agaricus mushroom ka makabuhay. Ang agaricus mushroom wala giaprobahan sa FDA para sa bisan unsa nga particle nga pagtambal. Nag-inusara man or kauban man sa uban pang mga tambal, pero ginaingon nga makapaayo ang characteristics sa agaricus mushroom para sa paglikay sa cancer, pagtambal or pag-okay or paglikay sa inflammatory conditions. Kung doon na kay allergy, makatabang ang agaricus mushroom. Unya, kanabitang komplementaryo ka makabuhay. Komplementaryo nga tambal sa diabetes mellitus. Unya, nasa na yung antioxidants. Unya, makapaligon, makapakusog, makapabaskog sa itong immune system. Dili man direkta nga tambal ang agaricus mushroom, pero makatabang. Diba, labi na kunin mo nang i-partner sa imong mga ginipang tumar para makalikay ka sa risgo sa cancer, inflammatory conditions, or matibhangan imong allergy or diabetes baron, kay naanay antioxidants og makapaligon sa imong immune system. Bonggang-bongga gihapon ang agaricus mushroom. Unya ang agaricus mushroom usa sa 17 ka ingredients nga naa sa atong kape, ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Ay nagpauwahi. Inom na sab everyday sa ato ang all-in-one nga kape. Alang sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod, ang naginusarang
2: Lady Bato.
1: Sa ito pagbalik mismo sa itong tulumanon, kamakabuhay, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.
1: Kamakabuhay nga itong programa, ang tambagi ko, Lady Battle, gihatod ka nata o gihimong posible sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation, ang nag-inusara. Kasaligan, kasandigan, protection mismo sa atong kalawasan. Yamuwagtang na sa mga nagkadaiyang mga balatian. Ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus dietary supplement po batok na sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, depression, pagkalimtanon, UTI, constipation, and many more. Ang pagtumar sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule Isip Dietary Supplement Kamakabuhay, i-maintain lamang na nimo. Kadang di tikaw adult, usang ato sa 2 ka kapsula every day imong pagatumaron ana. Nga inadlaw nga tubig ang pag-aimnon, dili bugnaw ha, as in warm water ragyod. 30 minutes sa dili ka pamukaon, isipin mo ang food supplement. Pananglit na kay sakit, mas daghano na itong pagtumar, mamahimo ng duha. Nga ito sa tulo kakapsula, katulo sa usaka adlaw. Inadlaw nga tubig yapon na pag-aimnon or warm water ka makabuhay, ayogyod ng bugnaw. Sa dili ka pamukaon, or pwede rasad nga after kang mukaon, paabuta usa ang usaka oras gikan kang mihkaon. Isip gihapon imo ang food supplement. Munang sama na kog sa uban pa? Kuyog na sa panon ka makabuhay. Ngamihimong partner sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule every day ang pagtumar ug ang pag-inom nato sa kape ang EXL Coffee Mix 17 in 1.

0: ka makabuhay, welcome back sa atong tulumanon, sa atong tulumanon, imong tulumanon, balik-balik. Ang dambagi ko, Lady Bato, din kagani ato na feature ang kinatibukang chapter 3 sa revelasyon ni Delo. Pero wapami-end dito ha, sumpayan gyapon nato nagpaminaon ang sunod pang karugtong ng kaniyang kasaysayan sa musunod nga episode sa atong tulumanon. Karon isgutan na tuglapitan ang nabati nato ng drama kagani. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, ayaw kalimpiin taon, nakagkaroon ng unya para makapaminsar tagtaman unya. Gaan lang ang pagatubang nato sa mga suliran sa matag-adlaw. And God bless us. Anyway, Delo, salamat once again sa pagpadangat si mo kaagi. Kunbasihan nato ang chapter 3 sa imuhang story. Hamubuo lang akong isulti. Well, kanabitaong ang imuhang pagkatao, hindi man yung paghukom, no? Pero kanabitaong, kung nagari isumbong ni mo ang usa ka tao bahin sa laing pang tao, dili dayon kamutuo. Paminawon nimo unya paabuto nimo usa para paminawon sad nimo ang side. Dili kay mo decide din ka mo padari kasi imong kalagot kanang halata ra kay ka nga bias ka. Halata ra kay ka nga napakigibati sa imong asawa nga nagluib nimo sa makadagang hingayon sa katong kamu pa, no? Wa jud ka matuto adto, wa jud ka makat-on og leksyon gikan adto, no? So usa sa mga leksyon sa kinabuhi diri sa atong pagkinabuhi mismo sa kalibutan kanang dili ta basa-basa butuo sa tabi sa usa ka tawo nga ako mo, dili kay taganahan ani nga usa ka tao, or dili kay hingpit ang atong pagtagad, paghigugma o kining concern ani nga tao, kung sa may tabi nga madawat nato against anak nga tao, tuhuan day nato. Dili una ana. Kay para fair, paminaw nato ang both sides. Unya, ato pong i-evaluate kung asa nagikan ang hitabo. Dili kay i-judge lang po nato sa nahitabo karon. Kay basig may pinanggagalingan, may pinaghuhugutan, di ba? Ganon. Usa na sa mga leksyon nga ako nakatunan karong adlaw, maminaw ta sa side sa tanan before ta mo hukom. Salamat mo sunod nga sumpay sa sugilanon sa tong sender sa sunod nga episode sa tong tulumanon dinhi lamang sa
1: Tambagi ko, Lady Balut. Tambagi ko, Lady Batur.

0: EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. Ito ang buhay. EXL Makabuhay Plus. Halina't magmakabuhay. Dagan salamat sa pagpamin. Happy birthday kang Chacha. Ganahan kay kuan ng magpa... O sa tingan? Magpa... O sa titawag ni mo, Dexter? Magpa... Hinungod. Magpahinungod sa... Happy birthday sa mga nag-birthday today. Hi sa Mahipos family kay Jumel. Salamat. Kay Snow, Kadilinya, ni Tulia family. Dagang salamat sa pagpaminaw. Kay Mary Ann, nga nasa abroad karon. Dagang salamat. Padadaan ko nung kunyag 150,000 pesos sa chika. Chares. Chares lang. Salamat sa pagpaminaw. Og hi usab kang Dexter. Og nimo ka makabuhay. Dagang salamat. Yan ang atong special nga mensahe for today. Matod pa ka makabuhay, makahimog kasamok ang pagdumot. Apan ang gugma, mupasaylo sa tanan. Kana nga, espesyal nga mensahe, ito mabasa sa panultihon 10, versikulo 12. Kamakabuhay ayog kalimot, health and wellness for God's glory. Wala at igong panahon manambling na tagpinalay, mamalik at sa sunod gayon. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. Og sa atong programa, imong programa...
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Okay, may adlawsab ka na itong tanan. Mahigala, nasab kita sa atong naandang programa, Ang Mga Panid sa Kagahapon. Huwag kinin sa inyong higala sa Kuya Arn, mahiguban ka ninyo, sabay na sa paghatag o laing pagtagad sa laing tampo. Nagisalik o gisugilong din ka na ito sa usa ka lalaki nga si Jomar. Pero ambot nga nung mahigala, nakahimo pa ni si Jomar. Sa bagay, di na magsulat, tawag na lang si Ahinon sa koa. No? Salamat kay Jomar, no? Ang andiin nakahimo pa kasi pagtawag diri ka nako. Salamat sa oras nga nagka heart to heart nga imong gi-share sa ato ang imong kaagi. Si Jomar mahigala nga taga-Agusan. Sure, no? Pipila na ka mga sinder nato nga taga-Agusan. Salamat kay taga-Agusan ha sa inyo nga makanunayong suporta. Pinagi sa inyong kaagi labi na kay Jomar nakahatag kinig suporta sa ato ah. Nakalahutay kita sa paghatag og kinabuhi sa matag adlaw sa nagkalain-lain mga kaagi. Katong na yung mga willing diha o gusto nga magpaabot sa ilang mga kaagi, pwede ninyo i-share sa ato, ah. Itawag lang ninyo sa atong number. Dili na mo kinahanglan, magsulat pa, kamo pa magplastara. Ako na ibahala. Kininay niyo higala sa Kuya Arn. Oh, ang magpaigo niya na. Tawag lang mo sa atong number, 0970-871-9592. Usbon ko, 0970-871-9592. Pagtawag ninyo, tapos dili na ko matubag, i-text na lang ninyo nga, namo i-share nga kaagi, Kuya Arn. Oh, no, no. Kuya Arn, namo i-share nga kaagi. Bisag share nga kaagi lang, Kuya Arn, ako i-share nga kaagi. Makasabot na ko niya nga kaagi ang inyong ituyo diri sa ko. Ha. Ako na rin mo tawag sa inyo, ha. Pero hulat-hulat lang sa mo, kay medyo ubay-ubay pa itong Tagano pagtagad, ha. Nakatong medyo naulahi gamay, hulat-hulat lang niya. Text lang mo nga, namo i-share nga kaagi, kay mo nawag ro ko sa inyo, ha. Mag heart to heart enta, ha? Okay. Wala, kumusta no ang atong mga users sa atong mga produkto? Labi na sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Nagpadayon pa ba mo? O ba siya ng uban? Ang undang na siguro. Balik na sila o di nabot sila makatulog. Ayun ninyo undang yung mahigala para tuloy-tuloy. Kung niipikto na sa inyo ha, nanindot ninyong pagkatulog, ituloy-tuloy na siya mahigala. Mao na nahimo ninyong kape, no, sa matag adlaw, Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Kay kung undangan na pud ninyo mahigala, balik na sab. Oh, dili man na siya makadaot mahigala kay kuan man ang atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon makahatag na og mayong benepisyo sa panglawas sa tao sa maglisod sa pagkatulog. Kay kapoy gyud kay nang lawas nga walay tulog mahigala. Kulang tulog, kapoy sa trabaho, apektuhan ang atong panginabuhi. Mao na ayon ninyo ra pasagdi nga magpabilin mo nga tagpila na lang ka oras ang inyong tulog. Ikumplito inyong tulog, mas nindot ka ni, mabot pag 8 hours. Ano ba? No? Okay. Mahinaot ko may galat. Tistingi lang ninyo atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon katong bago pa nga nakabati karon. Basta na may problema sa pagkatulog, Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Pag mga tao sa nga naapa siguro nagpabilin karon nga pipila nga naglisod sa pagbawas sa matag adlaw, kinahanglan gyud nga matag adlaw kita makapagawa sa atong hugaw. Pinakataas duha ka bisis o may nilang na ikaisa. No, kung naamo niya na problema nga mulaktaw pa mo tag isa ka adlaw, dili na maayo mahigala. O sa sinugdanan wala pa, pero kay dugay na kana ninyo nga gihimo, nahitabo sa inyo ha, nga laktaw mo tag usa ka adlaw, duha ka adlaw una mo magbawas. Mabot yun ang panahon mahigala, no? Simba ko lang na magkadaot atong tinae, matingana lang ka nganong di man kumainom og ilim nun nga makahubog, nganong nadaot man akong tinae, unya di man kumapasaran sa kaon, nganong nadaot man, nagka-ulcer man ko, nakapdus man akong tiyan, tugon na sa hugaw mahigala nga kanunay ma-stack sa tagpila ka adlaw. Kinanglan sa matag adlaw gyud kita makapagawas mahigala, ha? Kay makapangit na sa hitsura o aura sa tao karang nagpundo kanunay ang hugaw, matingala, mag-dry imong lawas kahi. Hugaw ko nang nasa ilamo sa imong tinay, bisan imo pa nang gikaunto, nahimo na ng hugaw, dapat ipagawas na siya. Makatabang ang atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. No, dili mo mabalaka kay pure organic na siya may gala, wala na siya chemicals. Pag pa-check up us doktor namo gi pangbati, may nang doktor bawal sa kamang api ha. May nang doktor, pero kani atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon dili na siya apil sa gibawal ni doktor. Kay pure organic na siya. Unsay na sa iya? Rich in fiber, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free o pure organic siya may gala. Pwede kayo ang mga high blood nga mag-inom niya na itong Capricorn Gold with Malunggay and Santon o pwede kayo ang mga diabetes. Oh, kaya nag-amping mo nga dili mo tasin yung blood sugar. O mo na itong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. sulay ninyo mga higala, no? Manginaot kong atistingan ninyo. Kumupalit mo sa pharmacy lang. Atistingan ninyo. Ikumpleto lang ang pangalan. Ingno lang ninyo nga Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Pwede po nyo isulat sa gamay nga papel. Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Okay. O niya, paghatag sa taga-pharmacy, makita din mong usa ka pouch. May pagka-black, may pagka-gold yellow. Yan ang nakapangalan sa ibabaw Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Yan, nakitatak 200 grams. Yan, napot kita'y gagmay sa Capricorn Gold with Malunggay and Santon na ito. 110 grams. Okay? May hinaut ko na sabitan ninyo. Basta ikompleto lang yun ang pangalan na higala. Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Kaya daghan na ba'y Capricorn sa pharmacy? Dili lang ato ah. Na yung mga Capricorn nga na tibag, na namurag tsaba. Dahil klase. Kini atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon, powder nga nasa ay sa pouch na presentable sad nga pouch. Mahinaut ko mahigala inyo kung nasabtan o parenta mahigala, no? Kung nate Capricorn Gold with Malunggay and Santon, napot kita'y Capricorn Purple with Malunggay and Santon. Langi hapon, no? Nakalahi lang kay Purple. Ganina Capricorn Gold, gani Capricorn Purple with Malunggay and Santon. Paminawan ninyo kung unsay naasa atong Capricorn Purple. Kay basin o makatabang sa sa inyo, ha? Mao ninyo ang tistingan, ha? Ang Capricorn Purple na ilhan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content nga naasa atong Capricorn Purple. Duna usab kini daghang sagol sama sa mangustin. Makatabang nga maayo ang atong digestion nga tungod ani mahimong regular ang pagbawas kada adlaw. Pare-parehar gyapon sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Makatabang gyapon ang Capricorn Purple with Malunggay and Santon sa pagbawas sa matag adlaw tungod sa mangustin nga naani ini. Nanapod siya ay sagol nga moringa o malunggay. Gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sab makontrolar ang blood sugar o bad cholesterol. Napag-digest sa agol nga guyabano. Guyabano makatabang sa digestive health, makatabang sab sa pagpaubos sa blood pressure o dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Napuchi sa agol nga ashitaba. Ashitaba mahigala makatabang sa panunaw o digestive problem. Napuchi sa agol nga barley grass. Makatabang sa pagkontrol sa blood sugar o makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makatabang sa digestive health. Ano na, no? Napod siya'y gitawag nga spirulina, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makapalambo sa brain health. O napagit siya'y ampalaya. Ang ampalaya na ilhanan ninyo ni nga makatabang sa pagkontrol sa blood sugar level o makapaubos sa bad cholesterol o triglycerides. Napod siya'y sagol nga chia seeds. Chia seeds makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health o makontrol ang blood sugar spike. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar kung diabetic ka. Magpabiling normal ang blood pressure kung high blood ka. Matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties o kanunay lantip ang imong brain function o regular ang pagbawas sa matag adlaw. Busa tistingin ninyo mga higalang atong Capricorn Purple with Malunggay and Santon. Napod kita'y kuan mahigala, Turbo Max Coffee. Kining Turbo Max Coffee mahigala, mao ni din ang mo epekto. Kaya natin mahigala nga gusto din sila mo epekto. Katong Capricorn Purple, tambalan niya pong kaato pila kaadlaw. Maupod sa Capricorn Gold with Malunggay and Santon, ang Capricorn Purple pod, maupod na sila. Pero gusto niyo i-effect yun dayon kay para sa inyong trabaho, direta sa Turbo Max Coffee. Turbo Max Coffee mahigala ha, paminaw mo. 10 minutos lang, may epekto na dahil ang unsay naa sa itong Turbo Max Coffee para gini sa inyong mga trabaho, no? Kinanglantag enerhiya, hantod intiro adlaw may gala, paminaw mo mayo, doon na kining mga epektibong sangkap sama sa maca vegetable root. Maca vegetable root, mailhan nga makapa-improve sa energy o stamina. Napagin siya sagol nga black ginger, kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina o muscle function. Napagin siya sagol nga tungkat ali, mupataas sa muscle strength o energy, hilado kini sa mga bodybuilding, sports o usab exercise, recovery o stress management. Napagin siya sagol nga red ginseng, kining red ginseng mahigala, makalikay sa stress o makahatag sa steady energy. maintain nga energy intero adlaw. Kaya ang red ginseng usab maka-active sa immune cells, busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sa maanang ubo. Napag-i-chisagol nga Panax ginseng o horny goat weed. Oh, Panax ginseng o horny goat weed, pangpataas sa energy, mupukumbati batok sa physical fatigue o stress o usab mo pagana sa imong mood o sa immune system. Busa, mga boss, mga sir, mga uncle, mga kuya diha, mga papa o mga daddy. Sulayin ninyo ang Turbo Max Coffee, ang kape nga pangpadugang o energy. Okay, mahigala mo katong Turbo Max Coffee na to. Okay, padayon ta. Dirisab ta sa atong mga haplas mahigala. Kaya importante sab ning haplas na to kay kanunay taga-trabaho, usay panington ta, usay mapuli ang bugnaw ng hangin, panuhot o panakit sa kalawasan. O, labi na sa mga buntis. Ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Duha ni kaklase, green ang isa ang taklob, nga daghang kagamitan. Ang usa, purins ang taklob. Dirisa ta sa green. Kining green, pwede kayo sa mga pamaol, panuhot, sakit sa tiyan, para dali ra ka nang mawala. O labi na sa mga buntis. Dili mo mahadlok mga buntis ha, kaya wala gini chemicals ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Kining green ang taklob. Ilikay hinon kas panuhot nini para pag-abot sa imong kabulanan, dali ra kay ka magpakatao sa baby nimo. O, wala siya chemicals nga makadaot sa imong baby ni atong Orion nga green ang taklog. Pwede pud kay ni sa mga bata nga mga bisan tagpila pa kabulan kay wala siya ihalang, mild lang ni siya, mga pure herbal gid na sa iya. Gusto mo masayod kung unsay anaa, na siya citronella extract o na siya kakawate extract, guava leaf extract. Huwag na po siya ay luya, himag, huwag siya chemicals nga sagol. Pwede sa dipinsa nga dili kita maduulan og lamok, proteksyon. Kaya delikado ba yan ang lamok dinggi? Pastilan, ayaw yun mo, kumpiyansa niya ng lamok dinggi, mga higala. Simba ko, mapaakar ang bata. Isan pag mga hamtong. Muna, before mo matulog, ang haplas una mo, og Orion Herbal Liniment Oil. Kining green ang taklob para walay lamok nga maduol. Labi na kung magdala og dinggi. Pwede po ni sa mga katul-katul, kung na mga allergy, katul-katul, mga buni, pangagod, mga kaunggo, o bukol. Ang bukol, taplaki lang naggapas, nga na'y Orion, karang green ang taklob. O niya, pwede sa mga sa Olmoranas, taplaki rin ang lubot ni mo, gapas nga na'y Orion. Mga duha ka simana ni mo ng Aguantana. Okay, nakakaon siguro ka o kiningibawal sa imong Almoranas. Mitokar, hasol ba yung kain na? Makatabang nga itong Orion Herbal Liniment Oil. Karang green ang taklog. O labin o sa mga kuto o glosa o kuyaman sa bata. Mga inahan, ayaw gindin nyo intaw na upawin na inyong anak. Kay looy kayo na ato sa eskwilahan. Butang ilang nag-Orion na ilang buhok, haplasi. Kung malukop na, utsa siya usa ka oras ng silupin para mga tanggal. Tungod sa kakawate. Napoy anti-parasite properties ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Kining green ang taklog. Mga katul-katul bitaw mahigala sa bukid, mag-uuma, magdala-dala mag Orion. O labi na sa mga mag-beach, o niya, wata kay balon na yung mga salta nga, matos bye-bye, kilid sa dagat, niya naglangoy-langoy mo dito, inyong anak, na ay katul nga buhi sa dagat, saghiran, katul kay na, niya inyo din matambalan sa atong Orion, magdala-dala mo ni anak sa inyong bago. Pag diripunta sa orange ang taklob, may pagkamintol, may pagkabugnaw lang yun niya. Pero pang massage gini atong orange ang taklob. Parihar gyapon sa green ang taklob nga Orion. Kining Orion nga orange ang taklob pang massage lang gini. Ang nakalahi lang sa ilaha na ay pagkamintol may pagkabugnaw ang orange. Para sa mga higala nato nga mahilig sa mintol og bugnaw. Og kung naatay Orion duha ka klase nga haplas, napod kitay usa ka haplas nga Supremo Herbal Oil. Sulayin ninyo mga higala, Supremo Herbal Oil, doon na kini epektibong mga sangkap sama sa panyawan, luya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad o asunting. Nasulayan na kini nga makatabang sa balakubak o kaspa tungod sa asunting kay doon na kini antifungal properties. Matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas nga sagol niini. matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan ug dulaw nga naa sa atong Supremo Herbal Oil. Malibihan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luya nga sagol ni ini. Pipila ka minuto gikan sa imong pagpanghaplas. Mabatian na nimo ang pagpanuhot-suhot sa pagkahalang sa luya sa imong kaunduran ug bation nimo ang relieving effect. Dili usab kini maduolan og lamok tungod sa samuyaw nga sagol ni ini. Mao na di pud kadul ang lamok dinhi ini mga igala. Abi ninyo mga igala ang Supremo Herbal Oil na sulayan na kini. Sulod sa 25 na katuig dugay na dinhi mga higala pod. Mao ni mibalik ni siya para makahatag usab og tabang sa mga tawo nga nagkinahanglan kaniya ang atong Supremo Herbal Oil. Busa kung panghaplas ang ikinahanglan, Supremo Herbal Oil ang masaligan. Okay, may higala, mahinaot ko na sabtan ninyo, no? Napakoy uban pang mga product na akong i-share sa inyo, ha? Pero unya na lang. Ato sa sugdan sa paghatag kinabuhi, ang maong kaagi sa usa ka lalaki nga si Jomar. Jomar, ano ay mong kaagi?
1: Doctor!

Mga higala, makapukan ba di ay sa gugma o nagkarelasyon ang adunay diferensya? Mahigala, maukining kaagi ni Jomar. Para inyo masabtan atong tekano kinabuhi, pero sa dili pa, ato sa ihatag kaniya yung ipangayong awit.

0: Jomar, anak. Oh, Noy. Dali na din eh. Maniod to na ta. Oh, Noy. Kali lang, Noy. Ah. Ah, sige na, anak. Ah, narang ning kurano ni mo. Ah, di ano, Noy. Ako rin gihilam-hilam, Noy. Ah. Ayo. Nang. Nang Mingay. Uy. Kitsa man ron.
1: Murag. Sila ron ni Edwin eh.
0: Ay, sila ni Edwin mo mga amigo. Murag, si Mana na sila makaari ba?
1: Basin na, nakabakanti na sila na eh.
0: Ah, bay! Jomar! Diyan, nag-uban mi ni Nonoy.
1: Oh, da, kani lang ha. Dali, maniod to ta. Dali, dali mo din eh.
0: Ah, di kami dalat to ba, bay?
1: Oh, dali, dali mo. Pangita lang mong lingkuran na niya.
0: Ay, Edwin, maniod to ta dire. Nang, human namin na niod to nang. Ha, bay. Ang kao nagpaspas bay kay magsyatag to ba? Mahurot na to ni isang galon. Kanta-kantahan ni mo bay. Kay gimingaw namin sa imong tingog bay.
1: Ganun lang mukhaon sa ako.
0: Pastilan yung matawahan na mo. May gani wala mo pang kwa na sa inyong mga asawa. Ah, tagsara man ni nang. May mali kay daghan kong ipanggabas bukid nang. Listening operator ata sa senso. Ah, mamaya itong panginabuhi, di, pusugot po na itong asawa nga, mukbanding-banding sa uban ni Nonoy.
1: Lagi gani, mauna nga, di agin mi. Ano'y, kay kao ni, kao na'y. Adi lang, bay Jomar.
0: Ay, ni inyong amigo nga, di in town makakita.
2: Ah, sige rin ang, kami rin alalay ni Jomar, walay nagpakanta.
1: Oh, wala sabay. Kay, marag krisis siguro.
0: Ah, nasa, pangaon mo. Sige lang lang, kao na Jomar, kaya mag-inom tagtuba.

0: Abay, siat bay, Jobar.
1: Ah, be. Ah, astilan.
0: Bay, ah, nami plano ni Nonoy, bay.
1: Oh, unsa ka na? When?
0: Para makauyab ka, bay. Di ba gusto ni mo makauyab ka?
1: Maulagi. Pero kinsa po'y babae mo sugod sa tuwa nga buta man ta?
0: Ah, nami chicks bay nga mong paila-ila sa imo, bay.
1: Ah, ila-ila rataman, pero di ako makita. Basin niyo ko limbungan, basin may pay kabo si Ron naong ano bay hana.
0: Witwi ka bay? Witwi bay?
1: Witwi magha? Tinood na nga witwi na?
0: Oo.
1: Oo niya. Basin niyo kong dayaon nga witwi lagi, pero naong

0: gabay.
1: Dalaga?
0: Oo.
1: Pero, niagi na siya live-in bay?
0: O wala problema nang niagi nagka-live-in. Di man ko mamili, ayaw lang po ng bayaran nga babae, paita po na.
1: Ha?
0: Pistoy, unsa na inyong gikwan kay Jumar nga bayaran na babae?
1: Oh, nay? Asa ka, nay?
0: Adi ako dapit sa imong likod. O sa'y bayaran?
1: Adili bayaran ang apaminaw nang ha? Dili bayaran among ipaila-ila kay Jumar?
0: O unsa man din ang babae?
1: Muram nag niagi nag live-in ang ba? Unya, live-in nga ang yang nauyab day pamilyado.
0: Mao na nga nagbulag sila. Tama-tama ng piruputi. Ay, unsa man ang tao ay kalibutan na akong anak kani man makita sa usa ka babae bisan pagpangit inyong ihatag sa iya di man na makakita.
1: Adi po na mutagaan si Jumar og pangit nang tama-tama rang nang. Tama-tama nang nang minggay.
0: Dili po siya pangit, di po siya gwapa, pero puti, buutan.
1: Pero amo sa explikaran bay, ha? Kay makabati ito sa kanta ni mo bay, tingog ni mo bay, os-os lagi tanan bay?
0: O say, maos-os good. Maos-os tanan gisuot sa babae nga mong ipailayla kay Jumar kung makabati sa tingog ni Jumar nang.
1: Mao ginang tinuda nang. Os-os ginang ba? Grabe ni mga tawanan na iba.
0: Ay, tarungan na niyong os-os-os doos niya. Basi, si Jumar ang maos-os. Ay, di lagi nang. Ugma, dano na mo.

0: Kinsa man gud ang lucky god?
1: Si Jomar Maris. Ani ni Marisa, buutan nyo kayo na si Jomar Maris.
0: O lagi, buutan. O niya, basin sa pirmero ra, pag makauban na, niya, labos na ninyo di ay para sa akong nakalibin sa una.
1: Adili lang, ulitaw kayo na. Ani Maris, ay lagka lain ha. Pero buutan nyo na Maris, gusto na mo maminyo si Maris sa imo ha. Ikaw mong iparis kay maasahan yung kanya. Tapos iba luminga, mutapat yung ka sa lalaki nga imong gimahal. Buta maguna siya Maris.
0: Oh, buta?
1: Oo Maris, buta na siya.
0: Oh, pastilan. Unyo sa may kabuhian na sa ko, maguyod-guyod ko, ano yung amigo nga buta?
1: Ah, naman na siya kalubian. Dili sa atong lugar sa Agusan. Dako kayo na silang kalubian. Kwa na siya. Upat na sila kay Igsoon, duhang nasbutuan ng first lucky. Usa ra may babae nila, ang babae napud sa Surigao niya. Si Jomar na lang ang lalaki pud nga kinamanghuran man si Jomar. Nawa na yung papa niya, patay na yung papa. Kung mawala na na yung nanay, maabot pa yung panahon mawala ang tigulang. Di, namoy panghinabuan, namoy kalubian. Kan Jomar man na nakapangalan ng kalubian. Gipabor man na sa iyang mga ginikanan o sa iyang Igsoon kay buta man lagi. Kaya maabot ang panahon, basing maminyo ni Jomar, na yun ang saligan.
0: Ah, mama ba?
1: Mabuhi ka po mo eh. Sige na. Gusto na mo maminyo na mong amigo nga buta. Pero makabati kasi ang tingog dahi. Basi magsilos ka nga, maglaaglaag na si Jomar.
0: Ah,
1: sige na, kaya saligan na mo karon nga mo ato ka. Kaya gahapon nag-inom eh. Nag-ingna na mo, ugma ba'y Jomar, dano na mo si Maris.
0: Karon dahi yun?
1: Oo, diriganit. May anhigay mi sa mo ah. Lagi, Juan, Maris, sige na Maris, uban sa mo ah.
0: Ah, sige noy, maligo sa kay Edwin.
1: Ah, kada, pagpahumot yun. Salamat kayo, maghulat may dinis gawas.
0: Ah, sige ka lang ha.
1: Wow! Pagkakay ka Maris ba?
0: Naon saan, pagkakita sa imong amigo nga buta man na ito nga siksik ko. May pa mag-ilis na lang siguro ko normal lang. Nag-short ko kay nakalimot na ni kubuta.
1: Akibali og dili sa buta magpaibog ka.
0: Morgi nga nang yapon pero
1: ah, kanara, kanara. Ah, grabe oy. Ako pa ulit tao, Maris. Ah, ako ray mo.
0: Ay pag tinunto hap, mabugno ta sa asawa nimo.
1: Ah, sige na. Saka na dili sa bawbaw. Kana.
0: Ah, sige kada lang kada lang.
1: Ah, sige na Maris, dili ka tapat sa kuha.
0: Ah, sige.
1: Humuta ni mo Maris oy. Ah, ulala. Ha, pastilan itong amigo ano eh. Magpangurog yun yung makabaho sa imong pahumot. Kaya di man siya kita sa imong kasiks eh. Magpangurog yun si Jomar sa imong kahumot Maris.
0: Sige na, larga na. Sige na kanya yaw-yaw eh.

0: Ang Mingay! May Jumar!
1: Ah, naanay mong mga amigo nga perting si Awa.
2: Ah, anay, hilam-hilam ako din ay. Ako rin muna og day. Memorya na bitaw na ako ning agianan diri.
1: Ah, sige anak, paghawid-hawid lang.
2: O, sige nay. Kaya na pa ko'y trabaho on din sa kusina at timananay mo mga amigo nga mga si Awon. O, nay, ako rin bahala nila nay.
0: Bye, Jumar! Bye!
2: O, nanabay, nanabay!
0: Ah, dalibay kay Nami Salad, dalabay!
2: Ha?
0: Nami Salad!
2: Salad? Ah, unaw ko.
0: Ah, Bajumar, basinog, nanganap-kanap ang kahumot sa among chicks nga kauban nga si Maris.
1: Ah, mao na siya.
2: Ah, bay Edwin, nonoy, bay, di alam sa imong atubangan, bay. Ah, lingkod mo, lingkod mo. Kisa inyong kauban, purag na may baho ron sa babae.
0: Ah, mao na namong kauban, bay, si Maris.
2: Ah, Maris?
1: Oh, mayong hapon, Jumar.
2: Uy, wala. Oh, mayong hapon, Sam. Lingkod, Maris. Bay, di ako'y kwarta diri. Pagpalit pong snack nito kay Maris ko.
0: Ah, abi.
2: Oh, lay 500, bay. Maris, unsay may gusto nimo kaunon. Pagpalit og siyo pa, bay. Dapat mo'y bau-bao. Sige na, maulaw ta ni Maris. Ako na lang palit, bay. Dili na lang mo, Edwin.
0: Ah, sige, ikaw na lang, Nonoy.
2: Ah, sige. Don't dream it's over,
0: head now, Bay Jumar. Ah, diyan si Maris. Ah, Maris, pwede mo mag-ila-ila, mag-shikans lang.
1: Oh, Jumar, mayong hapon. Ako to't si Maris.
2: Oo.
1: Ah, diyan akong kamot, oh, niya.
2: Ay, wow. Ah, mayong hapon sa Maris. Kumusta? Mayong pag-abot ni mo din sa mo ay. Pasensya nga, ako'y makita. Pero halos diri memorya na ako ang palibot din sa mong balay. Bisan sa dalan niya yung giagian. Basta agian na ako, hibalo na ko. Kabisado na ako ang agianan po.
1: Ah, mao ba?
2: Sayang, dili ko kita sa imong kagwapa.
1: Ah, dili man ko gwapa. Tama-tama lang. Matod pa ni Edwin. Tama-tama lang.
0: Pero puti siya, bay. Puti, bay. Puting tiil, bay.
2: Puting tiil?
0: Oh, bay. Pero di man na ito mahilam, bay. Listen po, akong ipahilam ang puti nga tiil ni Maris, bay.
2: Puro na magkabinuang niya. Win.
0: Maris, amo ni akong amigo. Abi ni mo, Maris. Bay, ako na lang isulti, bay, ha?
2: Ha? Aunsa?
0: Ay, ako na lang isulti, ba? Aunsa yung mga plano ni mo, ba? Sa kinabuhi.
2: Di mo na pwede ako rin lang masulti pero di nakamahago.
0: Ay, mas maayo ni kamo. Samtang nagpaabot ta sa layo-layo para ba itong palitanan ni Nonoy yung siopaw? Huwag man din sa inyo hanapit.
2: O layo pa to.
0: Ah, mag-istory lang sa mo. Kay paaboto na ako sa Jumar dito sa cruising. Ha? Maris. Istorya sa Jumar.
1: Ah, sige.
0: Ah, diyan sa mo, bay Jumar. O, bay Jumar. Tunga ra sa dupa ang distansya niyo, bay. Tunga ra sa dupa. Nana si Maris sa imong ato ba? Tunga lang sa dupa, bay. Pag bukabot ka kay Maris, mulapaw pa ka, bay. Mulapaw pa imong kamot.

0: Kumusta ka, Maris?
1: Ah, okay lang, Jumar. Jumar ka na yung pagkabuta. Inborn ba ka na?
0: Oo, dili. Kuan? Bata pa ko sa una. Matod pa ni nanay. Grabe ang convulsion ako. Hilantan daw ko.
1: May nakabuta sa imo, ha?
0: Oo. Muna nga, naing-aning taon. Pero sige lang. Nadawat na ako ang kamaturan. Ngayong-aning gid ako, ha? Na ako'y kapansanan.
1: Kaloy po nimo, no?
0: Ah. Sige lang. Di man gid pareha ang kinabuhi sa tao. Nayoban, kumplito. Nayoban po, nagkulang ang... Para sa ko, ha? Pananaw. Nayoban, kulang til. Dili parehas. Ang ako na lang, magbinuotan. Para daghay mo alalay gyapon sa ko, bisan dili ko kita. Daghay mo guyod ako, mga amigo. Para sila iduin, close kayo na ako na sila. Muna pag-ari gindiri, kanta-kantahan na ako, magdala silang tuba, moray kalipay na mo.
1: Mao ba?
0: Pero amin na moray, nangaminyo naman ako makauban si Edwin o si Nonoy. Ako nangandoy po ko lagi maminyo.
1: Mga buang gini mo, mga amigo. Ako pag-iilang isamong sa imo, ha?
0: Gisulti nila, Marisa, ko, ha? Nga, nado kay kalibin ka ni Adto?
1: Oo, gisulti ni kanila?
0: Oo. Muna nga, bulag lagi daw mo, kay natungnan po ni mong usa ka pamilyado nga lalaki daw.
1: Oo, magmamasayon. Kaya na ulitaw. Kaya tanahon siya, ulitaw siya, tanahon. Sus naman ay duhakbuk anak di ay. Pero ba nalang gani, wala ko masayari sa iyang asawang ako ang kalibin. Bantod lang sa isa kasi mana, kaduharag ko niya duawon. Kay busy daw sa iyang trabaho. Sus, pastilan. Nay, nakasulti sa ako ang aminyo, mandi ay si George.
0: George?
1: Oo.
0: Sayang no, kung ulitaw pa, dahil naunta ka mo karon.
1: Oo, kung ulitaw pa lang siya nga tinood. Pero kung ulitaw pa siya, dili siguro kunya duawon sa isa kasi mana kaduha lang. Mao di hinungdan pamilyado siya. O nang di makaduaw sa ko amo na nakigbulag ko. May sibat ko mao nang diri ko na paingon sa akong sikan kasi na akong gisakan.
0: Siguro wala pa ka makabsig paglaom nga makakita ra gyapon kag lalaki. Nga ikapuli sa lalaki ngayon mong ikalibin.
1: Wala pa ba rin noon? Masin maabot ra ka na.
0: Okay lang ba sa'yo mo, ha? Bisa ni nga ni taon ko na ikapansanan, dili ko makakita. Pero akong kasing-kasing, makakita. Nga, kung kinsi ang ngayon niya higugmaon. Sabagay, di ta ka makita, pero ang pitik sa akong kasing-kasing sa higayon nga, tagaan ko ni mo, higayon sab. Matistingan ko ni mo, madawat ko ni mo. Oh, tod, pasensya ha. Karoon na yun ako ni gisulti sa mo ha.
1: Okay lang, Jumar.
0: Feeling na ako, nga nungay na kita nga nagkailaw ha. Diretso na dahin ko sa pagsulti sa mo sa akong ibati. Sa tinood lang, Maris, nungay na ako nangandoy babae nga akong ikawuban. Kay simba ko, mawala si nanay, kawa naman si tatay. Lako ikawuban. Huwag sa panginabuhi lang, hibalo ko nga mabuhi na kita. Naman po di ubay-ubay nga kalubian. Naayaan mo ang kining rabiran. Ya, mag-unsa na lang kung wala ko'y kauban.
1: Okay lang sa imo ha. Nga magiguban ko sa imo ang hantod sa hantod. Nga miagin ako kalibin.
0: Wala'y problema, Maris. Basta magkasinabta na lang ta. Kung magkinigugmaay o anis o sag-usa. Magpakatotoo lang ka sa ko ah. Binuotan, ipakitaan ta sa't kagkamayong pagtagad. Isip nga mahimo na ko ikawban or asawa hantod sa kantoran.

0: Masaligan ba ka itong babae, anak?
1: Nay, wala ako mahitsuray si Maris na yung noong, nay. Kung masaligan ba yung dagway.
0: Nakita na ko, anak, butan man siya. Di po siya tanto gwapa, di po siya pangit. Katamtaman lang, anak. Pero para sa ako, apabor ko sa iya, ha. Makita na ko nga, butan siya. Makita siya yung dagway, mga mata.
1: Mau ba, nay? Ah, ang baho rin ni Maris po yung akong nabahuan, nay.
0: Mau ba, anak?
1: Oo, nay.
0: Sige na, anak. Nagkauyam na gani, minay. Ah, mau ba? Nagkauyam na gani mo?
1: Oo, nay. Bidiritso rin magkagod og pangutana nga. Masaligan ba? Pero masaligan ba ni? Kinakita man ni mo.
0: Ay, oo, anak. O niya, unsa may sulti niya?
1: Isugot siya, nay. Kauyam na, minay.
0: O niya, unsa plano ninyo?
1: Plano na mo, nay. Nga, magminyo.
0: Kinanglan, anak, maligal ka mo, ha? Samtang buhi pa ko, anak, gusto na ko maplastar ka o gusto sab na ko makakita po ko sa akong apo. Samtang nga mag-uban na ka mo ni Maris.
1: Oo, nay.

0: Mày nói đi.
1: Ồ, sao bạn?
0: Bay, napi na nguyab ni Maris bay, nga tigulang bay.
1: Ang saan to nai?
0: Nai na nguyab nga tigulang kay Maris.
1: Oo nya, sa balita.
0: May pakuno ang tigulang kay makakita. Kontra sa atong amigo nga si Jumar, di makakita.
1: Ay, klaro na to ni si Maris. Istorya na si Maris bay, kaluipot sa atong amigo masakitan to. Murag na in love na magmayo. Ay, di pwede na si Maris huwag nga na iapiliyon ng tigulang. Ah, istorya na si Maris. Anto na kay Maris.

0: Daimaris?
1: Oh, Edwin, nanay.
0: Usa ni nabati na mo nga na daw nanguyab sa imo nga tigulang na.
1: Ah, oo. Ah, mas una na siya nanguyab kay Jomar, ngayong amigo. Unya, medyo kwartahan sab ng tigulang. Yung gusto lang sa akong masikan kasin, nga kana na lang daw ang tigulang. Mga tunto lagi kung mamatay daw, nanadayang kabilin sa ako, ah, magpakasal dahil kuno dayon mi.
0: Ayaw sa pag-ingan na Maris, nagkauyam na bayan mo ni Jomar niya?
1: Ay, wala ba'y problema? Waman ako siya nawataw eh. Si Jomar ang ako ah. Nakasaan na ako kay Jomar, nakapromise na ako nga siya lang akong higugmaon.
0: Aw ka na ba? Kay, pastilan kaluipot sa mga amigo, buta pa, masakitan pa. Pastilan mo, kung saan na lang yung taon to? Kami na bayan mo ning kamot nga, magkaila mo. Bisan di mo magkita, pero nagkaila yun. Naka-handshaking.
1: Unsa man ang panya kay nang handshaking?
0: O ka namang naka-handshake mo ba?
1: O, lagi nakasabot ko. Ay mo kabalaka, ha?
0: Kana ba?
1: Si Jomar ang ako, ah. Dili ko atong tigulang. Bisan og na siya ay mahimo. Kaya gusto sab lagi sa ako maigagaw, basin mahanaw na dahil ang tigulang. Di, maangkon daw na ako ang kabilin. Pero problema na may mga anak, upat, ng mga minyo na inoon, pero basin hasulon ko na problema gihapon. O nagihunaw na ako.
0: Ama o yun, dili para kay Bay Jomar nga. Kay Jomar ang maginaayang tanan ibilin. Kung simba ko lang, mawala na yung nanay. O, sa iya na maginakaiyang maigsoon, plaster na magutong trabaho. Ang kaluyan nila si Jomar, mag-inusaran na lang, o niya, wapag-ipaginabuhi. O na ilagihata kay Jomar, ang karabiran, kalubian, napay ilang kapihan.
1: Oo, narong kapihan nila, isa dugto nga kahektarya.
0: Nah, kwartahan na si Jomar. Problema lang di, baka kita. Nya, talented pag ina. Daimaris, mukanta na sos pastilan. Wala pa ka bakit ni kanta na, no?
1: Wala pa.
0: Ay, sos pastilan, mukanta na. Us-us lagi ng tanan mong isuot lagi.
1: Tarantado mag-inuin.
0: Tinunbito na Maris.
1: Mga ba, Nanoy?
0: Oo. Nah, hayro-hayro man siyang kanta. Bisan kwartahan na siya, na kwarta niya. Pero kay kalipay man niya ang kanta-kanta, mo na nga, musukot po siya binagmayragod nga mga suhol sa iya nga pakantaon siya mga birthday, mga okasyon, bisa unsang okasyon.
1: Ama ba, Nanoy, Edwin?
0: Oo, tinood na ang ingon ni May Nunoy.
1: Asi kayo makabalaka, si Jomar ang ako ah. Oh, Jomar. Oh, nako'y regalo sa imo ha.
0: Unsa man di?
1: Ah, ganahan lang ka. Pick sa gitara.
0: Wow, naman ko yung mga pick pero
1: nagpalit ko pihirbalo kong ganahan ka na. Isuot rin mo na. Tulo na kabuok ang duha triangle ang isa isuot ni mo. Kaya nakaunaan ako, ako'y lahat regalo ni Jomar nga iyang magamit. Pick lang.
0: Bisa na ako'y pick pero gamito na ako ni. Kung nako'y kanta-kanta, sama ni kanta-kanta ka.
1: Ah, sige ko no, kantay.
0: Ay, ay, maho-os-os kinay mong kwandya. Ah, sige. Kantahanta ka. Ah, sige, sige. Ah, paminawag maayo. Maris, maho-os-os kinay mong maho-os-os niya sa'yo mo, ah.
1: Sige ko no, kantay, baby.
0: Ah.

0: Ala.
1: Oh. Wa pa na kasi atong tuba, ha?
0: Ginoo ko.
1: Sige lang. O, paminawa lang, Maris.
0: Oh, Noy, Edwin. Ganit na to minaon.
1: Lagi na hindi nagka-os-os, ha?
0: Sama sa Edwin ka maminaon, ha?
1: Ah!

0: Maris. Oh, kya? Nangamahanin mo, inahanin mo. Tos balay, pauli dito ka. Kay mag-isulti sa imo, ha? Oh, tiyak, mauli rin ko karun, tiyak. Sige na. Asa ka banggikan? Dito kailan ni Jumar, no? Oh, tiyak. Sige na, pauli sa. Pa, pamin ako pa, ma.
1: Unsa kini ka tinuod? Ha? Unsa ni ka tinuod ka kay relasyon daw kag usa ka buta? Nabuang ka na ba?
0: Ah.
1: Naunsa man taw ka, Maris? Buta imong gi ka relasyon? Unsa may mahimo nimo ni ana? Unsa may kaugmaon nimo?
0: Pa, kung kaugmaon lang, mahatag ka na gyapon ni Jomar.
1: Hilom. Naunsa man taw ka bayan? Human kag gibinuangan sa usa ka pamilyado nga lalaki na kiglibin sa imo, ha? Naana pong kanya ng buta. Pasti na. Nabulok naman taon ka, Maris.
0: Mabuhutan si Jomar pa. Kung makahatagya po siya maing kaugmaon, diri ka na ako. Hilom, ragod, Maris. Hilom! Andamay mo nga si Nina. Oh, kay manguli kita sa atong lugar. Ikaw among toyo, diri, para mahilikay ka niya ng buta.
2: Mayo, ma, pa. Mahal na ko si Jomar.
1: Mahal sa imong kabuang. Sige na! Hipusay mo si Nina!

Bara, bay duin, adun lang to si Maris. Kay matunod tayo lang bay Jumar, kasaan bay tayo matunod kita karong hapon. Oh, kanit lang. Ah, to up, ako pag-iplastar ang sinson ako bay. Gikan magun minagabas. May na kabiti kong langgam bay ba? Gipispisan ako bay, danon ako kagay bay Jumar. Ano bon, halang-halangon na to ni duhan ni kabuk langgam. Mahinoon, tala, adun sa to si Maris. Ah, sige, tala. Maris! Ayo, nang! Nasi Maris? Ay, dali mo dire. Ah, dali ba inonoy? O nang, nasi Maris? Wala na si Maris dire. Ha? Asa mo na eh? Tuwag, ikuha na si Emma Ginikanan. Ah, unsa? Ikuha si Emma Ginikanan? Asa nang? Ay, tuwa na Surigao. Wala na dire sa Agusan. Wala na dire sa itong barangay. Patay! Karoon sa itong balik nang? O sa'yo mo balik, di na ka itong balik. Kay gilikay sa inyong amigo nga buta. Nga mo yung gikabuangan. Ah, patay kang bata ka. Na, saan alis Jumar? Baidwin, wala na. Tuwa na sa Surigao. Tapos, pantoon na itong Manila. Ay, pastilan. Kung saunin na ito ni Bay. O Bay, Bay ka niya mo. O, Bay. Ay, Bay. Nami good news, Bay. Napoy bad news. Good news o bad news? Ang good news, Bay. Di ami dala, Bay, nga langgam, Bay. Nga, ato ning adubon halang-halangon. Oh, gwapo na. Ati, ato'y paluto ni nanay. Namis nanay mo luto niya ng langgam. Ay, O Bay. Pero ang bad news, Bay. Kung sabi lang yun ang bad news? Bay, paminog mayo, Bay. Si Maris, Bay. Kaya nga ano si Maris? Asa ba siya? Wala niyo kauban? Bantun na wala akong makabaho-baho ni Maris? Gidala na din sa iyang maginikanan, Bay. Gianha sa iyang iyan, Bay. Gidala na Surigao. Sa diyang nahibalo daw nga nakigrelasyon na sa iyo, Bay. Nga, naikapansanan lagi, Bay. Unsa? Giingnan man ni Maris daw nga makahatag ko nung yapong ang kaugmaon kay mahal man ka ni Maris. Uy, balo si Maris niya, anak. Dili siya magproblema bisan mag-uban kami hantod sa hantod. Kay makakaon yapon mi, Bay. Pinagi sa mga kabilin sa akong maginikanan. Wa na diya, Bay. Dadon pag itong Manila, Bay. Unsa? Astinlan, Bay. Wagin may kapugong, Bay. Bisan pag makita, siguro na mo, Bay. Digin may kapugong kay iyaman papa o mama daw. So, saya nga, Bay. Uy. Oh, Bay Jumar, nihila ka, Bay? Hindi man ako mapugan akong luha, Bay. Bisan, butatod ko pero nagyapoy luha mo gawas gikan sa akong mga mata. Tuwag sakit akong ibati, Bay. Ibati huwag kami nga kay Maris. Dalalagi daw sa iyong ginikanan, Bay, kay nakahibalo nga nakikuya mong buta. Wow, ba, Edwin? Oo, Bay, maita. Ah, sana kasi Maris karon. Tuwa na Surigao niya amot. Unsa ito ang lawan na doon sa Manila. Yaw si Plano, Bay. Dahil dalan to ba niyo? O, niya. Ato lang lungagan ron. Sakit kayo, Bay. Mag-inom ta. O, sige, Bay. Ato sanihatang ni nanay ni Moning lutoon nun. Yan langgam. Sus, saya nga, oy. Sao man na ito, Bay. Pasailuagin mo, Bay. Kawagin mo kang tabang sa imuana, Bay. Sige lang. Okay lang, Bay.

Bay. Kanta na lang ko ani, Bay. Bisan layo si Maris, pero mahal gyapon ako siya. Mahal gyapon ako siya, Bay. Sige, Bay, igaw lumiminaw si mong kanta, Bay. Masyad ako, Bay.

0: astilan mingawa ng kanta habay oy. Muraman pod kami ang nabiktima sa imong gibati karon bay nga gibiyanin taw uyab.
1: Mao lagi.
0: Sige lang ba idun, maminor ta kay.

paningkamot ko. Nang mabalik ko na itong lugar, ay. Bahala mo, Mama. Maningkamot ko. Biro sa Manila nga makaigaw kong pamasahe. Malikon ako si Jumar. Maselo ako ninyo, Mama. Makatigaw kong kwarta, tiri. Balikon ako si Jumar.

0: Yes! Grabe, oy! Ay!
1: Ay, ay grabe! Bakbak, bakbak!
0: Ay, grabe ka nindot si Puntingog, bay, oy!
2: Para unta to kay Maris. Kabalik pa ba ka si Maris, bay, Edwin? Bay, nonay? Amot lang ato lagi, bay? Di may makasiguro, di may makapaasa sa imo, ha, kay iyaman mga ginikanan? Ano kuha sa iyo, ha?
0: Mau lagi, bay?
3: Tinood ba kinay kini? Edwin, nonoy.
0: Unang, ikuha sa iyo mga ginikanan.
2: Amot nang huwag makabalik ba baka ito nang kaloy po daon sa akong anak.
3: Jomar, alam pagpakaos paglaom nung, ha? Kasi napay laing babae na para sa iyo, anak. Namusabot ang mga ginikanan.
2: Unay,
0: uy, Maris! Ikaw!
4: Okay, mahigala sa dili pa natin ipanayon, no? Atos ang paminaw ng mga pipilang ang mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
5: Ang sa ngalan ni mo, ma'am, o taga-asa ka?
6: Lita sa Muratilio, New Secure, Matias, Ambonga del Norte.
5: Unsay gibati sa imong hang igsoon sa wala pa siya nakagamit anang maong kape?
6: Niligid siya katulog, ma'am. Naana siya mga resita nga sleeping tablet. Tanan nga private sa Dipolog na kuna na niya din Manila. Lumagiti, wala joy effect, wala tanan. Pag nakadungog kong aning kapikorn, ko rin siyang gipagamit. Na-observaran siya na ko nga tinuod siya ang kapikorn. Kaya nakatulog na siya din. Himsog na iyang lawas karon.
5: Doon na kaayuhan para sa iya ha, ang maong oo, kape,
6: oo,
5: ma'am.
6: Oo, na-adjud, ma'am. 100% kaninga kape. Manang dili namin pawalaan yung kape. Ha.
4: Okay, may galang mawatong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayo ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalitin niyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
7: Okay sir, nakagigunay tanga plus.
8: Kuan kayo, ganang Orion Herbal Oil na siya.
7: Mm-hmm.
8: Ako din nga si Jared. Kuan mga baduwa ko kung basketball ba niya. Kini siya na pamatunan din ako nga maayo gyud siya sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa mo gid nga akong gamiton. Mm-hmm. Katawan nga niya sa mga kauban dito kay ako raw na ipatanon nga mga plus.
7: Mm-hmm. Orion Herbal Oil mo gamit.
8: Orion Herbal Oil pero was lagi ba o sila ra kuy loy nga no ako raw mong puyway pamaol kada humaguli.
7: Mm-hmm.
8: Sila puro sila aray-aray mata nila ugma mga buntag wa na puro na pamaol.
7: Oh, ang imo way panakit sa lawas basta Orion Herbal Oil gamit.
8: Wala problema.
7: So, imo yung recommenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
8: Why, problema. Tested and proven din kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
4: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin tayo sa mga testimony, may higana, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
9: Nangita ko vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na kong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Yung lalunda, nagyod siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang efekto aning Nerviplex, ako na siya i-maintain sa akong mga anak.
4: O, nasab kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumar sa Nerviplex EE or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon o makatamang po ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napod siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. O sa lain bahay napod kita yung B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot o tiil? Mauna ni gitawag nga Nerves Neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhod pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule. Adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan o paminusan ang flock formation o malikayan ang blood clot.
2: Makunhuran gikan sa 15 ngadto sa 30% ang triglycerides. Fats ni siya mga higala nga nanubra sa atong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Amiga Carsoftil capsule, makunhud siya og 15 ngadto sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol ug makatabang amo ubos ang BP ug malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Amiga Carsoftil nga mo increase ang insulin, mo resulta kini sa pagkunhod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Amiga Carsoftil sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba no. Din makalambo pod ang Amiga Carsoftil sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Amiga Carsoftil nga mulig-on ang kabukugan og mga juwen aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Amiga Carsoftil sa inyong skin health, dili kayo mo grabe ang acne. Og para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga regla, matabangan mo sa Amiga Carsoftil nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong bation kay naa ni siya gitawag nga anti-inflammatory effect nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen nga synthetic pain reliever. Oy, sa mga buntis ha, ang Amiga Carsoftil capsule naa ni siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang insakainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantod pagkatao, hantod siya ang pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw magmiga ker kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayon yung kalimti atong Ferbite capsule. Para sa mga higala na ito nga nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasag din nga balatian. Mag-Ferbite capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Kondisyon imong mafil mga higala, dayon, blooming kang tanawon niya na. Dungagan pa sa sabon nga Dr. Loves, glutathione 10 times up, nga imong gamiton sa matag-adlaw, hayag kang tanawon, dabi nagputi kadaan, pastilan. Pero muri na ka o muri no, okay gapon, blooming gapon kang tanawon mga higala. Uy! Bay! Uy, Maris! Ikaw!
3: Oh, nanay, ako. Wala na ko mong hapit nila ni tiya.
2: Nagdala kang bag?
3: Oh, matuko kay Jumay.
2: Sus! Pastinan! Huwag may magtuon ni Bay Nunoy, Bay nga. Makabot ka, Maris?
3: Sige, dadala ko kay Jumay. Matuko sa ila, ha?
2: Oh, sige, tara! Noy! Oh, sige, tara, tara! Dilan, Maris, kaluoy gud sa mga amigo. Murang na one hour pag-asa ba? Hilak siya, oy. Ikaw siya pong luha siya ay mamata ba? Luoy kayo.
3: Sila malipay na siya. Naningkamot ko, Edwin, nonoy, na makabalik ko diri. Gikan ko sa Manila. Mato nga, bahala na sila ni mamag papa.
2: Ata na, ata na. Dihalang ka. Dira ka, pasalipo dira sa saging.
3: Gano man?
2: Atong surprise on si Bay Jomar. O niya, paminaw ha? Surprise on atos Bay Jomar. Mag-alirong man mi. O niya, imo siyang lipoton sa likod. Kay, kung makita si nanay niya, amorang pindutan nga di magsanwa. Imo rin hikapo ng abaga ni Jomar.
3: Ah, magdrama pa na ita?
2: Ainga na ba, para masurprise siya ba? Basta maglirong na mi, maglingkod mi, at mamingtulo. Imo rin doulon sa pag-inayin sa likod ni imong hikapon niyang duha kaabaga. Huwag imo kisan.
3: Ha?
2: Para makalitan siyang ganahan siya. Lami, yung piling ba? Huwag kinsan na niya. Mahibalo siyang ikaw. Ah, sigurado. Lugwa ang tipdas.
3: O sa'y tipdas?
2: Sige na, sige na. Tara. Hiyara ka. Ah, sige na. Wait, wait. Ikaw sangpit ni Bay Jomar. Bay! Bay Jomar!
10: Oh, Dwayne, adiara ko sa tulod.
2: Agawa sa bay. Diyan may dala nga tuba. Tuba, magidala na mo bay.
10: Oh, sige, sige.

0: Kumusta ka, bay? Oy! Nanghubag man ang kilid sa imong mata, bay? Nagsigipaghilak, bay? Gimingo ako ni Maris, bay? Nakaingon ko nga siya na ginababayan kung ikaw ba nantod sa hantad. Pastilan! Kaluwis atong amigo, bay? Nonoy, lagi. Ay, tani, bay? Bakakuan baka ako babae, bay? Matabangan pa baka ako ninyo? Adi na nang kinanglan, bay? Di na tamag kong babae, bay? Masakitan ra ka? Kumusta na kasi Maris, bay? Oh, ambot lang. Pareyara tawa ta kasayod. Masigtuan na to sa Manila. Bitaw, bay Jumar. Huwag ba'y mga sulti-sulti sa mga parinti? Kung kumusta na siya, awala na may mga utanaw eh. Mordi po ganahan to yung mga parinti kay morag against po to sa imo ha? Nga, sos kaswerte na sa babae nga makaangkon sa imo bisag butatod ka bay, pero kadako sa imong panginabuhian dire, yuta, lubi, rabiran, o oh, napay sagingan, napay kapihan. Ha! Way, pas mo! Pakapasalig ko bay, bisan nga ani ko. Tagaan ka po ng kagugmao ng babae nga akong mapangasawa. Ay, tinood na, oy! Astilan, bay. Makabalik pa ba in town si Maris? Astilan, bay. Sige lang, bay. Pasin di, ay. Oh, siya, bay. Siya. Ay, naghilak-hilak, good. Ah, kantahin nun, kanta. Ah, kanta na lang ko, bay. Huwag ko ilingaw sa inyo. Ay, kanta na lang na ako para malingaw mo. Ah, kada!
1: Minsan na lang akong umibig. Ako ba'y nakamali?
0: Mingawa ng kanta, habay, Jumar. Lagi! Sus, nakabati unta si Maris, anak!

0: kinsa ni habit sa akong abaga?
1: Chomar?
0: Oh, kinsa ni?
1: I love you.
0: Ang baho. Maris! Ikaw ni?
1: Oo, ako ni.
0: Maris! Tinood ba ikaw ni Maris?
1: Oo, ako.
0: Maris! Bay! Kau ba nang mabitaw si Maris, Bay? Nihanto sa balay. Unya, among kinalakay, gusto siya mabalik din sa imo, ha? Kamugin, wagin mo magsulti ba? Nga naari si Maris, Maris.
1: Jumay,
0: pwede ba magagakos?
1: Oh, ganang dili. I love you.
0: I love you. Maris, di kaingon ko, hindi na ka na akong pahikap.
1: Naning kamot ko, Jumay. Nga, makabalik. Bisan way kasayuran ako mga giniganan. Kaya dito ko sa Manila, naningkamot ko nga makatipon ko pamasahe. Huwag dayon, naningkamot ko nga makabalik din sa imo, ha?
0: Salamat. Salamat kang gihimo ni mo ang tanan.
1: Kaya nagtuo ako mga giniganan. Nga, dili ka makabuhi sa ko, ha?
0: Kung pamilya lang, masuportahan ako.
1: Tinawad ka na.
0: Ay kabalaga, Maris. Ay kahadlong ka magiguban din ka na ako. Mahalon pagkaon ko ikaw. Ay kabalaka. Kay himuon ako ang tanan bisan di ko makakita. Nga dili ka magutman bisan buta ako. Na ikabilin siya kung maginikanan nga ato anak na tanan. Maguban kita.
1: Oo. Ay kabalaka. Dili na ko mawala sa imo, ha? Dili man ko ni makita. Pero kanunay mo ako mahikap. Kung mabati ni mo akong tingog kung akong baho.
0: Salamat kayo.
1: Kung ano sila ni Mama at Papa, maningkamot ko nga dili ko makauban sa ila. Ilaban ako akong gugmada ka ni mo, Jumay.
0: Salamat kayo. Salamat.
1: I love you, Jumay. I love you. I love you, Maris.
2: Sus! Kaingon na mo si Bay Jomar, paghanto na yung kagola ni ba?
0: Salamat sa inyo mga tabag baya, Nunoy. Ay, Edwin, wala ka na problema, Bay.
2: Oy, sus! Dungagan pa na mo na, Bay. Nga, tabang!
1: Salamat sa inyong tanay.
0: Salamat sa inyo, ha?
1: Ay, kaloy po sa akong anak.
0: Nay, di anas Maris, Nay.
1: Salamat kay Maris. Nay, paningkamutan ako nga, dili na kami magkalagyo ni Jomar.

sangko sa langit ang akong kalipay, Kuya Ern. Bisanto, dili na ako makita akong asawa. Tinood niya may abot ang iyang mga ginikanan, pero gilaban gyud ni Mares. Nagpabili niyo niya ang mga ginikanan sa usa ka bulan nga naging uban ka namo. Kung nakita o nasaksiyan siya ang mga ginikanan, nga makabuhi o makasuporta ko silang anak. Kung sa among umaabot nga anak. Kung daghan kayo salamat sa akong mga amigo nga si Edwin o si Nonoy, na pinaagi sa ilaha, Kuya Ern, nakakontak kaya po sila sa imo ha, o ako na ang nakiksulti ka nimo. Salamat, Kuya Ern, sa paghatag kinabuhi imo magtatampo, Jomar. Daghan salamat, Jomar, no, sa mga kaagi. Si Nonoy o si Edwin, ako ikahinabi. Dayon, ikaw dayon, no? Nagpuli-puli mo. sige, Edwin. Jomar, salamat, no, o sa imo ha, Nonoy. Inout ko, Jomar, nga magmalipayon mo. Okay, Maris. Salamat, mahigala inyo kalimti atong mga product hagikan sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Lapit na usap sa atong Capricorn Purple with Malunggay and Santon. O sa atong Turbo Max Coffee, ang dugang pang-energy. O lapit na usap no, sa atong Nerveplex Syrup, ang kompletong vitamina. Ang Orion nga Green ang Taklob. Nadagay kagamitan ang orange ang taklob nga may pagkamintol may pagkabugnaw. Ug sa atong Supremo Herbal Oil ang bago natong haplas. Pero dugay na kini mga higala. Nadaghan na nakagamit sa sulod na sa 25 ka tuig. Supremo Herbal Oil mao na mga higala. Okay? Ug sa atong Nerveplex Syrup ha, ang kompletong bitamina mga inahan para sa inyong mga elementary nga bata. Ug labi na usab sa atong Nerveplex AA Appetite Enhancer Capsule. Para sa mahigala na to nga nawala ang ganas pagkaon. Gikan sa 13 anyos, pwede mo take sa atong Nerveplex AA Appetite Enhancer Capsule para mabalik ang ganas pagkaon. O sa atong B40 Capsule, ang high-dose nga B-vitamins para sa mahigala na to din ha, nakabaton o nerves neuropathy. Basta inadaot na inyong mga kaugatan tungkol sa inyong pangidaro na, taas na, malibihan na, matambala na, pinagis magmintinar pag-inom sa atong B40 Capsule. Huwag lamin usap no sa atong Megacar Soft Gel Capsule. Huwag dagang health problem ang itikar. Megacar Soft Gel Capsule. Huwag lamin usap sa atong Fairbite Capsule. Para sa mahigalan to diyan nga luspad tanahon, maglipong-lipong, dry ang lawas tanahon, kanya gamay nga trabaho, daling kapuyon, daling hangusol, mag-Fairbite Capsule mahigala ang vitamins ka di ka makalasa ang taya o dili maghilam ang inyong tiyan. Pwede na sa bagong nanganak ha, ang Fairbite Capsule. So daghan kayong salamat sa inyong tanan mahigala. Kinis Kuya Ern, kinasingkasi, ngamuingon. God bless you all sa tanan. Ang iyong Dr. Love sa kahanginan.

0: Kung nakabay mga panguntana, may tungod sa balatian sa imong kalawasan, o di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga, nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian. Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas.
1: Hello mga kahigalaan, welcome na po sa atong programa. Hello sa tanan, sa atong tanang mamiminaw, ang mga suki na itong mga texters. Welcome na po sa atong programa nga may kalabutan sa atong panglawas. Of course, kauban na to kanunay ang atong pinalangga nga si Doktora Francis Bantilante, or gitawag na to nga si Doktora Choi.
2: Yes, ma'am. Maayong adlaw, no? Maayong adlaw sa atong listeners. Thank you kaayo sa pag-join karon diri sa atong program.
1: Kinaot nga daghan tag makatunan karong adlaw, no, sa mga tanan nga nag-tune in. Salamat kay ninyo. So gi-invite mo na mo nga mo message sa inyong mga problema din sa panglawas, og doon na mo'y gusto nga kana ang ipangutana ni Doc Choi, mo message lang mo sa atong hotline number 0909-304-8924. O pwede mo mo message pod sa kang Doc Choi.
2: Sa ang Facebook account ng Doc Choi, no? DOC space CHOI. Nanay background niya nga, God is still the best doctor and prayer is still the best medicine, no? So muna ato nga, pwede mo di ana mag-send og message, picture, pa shout out, o unsa pa yung mga positive ninyo nga mga feedback sa mga naka-try sa ato ang products ani nga gina-endorse nato, no? So thank you kayo og kabalo jud mi nga kuan angay gid mo, no, kay daghan jud kayo yung mga positive feedback nga nadawat jud nato, ma'am.
1: Yes, doktora, og usa na ni anang ato ang coffee corn, no, ang ato ang Orion nga half plus, ang ato ang Nerviplex AE nga pang adult, na apoy Nerviplex nga syrup for kids, dayon ang ato ang Mega Care nga ginagamit halo sa tanan maburos man or dili sa mga nag-edad nga ilang giparisan sa ato ang B-complex nga B40. Nya, naapagitay Fervite sa mga gusto nga katubito mga medyo anemic, no? So, nagainom po sila sa Fervite. O, nakaangay sila sa atong produkto. Salamat kayo sa tanang user nato sa atong produkto, no? Thank you sa inyo ang tanan. Anyway, Doc, mubasa ta sa ato ang texter sender. Dinhi sa iya ang last 4-digit nga 7861 sa 0997. Ingon siya diri, Doc. Oh, hello, Doctora Choi og Buttercup. Akong buhok, sigig, panangtang. Dili na siya normal akong feeling kay daghan rajud. Mahadlok na kong mapahak. Asa ko maayo mo dangup og doktor, pwede ra ba sa imuha? Daghang salamat, doktora, hinaot mabasa. Babae tuod ko nga tagamong kayo.
2: Maayo gid magpa-check up siya og kanang dermatologist, no, kay. Kani atong hair good kay kuan mo gud siya kanang extensions or appendages ni siya sa ato ang skin, no. So kun na kay mga skin problems, nay tendency nga poor quality ang imong hair, dali siya manglagas, dili nindot ang imong kanang root development sa imong hair, no. Pero ang usahay akong nakit-an is either stress put ka wa kay klarong tulog, stress ka lang ka problema, or na kay hormonal problem, isa gyud po na siya nga mag
1: lagas
2: ka, oo, mag hair loss ka. So usually ang doctor nga in charge ana, ang specialist is dermatologist, no? So kung ay dermatologist di ana sa inyo, ah, mas maayo magpa-check up siya. Then for now, siguro as much as possible increase niya yung hours of sleep, less stress. Pwede siguro minum siya coffee corn, ma'am. Harun sa'yo siya makatulog, no? Straight yung katulog, no? And then, pwede git siya sa omega-3. Minum siya sa atong Omega Care kay usahay makatabang biya ni siyang atong good cholesterol sa mga hormonal problem. Muna nga makatabang siya sa mental health. No, basin maless ang imong stress po, ma'am. And then, ang kanang quality sa imong skin, dili bitaw siya dry. So makatabang po siya sa lipid layer sa imong skin. And then mas maayo siguro mag-take siya vitamins nga kanang na zinc, no? So og vitamin C, so kanang mga vitamin C with zinc or take siya og antioxidative nga mga vitamins like Myra E, Myra E, or mga vitamin E, naman po yung lain pang mga brand, ana. So, kana nga kung makuha niya nga mag-omega-3 siya, mag-take siya o kuhaan vitamin C with zinc, mag-vitamin E siya, and then, kana mga mild nga mga shampoo, nga walay daghan ka yung mga sagol-sagol, kana mga pang-baby, bitaw.
1: Mm-hmm.
2: Inana, dayon, kung diligid siya, within 2 weeks time, walay alibyo ang iyang ma-feel or kulang ra, mas makikid magpa-check up siya o dermatologist.
1: Okay, Dok. Salamat kay Dok. Mo gini mga common nga problema sa mga kababayen, ano ka nang manglagas ng buhok, nga usahay matingana lang ka, maligo ka, makita nimo sa sulog, Dok, badagano kay mga buhok nga nga tangtang. Eh syempre mabati ta, makulbaan ta sa makarelate ko ani ni sa atong sender, no, texter sender nga murag dili na normal iyang feeling, kay daghan na gyud ka idagway feeling niya, Dok, murag paghika pa lang sa buhok, murag usa na kakumkuman, daghan nang buhok. Makahadlok. So, mo to siya, ma'am, no, gitambagan ka, mo dual ka dermatologist. Na yun, mainom ka sa ato mga supplements. Nga, ibalik na to, mag-be complex. Da yun, mag-vitamin C with zinc.
2: Omega-3.
1: Omega-3.
2: Da yun, vitamin E.
1: Napag-iray vitamin E. So, kana lang di, ma'am, basin di, mo work na nga, dili rapod mo, lagas imong buhok. So, sooban po di, nga, doon ay problema, sama kang ma'am, nga, manglagas ang buhok. I-try na to ang gi-advise ni doktora, no? Kay aron nga di ra pud ta magka magidad-idad na ta, na sayo na ta nga nagpahak-pahak, luoy pud, no?
2: Mao.
1: Mhm. Yan samot ta babae, Dok. Okay ang tagalaki. Pero dili gyapon okay, no?
2: Sorry. Crowning ha. Glory mga na nato atong buhok yung guno.
1: Mhm.
2: So mo na siya nga kanang ang sayo ani. So batin bag naapon ni sa genetics ni ma'am. So kung nana siya siya ang genes, at least make lang niya healthier ang yung scalp.
1: Mao, insakto kay, Dok, no? So, pwede po na ito makuha ng zinc sa malunggay, Dok? Di ba, Dok?
2: Kompleto na magkano ng gulay ng malunggay.
1: Mm-hmm. Sa ito pa si ma'am, pwede gihapon PM na ito sa itong coffee corn. Kay doghan manig malunggay. So, para makakuha tag zinc, tinha. Lami po na ang feeling. Kay mga itong gingon ni doktora, nga aron lami imong tulog. Kay dako po possibility nga na-stress ka. Di kay kakatulog, mo po nang lagas imong buhok. So, mga itong gingon ni doktora, no, nga mo try ka sa ito ang coffee corn. Aron lami imong tulog, ma'am. Gani, pwede ni mong apilan sa atong Nerveflex AE kay pagana masanig tulog. So, basin di ay kanang imong katulog og straight na. Dayon maobserbara ni mo nga mag-inom kag Mega Care, mag-inom po ka sa ato ang kanang B40, vitamin E, and zinc. So, basin nga, dili na ka manglagas imong buhok. So, thank you kay sa imong pagpadala sa imo ang problema din hino sa ato ang hotline. 0909-304-8924. So, gi-invite na to ang tanan nga magpadala na po og mensahe dinhi para matambagan ta ni Dr. Choi kung usay angay na tong buhato, no? So, Doc, dali na po ta padayon sa ato ang laing text sender kaning sa cellphone number nga sa last 4 digit 8898 sa 0912. Niingon siya dinhi, hello sa tanan, maayong buntag, Doc Choi, ug sa imong kauban din na sa istasyon. Akong problema, muburot akong tiyan kung mukaong kog talaba. Maglisod na judayon ko ginhawa. Tungod ba ka ni kay wala ko kahilisi? Or dun nila ang problema sa akong tinaay kaha, Dok? Wala man po ko'y check up mga pulo na pod katuig. Kaedad na ko karon og 52, lalaki. Salamat, Jod, sa inyong programa. Daghan mog na tabangan. Patsyada po din yung mga vitamins na katry ko. Si Bobby ni of the Pitan City. Na, Dok, sa Dapitan City, daghan manggugkain ng talaba.
2: Kasi allergy na siya, ma'am. So, very common manggugkain ng mga shells, maka-allergy, no? Labi na usahay ka ng itakaingon, manggud, kung saan na nakadugayan na adi-ana, ay hapani mo na palit, naluto, no? Ang uban na kanabitang dilit lang siya kaya siya presko. Pero daghan yung instances. Ako, naka-experience ko sa una aning talaba nga, nag-allergy ko. Muna nga, naglain akong tiyan, yeah, nagsigog balik-balik sa CR, no?
1: Uy.
2: So, muna siya nga, ako, say, kung mukha akong feeling na ako, basin ma-allergy ko, muinom ko daan og pang anti-allergy. No, pero dili na siya maayo. So, kinahanglan lang dyan, lutuon og tarong, hugasan, ana ba kay? Basin na apoy lain atong mga nakakuan sa iyang tiyan, gikan di ato, no? So, careful ka. Kung nanaka-insign history of allergy, na dili na jud ka dapat mo kaon balik. unless kabalo ka unsaon nimo,
1: no? Labi ra ba sa talaba
2: no? Mana ako maski mag dili ko allergy yung shrimp before ko mo eat na jud ko anti allergy nga tambal sa imnon, labi na usay magbalon ko nig madto kog mga party or seminar.
1: Ana.
2: Mabalon ko kay naka-experience na ko sa una sa duha ka instances nga during seminar na allergy ko katong ni Adumig Seafoods nga restaurant ba niya. Imanan mo malikay ano sahay kung na may mga seminar. So magbalon jud ko anag mga probiotics, magbalon ko anag anti-allergy. So during the day sa seminar or even sa mag-travel ka, lain-lain nga area, mag-inom na jugo daan. Murabag, mag-prevention is better than cure. Nagyugay ko daan.
1: Correct, judo.
2: So, kamo nga na. Kabalo na mo sa history sa mga allergies ninyo. So, likaya na nato.
1: Okay, salamat kayo sa healthy tip, Dok, no? Inana di itong buhaton. Kaya usay, magsalig na mangguta nga. Ah, wala rin kayo allergy. Inani, pwede rin kumukaon ani niya. Daghan kayo, Dok. Labi na unlimited ba nga. Inana, nag-i-offer sa imuha sa mga seminars or unsa pa na din ha. Na mga occasions sa lang inom ng tag kaon ta din ha niya mag-allergy. Nahitabo ba na Dok na may kaila Dok nga wala siya kabalo nga allergy siya din gaoferan ano mga seafoods lagi Dok niya duro siya kaon wala na siya naulaw siya Dok nisulod na sa iya ang room mga sa to siya iya nga room dito nga private room nisulod na siya dito naglisod na siya ginhawa kay naulaw siya si ang gibati ba wala siya nagpahibalo namatay
2: no piligro manggoy kay ng allergy kay kuan bitaw kanang imong airways ba mura po siyang manghubag dayon ang ubanan maglisod na ginhawa so mabarahan na to agis kay nag-inflame or naghubag no so kanang may nana dapat madapatan jud ay siya pang allergy ng mga tambal no kung grabe na kayo i-inject na namo labi na nami madunggan nga tightness sa iyang airways nana
1: kato siya dok wala man siya nagpahibalo no so awareness pwede ay na no ma-aware ato mga kahigalaan bahin ani kay ko andi ta dapat magulaw-ulaw eh. So unsa bahay maayo Dok nga imong ma-recommend nato nga madaldala nato sa atong pitaka nga kanang pang-anti allergy nga kanang barato ra pud.
2: Ako usually magdala kog nicetirizine, montelukast, prednisone, inana.
1: Ay inana Dok. So before tamo kaon
2: pero mga pareseta man pugka kay di ba ya ka makapalit prednisone labi na kay steroid.

0: Okay. So salamat kay ana Dok no nga na kuanta na aware ang tanan po no bahin ani. So bantayanan gyud kay ato ang health mga higala kay health is wealth pa ya, no?
1: Yes.
0: Okay. So putong gingon doktor nga i-prevent pa gyud ato da ano kaysa kanang mag-i-cure ta. I-prevent taan.
1: Oh, pero saan ba? Ni makakabalo dyan ng allergy day ka na.
0: Labi na, lagi?
1: First in kaon ni mo, wala ra. Pagka second ni mo nga allergy day ka ato, di ana naman nakasagaran pagka second ni mong exposure.
0: Nga, samot na dok no, nga mag-edad na ta, nga na less na ato ang resistensya. Dok no, may possibility nga magka-allergy na po da ita dok. Okay, so salamat kay mga kahikilaan. Huwag salamat sa atong texture sender no. Diri na po ta sa ato ang lain nga nag-message sa iyang problema, sa iyang panglawas. Ingon siya, kumusta dok o buttercup? Maing adlaw sa tanan o sa tanan ninyong mga suking mamiminaw. Akong problema karon dok, kay permi na lang kong gadugo-dugo. 37 pa akong edad. Naadaw ko'y mayoma. Ask lang ko, duna ba'y pahilis ani? Dili ko magpa-opera unta. Base na ay mga kapuling tambal dok nga hilison ra unta. Salamat kaayo.
1: Pahilis sa
0: yang mayoma.
1: Wala man ko ni bawa na pahilis sa mayoma. Kana lang siguro dili kay siya mudako na no. Mas maayo siguro kung naa man gani mo kuyos-kuyos lang pwede man dyan na siya totally mawa.
0: Mali dok ko. Eh.
1: So pero ikaw pwede ka makaig opinion sa kuan sa ubigay ni kay base na anas live na bagong nadiskubrehan ng mga tambal para ana no. Pero sa akong nahibaw-an jud eventually later on mga mudako na kaayo ipaoperahan jud na niya patangtang. No, ang kada mayuma manggo depende mago na siya asa na siya dapit. Naa ba siya sa sulod mo nang na tendency magdugo, kung naa siya sa tunga-tunga sa muscles, mo na siya magsakit siya. Kung naa siya sa ibabaw kaayo, muna ma-feel ka ini mo siya nga gabukol. So, inala na siya. Naado siya hormonal po noon, pero ang ako alang manggod, ang uban manggod na mayuma, utakabalubag aggressive na siya nga cancer. So, the better yun unta, nga matangtang siya.
0: Okay.
1: So, di man po good na maayo magsiig hormonal replacement for prolong. Kay, naman po na siya risk involved, no? Pero kung na kay mga kuan, dapat mag-regular check-up sa ilang ubigay ni, no? Dili na siya pwede nga, karun, okay na akong paminaw, di na akong mabalik ni Doc, magpadayon na ko, orang uban, mundang na ko sa akong ginom, no? So, dili na siya maayo nga attitude ng inaana. So, dapat mag-regular check-up juga at least every 3 months or every 6 months sa imo ang ubigay ni. Wala pa ni siya nakaduol og ubigay ni, mo ato jud siya. Ubigay ni. Pero I think, ano, nakaingon naman siya mayuma. So, nakaagi na siguro ni siya og check-up. So, ang iya na lang yung himuon is ato follow-up, no? Close follow-up. Kaya, kung ba na mga benign ng mga mayuma, na tendency nga yung aggressive or malignant na.
0: Hoy, lagi bantayanan ka eh, Dok, no? Digid ba nilalim ng mga kababayinan kung dili magani magka-cancer sa breast, sa matris, sa pakain na, Dok?
1: O, so, syempre, sa imong reproductive organ, sa babae, isip babae, isa gina siya sa risk, ana. So, kana, muna yung itawag na to, nga nagyay, kuan, kanang cervical cancer man, bitaw, muna siya nga, naatay, gitawag o kanang anti-HPV nga mga bakuna like mga Gardasil may nana nga libre na sa gobyerno labi na sa mga teenagers na to mga 9 years old and above so nana tay injection para anak nila so mas better yun nga ang atong mga teenagers ato na siyang pa-injectan ipalista na to dyan na sa health center ninyo or sa inyong mga barangay health workers no naatay ka ng mga anti-cervical cancer ng mga vaccines.
0: Ay na na day na dok nga libre pa jo di ay.
1: Oh, pero I think murag tama na siya sa 42 something edad. Kay wala na kay siya benefits daw. Though ikaw imo gyapon ang option kung magpa-inject kag nana kasi mo 50s. Pero ingon sila is more ang target population is mga 9 years old to 42 ba to? Something in ana.
0: Ah, okay. Karon pa ko kadungog ana dok no. Og nahibalo pa lang da ko dok naka avail non ta kung ana.
1: Ikaw lang itawag na itong HPV vaccine.

0: sa importante kayo na nato, no? Isip mga babae. Okay, salamat doktora. O hangtod sa sunod nga higayon, mga kahigalaan nato, no? Sa ngala ni Kuya Franz, kinyang higala sa kahanginan si Buttercup, na kanunay nga magpahinamdam ka natong tanan nga prevention is better than cure and cheaper than cure.
1: Yes, o kani si Dok Choi nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
0: And for now, bye-bye!
2: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 93.7, mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
4: Manjo, dito sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawang ko. Dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon, di na. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, apat na araw, di ko tatay.
5: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
4: Oh, pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
5: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
4: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
5: Okay ba?
4: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
5: Yung rice coffee?
4: Masarap.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

FM。Heart 92.7

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Mahigit 400,000 na halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam ng mga otoridad habang naaresto naman ang isang high-value individual sa sinagawang buy-bus operation sa barangay Balulang, Cagayan de Oro City. Kinilalang sospek na si alias Habibi, 28 anyos at residente ng barangay Carmen. Nakumpiska mula sa kanya ang 4 sachet ng hinihinalang shabu na may kabuang timbang na humigit kumulang 65 grams at tinatayang nagkakahalaga ng 400,000 pesos batay sa standard drug price. Sabay din na na-recover ang iba pang drug paraphernalia na posibleng may kaugnayan sa illegal na aktibidad ng sospek. Kasalukuyang nasa kusodiya ng City Drug Enforcement Unit ang narestong sospek at nakaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7. Big
1: Shot, Big Shot. At now, nakatakaroon sa atong usaka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kate kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Parmi na sa ladagaday ko. Tagaruhas, naa sa bayo pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit niya na?
2: Nalipay kay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kaysa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko kaisang atanan, gani, sa niagin, sintay 3 pa karon, 73 na lang, munang nilipay ko ani nga, tungod ani yung kapikorn, mauna yung usa nga, nakatabang nina ko, og nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lapit po kaya lang tulog, gani, dili na po sila luya, hindi mabuntag.
1: Mo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kapikorn ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
3: Ang pakighilawas nga walay proteksyon mamahimong moresulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwedeng mabuhi nga himsog og normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest, mamahimo kang muduol sa HAPSEM RHU Maramag alang sa libre, luwas og confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo, mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested.
4: Stay strong! Be informed, get tested.
5: Standing in a crowded room and I can't see your face.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.
9: It's Heart 92.7.
8: Heart, Cagayan de Oro.

92.7 Hard FM Cagayan, the Orontalig 3.7 Hard FM Bukidnon, and honest natin sweethearts. 31 minutes after 3 o'clock. Magandang hapon po sa lahat. Happy Thursday afternoon. Medyo mainit pa sa labas ha. Tsaka yung mga not feeling well, huwag na muna tayong magbabad sa araw. Tulad natin, wala. Subaw pa rin. But anyway, tuloy-tuloy ang ating araw. Tuloy-tuloy ang ating ginagawa, di ba? Let's move on. Dapat hindi yan pwede makahamper sa atin yung mga konting-konting mga sakit-sakit sa lawas, di ba? Dapat wala lang. Kalayon lang yapon. Inom lang dagan tubig, di ba? Anyway, that song was, Time Check brought to us by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Happy listening sa ating mga pogi at saka mga pretty natin dyan sa may Kevin Enterprises. Magandang hapon po sa inyong lahat. At syempre naman ang ating mga kaibigan din sa may Manukan, yung kainan sa Manukan dyan sa may Corrales Extension Branch. Happy listening po sa inyong lahat. At saka eto din, mga nag-attendance check natin ha. Mami Elaine Gales, mayong hapon. Demsoy, mayong hapon. And also kay John Ross of JL Flower Shop, maganda kapas sa hapon din. Brother John Ross, mayong hapon din po sa ating mga sweethearts dyan sa may Bank of Commerce, sa may Bangkalan, Negros. Oy, grabe, happy listening po sa inyo ha, for sure. Dito, naka-download to ng ating streaming app. Nakikinig sa atin through online. Happy listening sa inyo. At saka ito rin, paborito natin to ha, Sir Efren Wayan. Magandang hapon sa inyo, Sir Efren. Kumusta naman ka? And also sa ating mga sweethearts ngayon na nakikinig dyan po sa may Upol, Misamis Oriental. Dyan sa may Igpit Upol, ang daming ding nakikinig sa atin dyan. Magandang hapon po sa inyong lahat. So ano ba yung mga hinahanda natin ngayong hapon? Especially yung mga pangmeryenda natin ha. At saka kung meron man tayong mga ano ba yung mga lakad natin ngayong hapon, dapat as early as now, para at least kung ulan mamaya, hindi tayo mababasa, alright? And don't forget, dapat na ready din yung mga kapote natin at saka yung mga rangers natin ha, para at least di kayo matulad sa akin, di ba, na ulanan. Ngayon, wala na. Grabe.

0: Heart Afternoon Drive, dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
1: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
5: First 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso.
6: Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients. With a balanced diet and healthy lifestyle.
7: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
8: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
9: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
10: Kaming mga taga-Bara Upol, dili mo kumpeto ang adlaw kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
7: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
11: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
9: The best ang mga music sa Heart FM.
10: Makarelate, makaimot, huwag makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
12: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
12: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Radio with heart.
1: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart 92.7.
13: Critic, critic, critic, critic.
14: The step.

0: 3:45 ang oras natin. Magandang hapon po sa lahat. And that song was brought to us by GCash G-Bills. Chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. Magandang hapon po sa lahat ng mga sweethearts na nakatutok dito sa ating programa. Ha? Harvey Stone here. Hanggang alas 5 po yung pagsasama natin. Happy happy listening sa lahat ng mga nakikinig natin mga sweethearts ngayon dyan sa may Bukidnon. O sabi ni Demsoy, may vitamin C daw ako. Vitamin C? Pero dagat yung spelling niya. Magandang hapon si mo, Demsoy, ha? At saka attendance check din sa ating mga sweethearts dyan sa may Kamamanan. At saka sa mga nakikinig dyan, mga mayong-mayong hapon sa inyong tanandiyan, ha? At saka ito, pinaka-importante ito, no? Nakikinig sa atin yung lola ko ngayon, ha? Mayong hapon kay Lola Gaudencia and also kay Gogo. Pati si Wawing, pati si Nano, at saka si Mida na minaw karon, ha? Oh, grabe, pakada yun ni Dudong Jimenez ba? Mayong hapon dyan sa inyo, ha? Asaman itong mga snack on niya. And also, hi and happy happy listening din sa ating mga sweethearts dyan sa may Bank of Commerce, ha? Akalain mo sa Negros, nakikinig sila sa atin ngayon. Sa may Bangkalan, Negros, happy happy listening po sa inyo. Happy listening din po sa kay Silver, sa ating mga sweethearts dyan sa may Melodia Pharmacy. Sabi niya, magpagaling ka daw. Kasi iinom pa tayo ng maraming maraming malalamig na soft drinks. Grabe naman to si Silver. Magandang hapon si mo, Silver, ha? Send my regards to your mama. At saka oras natin, 3:47. Magbabalik pa ako with more music. Playing you back from Shane, A Beautiful in White. Dito pa rin yan sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7,
1: this is Heart FM. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawan ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon, hindi na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na, dati, apat na araw.
4: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
3: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na.
4: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
4: Okay ba?
3: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
4: Yung rice coffee.
3: Masarap.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7. Yeah.

0: po ng Cyril Recto. May build up na po sa ngayon this Harvest Town. Yung Sim Recto natin, ganun pa rin. Strapan ko lang po yung mga sasakyan dyan. Nakaraan tayo ng Kausuagan Highway, ganun pa rin. Papunta po tayo ng banda po ng Patag. Maluwag pa rin ang sa Patag ngayon. Sayang Harvest Town, nakaraan tayo ng Bulwa Highway. May kaluwagan po naman sa Bulwa Highway Harvest Town, yung banda po na sa kaliwa at sa kanan. Maluwag pa naman sa ngayon ang Bulwa Highway. Nakaraan din tayo ng Bara, Cruising Bara. Makain po kasaglit kasi may mga bus dyan na nasa gitna, magbaba ng pasahero, kaya makain po kasaglit. Nakarating tayo sa banda ng Ipunan. Maluwag pa naman sa Ipunan sa ngayon, Harvest Town.
1: Alright, maraming salamat sa iyong report, Joseph.
0: Yan ang latest sitwasyon ng kasadang nadaanan ko ngayon at kasadang group. Joseph Ranala ng Emergency Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
2: RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
3: Discover the beauty of playing brightly with New Star on
4: Excellent Health, Excellent Life, EXL Maka Buhay Plus.
5: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boytrago family.
6: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler. 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong lugay kayo siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kayo iyahang recovery. Try EXL Makabuhay. Kay safe, good kaayo siya even for mga bata.
5: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents, but also food para sa mo ang anak.
7: Kaya EXL Makabuhay.
8: Makabuhay!
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
11: Radio with heart.
12: The best mix of music.
13: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
14: Tulugan lang kayo.
15: An avenue for local talents and artists.

92.7 Hot FM Cagayande or on 93.7 Hot FM Bukidnon. 4:49 na pong oras natin, sweethearts. That was Fergie with the Big Girls Don't Cry, and that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Kumusta po yung mga uwing-uwi na dyan, ha? Make sure na uwi tayo kagad sa bahay natin, ha? Tsaka parang di na yata safe yung panahon natin ngayon. That's why we need to be careful at all times. Tsaka sabayan natin ng pagdasal, ha? Mga nanay-tatay natin, ha? Yung mga hatid-sundo ng ating mga estudyante. Nako, last day na po bukas. Relax na naman over the weekend. Tsaka mag-ingat po tayo sa ating biyahe araw-araw, ha? Yung mga pauwi pang malayo-malayo. Papunta pa dun sa may papunta ka dun sa Taguluan, yung sa may Villanueva. Happy listening po sa inyo. Yung iba naman is pauwi ng Inita. Nako, napakalayo. Tsaka yung mga nagmomotor lang, ha? Ingat po tayo. Takbong pogi lang po, mga sweethearts natin, ha? Tsaka yung mga taxi drivers natin. Bigayan na po tayo dyan sa matrapik na lugar natin dito sa syudad. Happy listening sa inyo. Smile naman dyan. Kahit wala nang ngipin, di ba? Smile pa rin. Happy listening nga pala sa ating mga sweethearts dyan sa may Megan's Eatery. Happy listening. Namiss namin kayo. Tsaka yung kaibigan naming wala na. Kaka 40 days lang. Magandang hapon po, ha. Ito na ang ating The Price is Rise Overload. Alright, paikot na tayo sa ating ruleta para pipili muli ng winner na magkakuha po ng bigas at grocery items. Sino kaya? Pero congratulations, ha, yung mga winners natin kanina, ha.

0: Congratulations kay Marlon Cabales or Cabalies. Marlon Cabales. Diyan po sa may barangay Agusan, congratulations to you. Sa nakikinig ka man ngayon, pakikuha na po kaagad ang iyong papremyo ha. Magdala lang po ng ID. Punta ka lang dito sa aming himpilan. Located tayo sa 5th floor. Limang andana ng FICO Admin Building. Dito po yan sa may Vamenta Boulevard, Ilaya, Carmen. Tapat lang mi sa West City Central School. Heart FM, the price is rise overload. Ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. Alas 4.52 na oras natin, sweethearts. Magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Heart.
1: 93.7. Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman no colon cancer.
2: Kung po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
3: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sasakit yung katawan ko. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na tayo yung tulog ko.
2: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
3: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung mapatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilid ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bo. Eh, sa ngayon po, okay na po.
1: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
6: The price is rise. Overload.
7: Overload. Tama.
6: Overload dahil pati sundaan, sagot na rin namin. The price is rise. Overload.
7: Overload.
6: Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rise. Overload.
7: Marami ang mananalo. Araw-araw.
6: Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rise. Overload.
8: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
5: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: daghan kayong mga tao, mga pinanga, nga nagunahon na sila ang diabetes, ang hinungdan nga nung ma-diabetes tungod kay daghantang makaong asukal. Diba? Pero ang diet, importante, pero ang siyensya nagsulti, nagpakita nga ang chronic emotional stress maka-contribute pod nga maka-diabetes pod. Mupataase mo hang blood sugar o insulin resistance. For example, away sa pamilya, problema sa relasyon, problema o kabalaka sa financial, kaguol, mibati ka nga murag nag-inusara ka, walay nakasabot, wala kay kakampi. Ang sige di ay pagkakabalaka, maka-apekta na siya sa imuhang body's metabolism. Ang number one pinangga nga punto nga to ang bantayan, kining ang stress na to. Pag ma-emotional stress ta, although daghamang kaghinungdan nga makapastress sa tua, pero pananglitan, na-emotional stress ka, katong atong isgutan ganina, away sa pamilya, relasyon problema, financial worries, mo-activate ang fight or flight system. Kung ang atong utok makabati gani siya, makasense gani siya o danger or emotional distress, kakapoy sa imong emosyon, iyahang i-activate ang stress response. So sa ato pa, ang lawas mo release siya sa stress hormone sama ng cortisol. Ikaduha, kaning adrenaline. Kini nga mga hormone mo prepare sa tong lawas para ma-emergency mode ang imuhang lawas. It's either mo escape ka sa danger, mo away ba ka, so naa ka sa emergency mode. So tungod kay naa ka sa emergency mode, ang imong atay mo release na siya og extra glucose or sugar paingon didto sa imong dugo para mo provide ang quick energy. Kay ang glucose man ang gikinahanglan nato sa tong lawas para nga mo uptick ta dayon, mao man ay ginagamit number one sa atong mga lawas na to. Imagine na pinangga, ang imuhang lawas na prepare, nakaset imong lawas para mudagan ka, likayan to nimong disgrasya, likayan o daganan to nimo ang nakapahadlok nimo. Ang next unta niya, kinaka sa emergency, but pasabot, emergency, away, mudagan, nakay luwason, but pasabot, physical ang gikinahanglan pod. Nga mahimong abdik ka, mahimong kusgan ka. Ang sugar dapat magamit to dito sa imong mga muscle para magamit o mahimo siyang kusog. Ang problema, nga nung magpabilin taas ang sugar sa atong dugo sa panahon nga stress ta, wala man nato gigamit sa kusog ang pagkataas sa sugar. Kay ang atong lawas, pag naata sa stress, emotional stress, dili siya makadiferensya. Ang iyahang pag-ila basta na stress imong lawas, same emergency. Imbis nga mulakaw-lakaw ta, imbis idaga nato para magamit to og energy ang taas nga sugar, ma-convert dito sa ato ang mga muscle ang sugar, mahimo siyang energy dito. Nagpabilin lang siyang taas sa ato ang dugo ang sugar nga taas ngano kaysa panahon emotional stress ang tao o sa may buhaton, magnilingkuray raman, magmukmuk raman dito sa kwarto, magsigi ra maglingkod kay magunahon as problema. Wala maggamit ang mga fuel. Nagpabilin siya dito nga mo'y mo resulta hinoon nga mahimong mulapot ang dugo, mo concentrate ang sugar dito sa imong dugo. So ang pinaka the best, pag naa sa emotional stress, dapat ang pag-exercise importante buhaton. Kung sa maning exercise, lakaw ka. While naglakaw ka, i-exercise po nimo imuhang spiritual exercise. Kanong spiritual exercise or spiritual health? Tungod kay sa psychology mga pinanga, ang naputay spiritual health manggod nga dapat ato apong i-exercise, dili lang ato ang lawas i-exercise para nga masunog tong mga sugar, padi ta ma-diabetes, naapod tay i-exercise atong spiritual aspect. Tungod kay ang spiritual aspect siya pod ang nagapangita kung unsay meaning, unsay purpose, unsay paglaom, unsay value, unsa ang connection sa ato ang gisaligan, kanang mas labaw pa kakuhaan at kusog kaysa ato ang kaugalingon lang. Mao na tong spiritual aspect. Noon atay sense of purpose. Magkinabuhi ta sumala sa personal values nato. I-exercise nato na ang mga pinangga. Mao na bitaw nga kinahanglan pud kaayo during emotional stress nga time. Aside nga i-exercise nato atong utok, ato pong pakaunon ang ato ang lawas para naa sa insaktong sustansya nga ma-supply dito sa ato ang utok, no? Kay kanabaya atong utok nga diha ang spiritual aspect nga nagalihok sa ato ah, kanang frontal lobe, kanang anterior cingulate cortex, kanang anterior cingulate cortex mo na siya ang diha ka mubati og kaluoy, diha ka mubati og paghigugma, diha ka mubati sa iyahang kahimtang karon. Ang frontal lobe pod nato sa atong utok, diha pod mulihok, mufunction ang unsay katuyuan nato, values og moral reasoning nato. Ang parietal lobe mao po na ang sense of connection and transcendence. Kanang transcendence mga pinaga, sa spirituality pa na siya, mao na nag-refer sa mga panahon nga ang usa ka tawo mas mubati siya nga mas connected siya sa usa ka mas gamhanan pa sa iya ha, sama sa Ginoo or may connect ba ta sa higher purpose nato atong mga gitinguha o baka ha, sa kamatuoran unsa man kamatuoran, unsa ba ang gugma na kay something nga gisandig nimo ang imuhang kaugalingon ni anang mga butanga. Mao bitaw ang kinahanglan jud nato naay mga kabaluta sa mga principle nga unsaon nato maging healthy po atong utok. So sa ato pa, kung mutaas ang imuhang sugar, blood sugar, panahon nga nakay problema sa pamilya, relasyon, gikabalakan sa kwarta, kung sa panay mong gikahadlukan, mutaas ang sugar anang nga time. Imong i-exercise ang imuhang lawas para ma-burn sa imong mga muscle, pakusog, baklay ka, pasingot ka, nakay time sa pag-exercise. After 1 hour nga naglingkod ka, kinahanglan, stretching ka, lakaw-lakaw ka, 5 minutes to 15 minutes. Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
1: Basta healthy, happy!
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Margie M. Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamog ko bukol sa ulo. Natun ako SPMC, tapos naka-schedule na ko dito ng operahan. Nagangulngol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo ng mga doktor na prone to cancerous. Ang akong pag-inong sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa usa ka adlaw, mga 1 week, nawala na katumbo. Bukol, sir. Nag-quiz din siya. Kanang wala ang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Hi, it's EXL Makabuhay.
7: Pagkala marasok, apakulay ang ating buhay, ito ang buhay.
8: Nangapi na ba mo? Uy, kung wa pa mo ka pangapi, pangapi na. Pero ayaw mo og kumpiyansa sa mga kape nga inyong ginainom. Sahay, ang atong purpose sa kape, pagpainit lang sa kutukuto. Pero dili baya, part baya gyud na sa atong diet ang kape. Muna, dili ta magpataka og inom og kape. Kay pwede ning makapalami sa atong pamati og pwede po ning makapa sama sa atong pamati o maka natay pamatiun nga dautan. Yan naman, daghang nagainom og kape, acidity ang makuha. Ano man, grabe na ang pagproseso sa kapiwa, nagyod coffee flavor na lang ang inyong makuha. Muna inig-take ninyo, acidity, gakutoy ang inyong tiyan. Pero ang EXL Black Coffee, guaranteed, walay acidity. Ano man, ang iyang purpose is good health. Di lang pang painit sa kutukuto. Ang gusto niya maghatag og nutrisyon para sa mga tao, pinaagi sa 17 powerful herbal ingredients. Nga gibutang nina 17 ka mga klase-klaseng herbal. Isuon, kining kapiha. Di lang ni pangpainit og kutukuto, pangpaayo pa sa imong constipation, pangpawala sa insomnia. Kanang ubang mga gibati nimo sa lawas nga mga panakit-sakit, body pains ug uban pa nga mga ginaantos nimong chronic diseases diha, posibleng maalibyuhan. The moment nga mo inom lang ka og kape, dili na imposible. Kay naay ingredients ni nga kape, di lang ni basta kape. Gibutangan pag yun og My HMB. Kung ganiwang nakakaimong muscles luyat na kaayo, timan eh, bisag i-research ni mo ron, mutanaw ka sa Google, sa YouTube. Muscle means life. Ang muscle, kung mawala, magkamubo ang imong kinabuhi. The more muscles you have, the long life you live. Unya, kinanglan po ni mong stamina, energy, para maka-exercise ka. Kaya naman ni My HMB, para mo dako imong muscle, ang EXL Black Coffee, gibutangan po ng My HMB para mo taas imong resistance sa pag-exercise, sa imong pag-zumba, sa imong pag-bisikleta, sa imong pag-gym, sa imong pagdagan, mutaas ang imong resistensya, mas taas kag chance nga mag-build up og muscle. Iyan ana kakuyaw, ang EXL Black Coffee. Busa, ayaw na ninyo gulata nga mawala pa lang inyong mga muscles o magkasakit pa mo, una mo muinom ni ining EXL Black Coffee. Available na ni sa inyong mga suking butika. Available ni sa mga grocery. Diba ni? Ang kape nga di basta-basta, EXL Black Coffee.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Ayat, it's EXL Makabuhay.
1: Basta healthy, happy!
0: Ayaw lingkod higda nga tagduha tulo ka oras unya grabe imong hunahuna si muhang problema. Grabe ang imong hunahuna si mong emosyon pagbati. Ngano man mutaas ang imong sugar ana. Labi na kung ikaon ka na nabusog ka unya natulog kay labi na ka ng grabing problema nato, magsige na lang taghigda, mutaas imong sugar ana. So ayaw tulog busog, dapat na ay physical fitness gihapon. Naay trabaho gihapon. At the same time, while nga nasunog na niya pinaagi sa physical, dapat imo pong i-exercise ang imong spiritual mental aspect pod nganuman para dili na pod sigig produce og stress hormones nga manghinubra ng stress hormones sa imuhang dugo. Dapat i-exercise nimong spiritual aspect nga imong paligunon ang imong emotional pinaagi sa paghatag sa paglaumba panahon sa mga kasakitan, imo bang pamalandungan na kay reflection nga masabtan nimo unsay meaning aning mga kalisod karon nga mga imuhan na experience. O baka sa spiritual aspect gi-encourage niya ang imuhang emotion nga pasayloa lang to siya. Isalig nimo tanan sa Ginoo, o di ba? O baka ha ang imong spiritual aspect o mental aspect gi-exercise nimo nga magpasalamat lang ka. Ay salamat nga gisultihan ko ani gidaot ko. Ay gisultian ko ani niya, ay mao ni iyang gihimo sa kuha. Bisag sakit man pero imong gi exercise ang imong spiritual, imong value, ang imong decision making. Na kay kamatuoran, na kay truth. But pasabot, pareha sa duha ka tao, pareha ilang problema. Pero ang usa ka tao, naa siya'y paglaom, katuyuan, pagtuo og supportive relationship. Naa siya'y pamilya, musabot niya, mahigala, mupadasig niya. Ang question, kinsa man sa ilaha ang naay ligon, maayo nga emotional health kanang pagbati? Of course, katuyong usa nga naay paglaom, katuyuan, pagtuo og suporta sa relasyon sa iyang mga pamilya o kahigalaan. So, hinumduman nato pinanggaha nga ang kahimsog sa panglawas nato, kung hisgutan nato ang emotional health nato, kinahanglan makig-work ni siya sa uban nga mga multiple dimension sa atong kahimsog sa panglawas. Of course, naadi ang physical, ikaduha naadi ang mental, ikatulo na ang social, ikaupat na ang emotional, o ikalima na di ang spiritual health. Mauna nga, pag ang imong emotional health ang maapiktuhan, dapat i-exercise tabangan nimo pinaagi sa physical nga dimension. Tabangan po sa imuhang mental nga dimension. Oh, sa unsang paagi ka maghunahuna, kaya na imong pagbati, gi-influence po na sa imong paghunahuna. Ang imo pong gibati, basic influence lang po siya sa imuhang social health tungod kay kumusta man ang imong relasyon, basic na pasagdan. O baka ha, kining physical, mental, emotional, social, basic matabangan sa imuhang spiritual health. Hinumduman na to ha, kung gidiabetes ta tungod kay lahi o naglain imong gibati tungod kay grabe imong problema sa pamilya, kasubo, kalagot, kahadlo, kabalaka, makadiabetes di ay na pinanggadili ra tungod kay niinom kag soft drinks, niinom kag kape, nikaon kag daghang mga asukal ng mga pagkaon, dili ra di ay. Usa di ay is ang emotion, pagbati, nga na-stress nga pagbati. Kung ang atong mga lawas, under siya sa prolonged stress, taas-taas nga panahon nga na-stress ka, nagkinahanglan o magkinahanglan o dugang sustansya ang imong lawas o pwede pod maka-experience ang atong lawas o taas nga oxidative stress, fatigue, poor sleep, and reduced resilience. But pasabot pag magsakit ta dugay ta maulian. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule maoy tubag para niining tanan. Kay kini naani siya'y chalcones o sa saka natural plant compounds with antioxidant properties nga mutabang pag-proteksyon, mubantay sa itong mga selula nga dili madaot or ma-imbalance tungod sa oxidative stress. Og musuporta ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule nga chalcones gikan sa mga delikado nga inflammatory response sa atong mga lawas nga mahinungdan sa pagbukol-bukol, mga arthritis o guban pa. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule rich in B-complex vitamins ni mga pinangga. Importante ni siya for energy production, nerve health, stress resilience, and normal brain function. During periods of stress mga pinangga, ang atong mga lawas na kinahanglan yun og mga insakto nga mga B vitamins sa atong mga lawas. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule na po niya ay vitamin C support nga makatabang sa immune function, collagen formation, antioxidant protection o mutabang sa tong lawas pag-responde sa physical and emotional stress. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule na po niya ay bitter herbs nga makatabang sa general wellness and vitality. Mupalami sa tulog, mulimpyo, mutabang nga atong utok makalimpyo sa iyahang mga hugaw. No, matagabii daghang kay mga patay nga mga cells, mga toxins nga naastong utok nga kinahanglan matangtang, kinahanglan malimpyuhan. EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, inom isa o duha o tulo kapsula dayon tulog. Kung medyo dako kang tao, taas ka overweight, pwede ka tagduha tagtulo inumon dayon tulog. Hinumduman nato together with healthy eating, adequate sleep, exercise, hydration, prayer, and stress management. These nutrients may help support the body's natural recovery processes and overall well-being. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after these few messages.
1: Basta healthy, happy!
9: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumor sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos mingawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Ipa-citizen ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kanya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
1: Basta healthy, happy!
0: Magbiling tagkasabihan, mga pinangga. May kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. A shared burden weighs less than a burden carried alone. Ang kabug-aton daw nga gitabangan og pasaan sa duha, medyo mugaan or mas mugaan ang imong gidala kaysa ang usara o usar ka tao ang nagbitbit sa iyang kabugaton. Kabalo mo pinangga nga usa sa mga pinakasikreto na kit-an sa research kana bitang mga tao o mga lugar, mga grupo sa mga tao nga miabot bitaw tag 100 kapin ang ilang mga edad, unya mga himsog paghihapon, ang number one yun nilang sikreto is strong social connections. Ilang gi-maintain ang close family ties, grabe ang ilahang family ties. Ligo nilang family, less ang away, walay away, kunay away, less ra. Dali ra pod mag-uli, ana bitaw, ma-happy ni sila nga mga family. Unya, ang ilang friendship, ligon sila mga friendships. Unya, nag-a-appeal ni sila og mga community activities. Nasa mga community involvement. Kung naabay mga bayanihan sa barangay, kung naabay mga church activity, ma-appeal pod sila, charity work, ma-appeal sila. Kada semana, nag-a-appeal sila og mga community outreach. Pananglitan na ay mga nabahaan, nalinugan, o yan ay mga programa ng mga volunteer. Yan, mo-appeal sila. Mao na nga nindot po sa itong panggoberno, sa itong pangbarangay nato, na ganit tayo mga kalamidad, mga tabangunon, ng mga area, mga tabangunon ba nga balay? No? Manawagan ta. Nga kung ang atong gobyerno pod, ang atong mga kaiglesyahan pod, bisag unsa ba atong mga denominasyon, pangitaon po nato itong mga silingan nato. Nga naglisod ba financial, nabay problemas panimalay, na ay mga survey himuon. Unya, i-open nato ang program, no, nga kining barangaya, na atay program nang inahanglan og mga volunteers ipahibalo sa matagbalay ngayong aning mga gikinahanglan nga mga activities na ginahanglan og volunteer. Diba? Kana di ay nga mga pamaagi, mga activity, community involvement. Unsa man yung community involvement, but pasabot na kay social connection. Pwede na siya enjoyment ba? Nakigkaon ka, nanghaon ka, namesta ba ka? Pwede yan. Meeting friends regularly, namoy community gathering, mga sports clubs, pwede yan. Mga hobby group, benefits sa anak binangga, mupa lower sa imuhang stress, mupa reduce sa loneliness, mupa increase sa happiness, unya mo provide og emotional support. Pero ang mas dako kaayo og benefits, kaning meaningful service, kani bitawang naakay makontribute sa imuhang community like charity work, nag-volunteer, nagtabang ka sa imuhang mga silingan nga naglisod. Oh, nag-mentor ba ka? O mga batanon, naaba kay church ministries, naaba mo'y community projects, So, i-mix na ito nindo na tayo mga kalingawan. Then, of course, naapod tayo mga charity work, ministry work. Ang word for today, mga pinangga, sa Philippians chapter 2, verse 4, look not every man on his own things, but every

0: pagserbisyuhan. This is Doc Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine, magaingon. Ang grasya galinaw sa Dios, mananatong tanan, o mag-aayo sa tanan natong mga balatian, dalaygo ng Dios.
1: Basta healthy, happy!
2: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat!
3: Makabuhay! Nakatake na ba mo sa inyong EXL Makabuhay Plus capsule? Nako, og wala pa, timani ha. Mag-remind you ko kanunay kaninyo that consistency is the key. Di pwede na mo inom lang ka capsule karon, unya sunod dili na pod, unya mo inom ka karon, unya sunod dili na pod, ya kuan. You know, consistent nourishment sa imong lawas. Huwag mawala sa imo, madungag ginuon sa imo, daghan kayo. Nganuman, sa atong pagkaon karon, sa atong daily life na to, sa kalisod sa panahon karon, ang atong pagkaon halos minimal na. Labi pa ka itong, dili man eh, panatuay o papubriay. Ang pobre, gamay ragkaon kay, wa naging makaon, mahal ang palaliton. Labi na ng mga nanay, mga ginikanan, na palabihon na lang ang ilang mga anak. O niya, di na makakaon o tarong. O sana sa mga rason nga nung magkasamot mong kaluya, if you want to stay strong for your family, take EXL Makabuhay Plus Capsule. Maurag yun ni ang susi para magpadayon mong malig-on. Actually, dili na sa gidaghanon sa inyong gikaon. Bisag daghan kayo mong gikaon, pero puro pod kanon, puro rapod baboy, kaon mong daghan kayong kanon, bisag pag lima kabandihado, unya, ang sudan nyo, ginamos. Wala mo na yung nutrients. Ang uban po dato, gamay ra ginakaon kay gadayet. Utro pod, ang ginakaon, limitado ra kayo, naagya po na ginatawag og nutrient deficiency. Kana mo ay pinakadako kayong kontra sa atong panlawas. Kay pag mahutda na ganitag vitamins, minerals, mga calcium, magnesium, di ba, mga lupog mo, labi na nagmahutdan mo potassium. Mauna nga ayaw ninyo nagkumpiyansahi ang nutrient deficiency. Kay makuha lang na ang mga nutrients gikan sa prutas o gulay. Gulay, specifically green leafy vegetables. Maunang na EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay tanaw ni muna, imo man ang ukbon, color green yun na. Ug pino kayo siya nga di na kinanglang usapon. Eh, na mga adlaw, mukhaong kagulay. Pag adto ni mo sa CR, ang imong gulay ni gikaon, gulay gihapon. Wa mahilis, wa maabsorb sa imong lawas. Anything nga na adto sa waste, wa na maabsorb sa imong lawas. Maunang imong pag-asa, kanina lang yung EXL Makabuhay Plus Capsule. Para di ka mahutdan og nutrients sa lawas, magpabilin kang ligon. If you really wanted to stay strong, healthy, protected, and maayos imong mga balatian, take EXL Makabuhay Plus Capsule with 17 powerful herbal ingredients. Wa nay mulabaw pa sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Available sa inyong mga suking butika sa Mindanao. Luzon, Visayas, and Mindanao. Makita ni, mapalit na ni. Mapalit online.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Ay, at EXL Makabuhay.
8: 3.7 SSR FM. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: Ako si former governor Arturo Chung Kiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap. Makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita

0: Kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo, sabay ang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, Heart FM, balita, pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
1: Radio with heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart 93.7. Heart FM Time. It is now 5:44.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say that one taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga. Yun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad ko yung boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din ko yan mo, kung saan, dalawang beta, isang araw, malakas kumain, malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:15.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng lumpiramad yung sa pagsasail at lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice coffee. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice coffee na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
3: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Di na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Strong, confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabayan si mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
5: Stay strong, be informed, get tested.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:50.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
3: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
2: 24 po.
3: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
2: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nga sabi niyo po sa akin, yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
3: Oo.
2: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, Kuya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
3: Oo.
2: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi lagi, parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagdinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa akin, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:17.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Plus, haping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
3: Makabuhay!
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:33.
1: Radio with Heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with Heart, this is Heart FM 93.7.
3: Mga impormasyong panggalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong

Thermal Coffee 14 in 1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Nationwide. Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kadilampang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome po naman sa Adibalado doon ng Tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Sa mandako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na. At tayo po ay magkwentuhan ng muli dito po naman sa ating palatutunan. Hatid dyan sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 14-25-in-1. Saan mang dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na. Tayo po ay magkwentuhan na namang muli dito po naman sa ating palatutunan. Hatid dyan sa atin ang ating po namang mga produktong herbal, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ang ating po namang iba pang mga herbal na mga produktong gawa po naman sa Rice Brand. At kung may mga katanungan po kayo, pwede kayong tumawag sa ating po namang numero 0969-226-9623, yung ating po namang numero mga kaibigan. Dito po naman sa ating palatuntunan mga kaibigan. Tawag na sa ating po namang numero 0969-226-9623 ang ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan. Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 ang numero dito po naman sa ating programa. Tawag po kayo, 0969-226-9623 mga kaibigan ang numero natin. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello?
0: Hello po, magandang

0: Kalusugan po, sino po sila?
1: Si Ryan po, sir.
0: Ryan, okay. Taga saan po si Tatay Ryan?
1: Taga Mulanay, Quezon po, sir.
0: Mulanay, Quezon. Mulanay, Quezon. Ilang taon na po si Tatay Ryan?
1: 38 po, sir.
0: 38. Umiinom na po kayo ng ating rice coffee?
1: Matagal na po ako, sir, na ginom ng rice coffee.
0: Matagal na po kayong umiinom ng ating rice coffee, Tatay Ryan?
1: Opo, mga 5 taon na po, sir.
0: Limang taon na po. Ilang taon na po kayo, Tatay Ryan?
1: 38 po, sir.
0: 38, okay po. At ano po yung nag-udyok sa inyo?
1: Mayroon lang sana ako, sir, tanong.
0: Ano po yung tanong po ninyo?
1: Pwede po ba, sir, sa anin, sir? Yung kapatid ko ba, sir, may sakit.
0: Ano po?
1: Yung head cancer.
0: May ano po siya, may?
1: AIDS cancer baga po, sir.
0: Okay, ano po yung mga gamot na iniinom niya na po? Meron na po ba siyang gamot na iniinom galing sa doktor?
1: Mayroon na po, sir. Galing na po siya, sir, sa Lucena.
0: Okay. Pwede po siyang uminom ng ating rice coffee, tatay. Simulan po ninyo, pasimulan po ninyo yung pagiinom po ng ating rice coffee at makakatulong po yun sa kanya kung ito po ay araw-araw niya pong iinumin. Dito po, yung ating po namang rice coffee po ay makakatulong po sa kanya, tatay.
1: Opo.
0: Simulan niya na po yung pagiinom po ng ating rice coffee, makakatulong po yun ng napakalaki sa kanya. Habang iniinom niya po yung mga gamot na binigay po sa kanya ng doktor.
1: Opo, sir, ay dito sa Mulanay ay ano na rin yung pinaano ko na sa center na 6 na buwan po, sir.
0: Ano po yun, tatay?
1: Yung sa center ay pinagamot ko na po, sir, na yung pang 6 na buwan maintenance po, sir.
0: Opo, ituloy niya lang po yung kanyang maintenance na iniinom, tapos pwede na po siyang isasabay niya na po yung pagiinom po ng ating rice coffee. Pwede po yun.
1: Nabihan ko na, sir, mga 3 kahon ay ang problema ay ang bunga nga, sir, nagkakasugat. Lumabas ang parabubaga, sir, na ugam sa bata.
0: Sa bata, opo. Baka po parte na po yan ng kanya po namang iniindang karamdaman. Basta po yung pagiinom po ng ating rice coffee at tatay, makakatulong po yun sa kanya. Malaki po yung may tutulong yan sa kanya. Okay po?
1: Okay po, sir.
0: Opo. Sana po ay ano, ituloy-tuloy niya po yung ano, yung pagiinom po ng ating rice coffee para po makatulong po ito sa kanya. Basta po araw-araw yung pagiinom po ng ating rice coffee, tatay. Ituloy niya lang po yun. Okay po.
1: Okay po, sir. Ay nabilang ko naman lagi.
0: Apo, tama po 'yon. Sana po ituloy-tuloy niya lang po dahil yung pong ano na 'yon, yung pagiinom po ng ating rice coffee, malaki po yung maitutulong sa kanya, tatay.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Okay po, sir.
0: Apo.
1: Salamat.
0: Kayo po, tatay, ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: Eh, ako po, sir, ay para bagay overpatig na ako sa trabaho.
0: Tama. Tapos?
1: Nung ako'y bumagsak na 3 beses mawala ako ng palay, ako'y pinala sa center, ay atakbo ako ng Lucena, i-confine.
0: Na-confine po kayo?
1: Ayaw ko, sir, ayaw kong tumayag. Yung si Mrs. nagbili ng rice coffee. Eh di nung ako'y napirong ma-rest ko, kaya gumanda-ganda ang pakiramdam ko, di ako'y muwi na lang bahay.
0: Ma, hindi na kayo nag-hospital?
1: Ay, hindi na po, sir. Hindi na ako nagpunta ng hospital, eh. Kulang din po masahe ko pa, sir. Malaking masahe.
0: Okay. Pero malaking tulong po yung naitulong po sa inyo pala ng ating rice coffee.
1: Ay, malaki po, sir. Ay, nung dugo ko ay 40/70, ngayon normal na.
0: Normal na, opo. So,
1: Sir, ay, opo, parang 3 taon lang lumipas, ay hindi na bumalik.
0: Very good po yun. Kaya, gusto nyong painumin din ng rice coffee yung kapatid po ninyo?
1: Opo, sir. Ay, yun nga, binilhan ko ng, ano, ay, ng 3 kahon. Ay, ang bunga nga naman, sir, ay nagkakasugat-sugat. Ay, di, ay, pinaano ko naman sa sinter uli. Ang sabi naman, palusinado naman uli. Ay, sabi ko, ay, walang pera, ay, naano ko na lang, na-rice coffee na lang.
0: Opo, makakatulong po yung rice coffee po sa kanya, tatay. Basta po tuloy-tuloy lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Nagki-cleansing na po yung rice coffee po sa kanya. Basta tuloy-tuloy lang, araw-araw lang po merong rice coffee sa kanya. Makakatulong po. Habang nag-aantay kayo ng pagpapa-check up sa kanya, mas maigi po na umiinom siya ng rice coffee, tatay.
1: Ayos na mga po, sir. Baka ano naman, malayo-layo na ang lakad. Ay noon ay hindi makabangon talaga, sir, yun. Ay payat na payat.
0: Mm-hmm. Eh ngayon, ano na, nakakalakad na dahil sa rice coffee.
1: Opo, sir, ay nakakalakad-lakad na po.
0: Oh,
1: malayo-layo na.
0: Yes, ituloy lang po. At yun po yung sinasabi natin na tulong po ng ating rice coffee sa kanya. Kasi lalakas po yung katawan niya. At the same time kasi yung ating po namang rice coffee ay makakatulong po para labanan po kung ano man po yung problema niya sa kalusugan. At the same time, punan yung kakulangan ng nutrisyon sa loob ng kanyang katawan para po ay kahit paano lumakas po siya. Yung kanyang immune system lumakas po dahil po sa pag-iinom ng rice coffee. Dahil yung rice coffee po natin, taglay po, sabi nga po natin, lagi natin sinasabi, taglay po ng ating rice coffee yung nutrisyon na makakatulong po para po naman na mabigyan po ng kalakasan ang ating po namang katawan.
1: Opo, sir. Totoo yun. Talagang mamalaki ko po, sir.
0: Tama po yun. At sana po ay hindi lang po kayong dalawa yung umiinom ng rice coffee sa bahay po ninyo. Dapat po lahat na. Kasi lahat po ng problema natin sa kalusugan nagsisimula po dahil po sa kakulangan ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan. Ang iba, dahil malakas pa yung resistensya, dahil bata pa at wala pang mga iniinang karamdaman, hindi pa yon. Pero kapag yun po ay napabayaan po natin, panigurado, darating po yung panahon ng oras na manghihina tayo. Kaya ngayon pa lang, sabi nga natin, prevention, mas maigi po sa cure. Ngayon pa lang, i-prevent na po natin. Huwag na po nating antayin na magkaroon muna tayo ng karamdaman bago tayo uminom ng rice coffee. Ngayon pa lang, protektahan na po natin yung ating po namang katawan, yung ating kalusugan, para po naman hindi tayo abutan ng problema po sa ating kalusugan, tatay.
1: Opo, sir.
0: Okay po. Maraming salamat po sa inyo, Tatay Ryan.
1: Sir.
0: Thank you. At
1: opo,
0: sana po.
1: Po, sir. Baka sa anong, sir?
0: Po?
1: Sa 6 na taon, sir, na bata.
0: Pwedeng
1: ay
0: po,
1: na-asma po, sir?
0: Pwede na po, tatay. 2 taong gulang pataas, pwede na pong uminom ng rice coffee, tatay.
1: Opo, sir.
0: Okay po.
1: Yes, sir. Salamat po, sir.
0: Maraming salamat din po sa inyo, Tatay Ryan. Ituloy niyo po yung pag-iinom ng ating rice coffee. At yung mga development na nangyayari po sa inyo, sa buong pamilya po ninyo, kapag meron po mga development, itawag niyo po sa amin para tayo po ay makapagbigay ng inspirasyon sa iba nating mga kababayan. Makatulong din po tayo sa pamamagitan ng mga kwento po natin, Tatay.
1: Opo, sir. Maraming salamat.
0: God bless po, Tatay. Mag-iingat po kayo. Salamat po sa inyo. Bye-bye po, Tatay Ryan. Salamat
1: opo,
0: po.
1: Sir.
0: God bless po sa inyo. Bye-bye. Mga kaibigan, napakagandang kwento ni Tatay Ryan ng Quezon. Ano po? Mulanay, Quezon, mga kaibigan. Kaya po naman, sa lahat po naman ng ating mga kababayan dyan na hindi pa po nakaiinom ng ating po namang rice coffee. Nako, simulan nyo na po yung pag-iinom po ng ating rice coffee, mga kaibigan.

Tawag po kayo sa ating namang numero 0969-226-9623, yung ating namang numero na pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan, mga kaibigan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hoy, Kuya Poy.
0: Hello po, magandang kalusugan. Hello po.
1: Kuya.
0: Hello po.
1: Hello, Kuya Poy.
0: Yes po, magandang kalusugan po.
1: Magandang tanghali po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Hercules Balito po, sir.
0: Okay, Tatay Hercules. Taga saan po kayo, Tatay?
1: Dito po sa Solano po.
0: Solano.
1: Kung saan bang matatagpuan yung kwano, sir? Yung tamba, matatagpuan yung rice coffee.
0: Saan po yun, Solano?
1: Dito sa Solano. Nueva Vizcaya.
0: Nueva Vizcaya. Okay. Nueva Vizcaya. Okay po. Ilang taon na po kayo, Tatay Hercules?
1: Oo, hindi. Marinig ka.
0: Ilang taon na po kayo?
1: Hello po.
0: Ilang taon na po, Tatay? Ilang taon?
1: Malakas itong tunog ng sasakyan.
0: Okay.
1: Saan po pa matatagpuan yung rice coffee dito sa Kakuan?
0: Nueva Vizcaya.
1: Pasiba. Opo, Solano Nueva Vizcaya Province.
0: Nueva Vizcaya.
1: Okay. Saan matatagpuan?
0: Wait lang po, Solano.
1: Opo, sir.
0: Wait lang po, Tatay. Ha? Tinitingnan po natin dito sa ating po na malistahan. Tatay, napakarami po na pwede nating mabilhan ng ating rice coffee dyan sa Solano. Dyan po sa Medlife Pharmacy, PHX Pharmacy, Megatrade Drug, Savers Butika ng Masa, WellMed Pharmacy, South Med Drug, RX Med Drug Mart, Kapuso Pharmacy, Mega Generic Pharmacy. Lahat po yan sa Solano, Tatay. Pwede nating mabili yung ating rice coffee. Ang tanong ko ngayon, nakakita na po ba kayo ng rice coffee, Tatay? Alam niyo na po ba yung bibilihin po ninyo?
1: Hindi po, sir. Kaya tanungin ko kung anong box pa yun.
0: Opo.
1: At anong spelling yung rice coffee. Kasi maraming rice coffee na, no?
0: Opo, Tatay. Hanapin po ninyo yung kulay gintong dilaw na karton. Kulay gintong dilaw na karton. Golden yellow. Tapos ang spelling po, Tatay, ng rice natin sa ang kumpleto pong pangalan, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Okay po. Ang spelling po ng rice natin, Tatay, R-I-S-E.
1: So yung mga iba, C.
0: Opo, kasi hindi ang si po, bigas po yun. Sa atin po kasi, hindi po bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po nito, R-I-S-E. Okay po. Diyan po sa karton, Tatay. Diyan po sa karton, Tatay Hercules. Sa karton, makikita niyo po yung larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero buwamera po yun. Hindi po yun hotdog. Tapos may sikat ng araw po sa taas. Yun po yung hanapin po ninyo para hindi kayo magkamali at hindi po masayang yung pera po ninyo. Okay po?
1: Opo. Magkano'ng isang box po?
0: Sir? Yes po. Nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box. 10 sachet po yung laman.
1: Okay po sir, itry ko mamayang hapon po.
0: Apo,
1: pipili ako.
0: Apo, Tatay, dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom dahil hindi po natin ito makukuha sa isang karton lang na inuman. Kumbaga, dapat po tuloy-tuloy kasi hindi po ito instant at hindi po ito magic. So, kailangan po tuloy-tuloy po yung pag-iinom dahil nutrition po yung dulot po nito sa ating kalusugan, sa ating katawan.
1: Opo sir, okay ba sa high blood yun sir?
0: Yes, Tatay, makakatulong po sa atin. Basta po, Tatay, kapag umiinom tayo ng ating rice coffee, kung meron po kayong mga iniinom na gamot galing po sa doktor, ituloy nyo lang po yun. Ituloy nyo lang po yung mga maintenance po ninyo habang umiinom po kayo ng ating rice coffee. Makakatulong po yung ating rice coffee sa atin.
1: Okay.
0: Apo.
1: Every 2 times a day?
0: 2 hanggang 3 sachet po. Kahit po ilan, Tatay. Kahit po ilan. Basta po meron kayong iniinom araw-araw ng ating rice coffee. Basta po tuloy-tuloy. Kahit ano pong oras. Kahit ano pong oras, Tatay. Kahit po gabi yan. Kahit po madaling araw. Kahit po anong oras. Kung gusto nyo pong uminom ng ating rice coffee, wala pong problema, Tatay. Wala po itong side effect. Wala po itong overdose dahil herbal po yung ating produkto.
1: Okay po, copy sir, copy.
0: Maraming salamat po, Tatay, balitaan niyo po
1: sir,
0: ko.
1: Salamat.
0: Tatay Hercules, kapag kayo po'y nakabili na at umiinom na ng rice coffee, meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, tawagan niyo po ako para makatulong din tayo sa iba nating mga kababayan.
1: Yes, sir. Okay, copy po. Salamat, sir.
0: Maraming salamat po. Ingat po kayo. God bless po, tatay. Salamat. Thank you.
1: Salamat po.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Mga kaibigan, si Tatay Hercules ng Solano, Nueva Vizcaya po yan, mga kaibigan. Magsisimula na rin po sa pag-iinom ng ating po namang Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Ang ating po namang Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soup. At ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. And speaking of 25-in-1, mga kaibigan, available na po ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 sa mga butika, mga pharmacy, sa inyo po namang mga lugar. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
2: Hello?
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
2: Hello?
0: Hello po, magandang kalusugan. Sino po sila?
2: Hindi mo ba ako kilala?
3: Rose.
0: Si Nanay Rose.
2: Oh.
0: Nanay Rose, kumusta po?
2: Hindi pa dumating yung order ko, bakit?
0: Wala pa rin, wala pa rin po ba?
2: Wala.
0: Nanay Rose, teka lang po, saan nga po kayo? Sa?
2: Udyungan, Romblon.
0: Udyungan, Romblon. Bakit kaya wala pa? Wait lang po, nanay. Ano po? At, ang sabi po sa akin, di ba, yung huli ko pong sabi sa inyo ay ngayong week. Tama?
2: Ano?
0: Ngayong week darating. Ngayon pong week na ito. Ngayon pong linggong ito.
2: Eh, di ba, sabi, second week ng June.
0: Opo.
2: Eh, bakit wala pa?
0: Wala pa rin. Baka po ngayong week na ito, nanay. Antayin po natin ngayong, hanggang ngayong week na ito, nanay. Ngayong pong week na ito. Antayin po natin. Para kung sakali po, nanay, na wala pa ngayon. Pero itatanong ko na po ngayon, nanay, pagkatapos ng programa po natin. Itatanong ko po ngayon. Sasabihin ko po na wala pa rin until now. Yung order po ninyong 20 pirasong sabon.
2: Maiinip na ako ng kaaantay.
0: Opo, ako din, nanay. At okay lang sa akin kung papagalitan niyo po ako ngayon kasi yun po yung sabi ko. Kaya lang, ako din po, magtatanong din po ako sa ating po namang deliveries.
2: Sa akin mo?
0: Pagalitan niyo na po ako, nanay.
2: Fran?
3: So na. Tanong mo na lang.
2: Saan ba? Saan da? May tanong ako sa iyo, Kuya Boy.
0: Yes po.
2: Saan ba bumibili ng rice coffee sa Obando, Bulacan?
0: Obando, Bulacan. Sa Obando, Bulacan po, nanay, ay makabibili po tayo ng ating rice coffee sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores sa Obando, Bulacan. Wala pa po kasi sa akin yung listahan, pero ang sabi po sa akin ng mga deliveries, isesend po sa akin yung listahan din, pero meron na po sa Obando, Bulacan.
2: Mayroon na ba?
0: Yes po, nanay. Meron na.
2: Yung kapatid ko nandito, nagtatanong kung saan bibili doon.
0: Ah, okay po. Ganito yung gawin po, nanay, na kapatid po ninyo. Dahil nandyan siya, pwede na muna siyang bumili dyan sa inyo. Dalhin niya po doon sa Obando, Bulacan. Para kahit papano po ay tawag dito, habang naghahanap siya doon, kung meron pong South Star Drug doon sa Obando, eh makabibili po siya doon ng ating po namang rice coffee. South Star Drug. Kung meron pong South Star Drug doon, nanay. Meron po ba?
3: Wala po.
2: Wala daw.
3: Ang doon, Mercury,
0: okay po. Sige po, nanay. Hayaan po ninyo na sasabihin ko rin po sa ating po namang mga deliveries. At dalawa na yung ipa-follow up ko po sa kanila.
2: Sa Valenzuela daw, mayroon.
0: Valenzuela?
2: Opo.
0: Valenzuela. Teka lang po, nanay. Titingnan po natin sa ating po namang listahan kung saan tayo pwede makabili ng ating rice coffee sa Valenzuela. Valenzuela?
3: O Palaokan.
0: Metro Manila?
3: Opo.
0: Sa ano po? South Star Drug Dalandanan?
3: Ay, meron. O, malapit lang kami doon.
0: O, malapit kayo doon. Nanay, meron po doon. Itanong niyo po. Tapos kung sakali po na naubusan kayo, sabihin nyo sa akin at papagilitan natin. Este, sasabihan natin ang ating po namang lagyan ng ating rice coffee dahil galit na si Nanay Rose, alam ko. Sige po, ako po yung may pagkukulang. Okay lang po. Pero po dun sa Valenzuela, South Star Drug Dalandanan ang nandito po sa aking listahan.
3: Oh, sige po, salamat.
0: Sige po, Nanay, salamat. Pasensya. Ako, nahihiya na talaga ako kay Nanay Rose.
2: Opo. Yung isang araw ang nabili ko ang yung pabili ko na rice coffee. 20 bucks.
0: 20 boxes. Nako. Opo. Talagang mukhang nagbibenta na kayo, Nanay, ng ating rice coffee naman.
2: Ay, dahil dadalhin sa Amerika yung rice coffee.
0: Oy, tama yun, tama yun. Yun po yung ginagawa din ng iba nating mga, siguro pang marami-rami na rin po kayo, Nanay, na ginagawa po yun dahil tama po yun. Kasi alam natin, di ba, yung mga mahal natin sa buhay na nasa ibang lugar, hindi alintana sa atin na yung mga taong yun, wala pong pahinga. Alam ko po na wala silang pahinga, trabaho lang sila ng trabaho. Unlike dito sa atin, meron pa tayong mga patambay-tambay na nagagawa. Pero yung ating mga kababayan, yung mga ating mga mahal sa buhay sa ibang lugar, sa mga nasa ibang bansa, naku, pag ang trabaho nila, ang pahinga lang nila doon, tulog lang. Diba? Kasi lahat doon, lahat talaga doon, kailangan mong magbayad ng bills. Kailangan mong bayad ni... Kung hindi ka magtatrabaho doon, magugutom ka talaga doon. Kaya iba yung iniisip ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas na kapag nasa ibang bansa ka, magandang super napakaganda ng buhay mo. Hindi nila alam yung pinagdadaanan din nila. At tamang-tama na dapat po ay umiinom din sila ng ating rice coffee para hindi humina yung kanila po namang kalusugan dahil alam kong sub-sub sila sa trabaho. Kaya nakikita natin kapag sila umuwi ng Pilipinas, dito sila nagpapakasaya. Kasi pagbalik na naman nila doon, trabaho na naman. Walang humpay na trabaho yun. Ako alam ko po yun dahil may mga kapamilya din tayong nandoon na talagang sobrang hirap ng buhay doon, lalo na malayo sila sa kanilang mga mahal sa buhay. Hmm. Diba, Nanay?
1: Opo.
0: Tama po yun. So, anyway, Nanay, alam ko pong galit na kayo sa akin. Pinipigilan nyo lang. Pinipigilan nyo lang.
2: Alam mo.
0: Sabi na. Okay po, Nanay. No problem po yun. At sabi ko naman talaga yon. Anyway, Nanay, hayaan nyo. At kukulitin ko na rin yung ating po naman mga deliveries. Maraming salamat po sa inyo. Basta balitaan nyo lang po ako, Nanay. Huwag kang magsasawa, Nanay, na mag-antay. At Nanay, kung wala pa rin, tawagan nyo lang ako ng tawagan, Nanay. Okay lang po sa akin. Okay po.
2: Okay lang na pagalitan ka, no?
0: Okay lang, Nanay, na pagalitan mo ako. Kasalanan ko naman, wala pong problema sa akin. Okay, Nanay?
2: Halimbawa ako makadeliver na.
0: Mm-mm.
2: Dahil araw-araw naman ay nakikinig naman ako sa programa mo.
0: Mm-mm. Sasabihin
2: mo, Nanay Rose, nandyan na yung
0: yes.
2: Sabon mo.
0: Tama po. Sasabihin ko po yun, Nanay. Apo. Thank you, Nanay. Nanay Rose, maraming salamat po. God bless po, Nanay Rose. Mag-iingat po kayo. Salamat po sa inyo. Bye-bye.
2: Salamat din sa iyo.
0: Thank you, Nanay. Thank maraming you. Salamat. God bless po. Wala na tayong oras, mga kaibigan. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balado ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa alam po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat. God bless. 93.7
4: Heart FM time. It is now 8:04.

0: Heart FM Time. It is now 8:16.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, iso siya panay. Tarawa City. Ah, maganda ng katawang ko. Dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon, di na. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, apat na araw.
3: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
2: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagpatay na ako.
3: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:33.
1: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:47.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say na naman taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga. Yun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos, ito, bago matulog, tulad ko yung boy ng ano, yung danak ka sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din ko yung boy. Kung saan, dalawang beses pa, isang araw, malakas kumain, malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 FM Cagayan de Oro, 93.7 FM Bukidnon. Nervioso, River Maya for you. Dance was brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog Virginia. Isang good morning. Sabi nung isang texter, DJ Jason, maraming salamat. I'm listening in now. Sabi niya, thank you for the music. Sino ba to? Si Lala. Alright. Magandang umaga, Lalang. Thank you so much. Taga, ano ka, diba? Upper Nazareth ba? If I'm not mistaken. Maraming salamat po kasi lagi ka nangikinig. At maraming salamat din kasi lagi ka nagme-message sa fanpage ko, ha. Thank you so much. Yung mga hindi pa nagpa-follow, pwede kayo mag-follow, ha, sa aking Facebook page. Ang aking page, Jason Space Heart FM. Ulitin natin yan. That's Jason Space Heart FM. Para sa, para mamigay tayo ng bugas at ng groceries. Paminaw, paminaw. Pupunan tayo ng bagong winner na mananalo nito, ha? Ruleta! Sa ang area tayo bubunot? Ang aming studio matatagpuan po dito sa FICO Admin Building, Bameta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy, Puerto! Tuara! Pupunan tayo sa Drabag San Puerto. Ayun, ang nakasulat, Barangay Puerto. Ang pangalan ng nanalo ng bugas at groceries.

0: Mula Puerto, Romeo Llagas. Romeo Llagas, congratulations. Nanalo ka ng bugas at saka ng groceries. Pumunta ka dito, magdala ka lamang ng iyong ID. Ito pa yung mga pangalan ng mga nanalo pa ng bugas at saka groceries. Ha? Ito ha, si Danny Dablio ng Novitsko Taxi. Ulitin natin yan, Danny Dablio ng Novitsko Taxi. Ay, Danny! Nakadaugaog bugas at groceries. Congratulations. Anhi na, dali. Anhi. Oh, ito din si Elaine Joy Gamaw. Elaine Joy Gamaw ng Barangay Patag. Congratulations. At Rosalinda Paharon. Rosalinda Paharon ng Barangay Agusan Zone 2. Congratulations also. At si Nestor Ohinan. Nestor Ohinan ng Block 4 Puntod. Congratulations. Kaya din si Riza Lorejo. Riza Lorejo ng Barangay Kauswagan. Congratulations also. Marlon Cabales ng Barangay Agusan. Marlon Cabales ng Barangay Agusan. Congratulations. Kaya din kay Sherwin Makiling. O, Sherwin Makiling ng Barangay Gusan. Congratulations. Kay Joshua Laguna ng Barangay Tablon, Purok 5. That's a Joshua Laguna ng Barangay Tablon, Purok 5. Congratulations. Bugas po the groceries para sa iyo. Kaya din si Jackie Lou Cartagena ng Bonbon Raagas. Ulitin natin ha, Jackie Lou Cartagena ng Bonbon Raagas. Congratulations. Nakadaugsad kang bugas at groceries. Christopher Awit ng Mambato Lapasan. Christopher Awit ng Mambato Lapasan. At si Asinet Gaya Velasco ng Purok 5 Tablon. Congratulations. Eh, may isa pa pala. Si Jeffrey Autor ng Zone 10 Upper Garment. Jeffrey Autor ng Zone 10 Upper Garment. Yung mga nabanggit na pangalan, pumunta dito, magdala ng ID ha. Meron ka ng bugas at meron ka pang grocery. Sabayin niyo po ang ating The Price is Rise Overload. Ito po inihatid sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And for a break, babalik tayo with more. Hey, sweetheart, stand by.
1: Heart 92.7.
2: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento paghahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihugdada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Lisa Orial, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko o makatabang yun sa ako ang health. Diridyog ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bagong yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
5: Halina't magmakabuhay!
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usaka pirming na gamit sa kape,
5: Atong pangayon niya ang feedback sa kate kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
8: Armina Saladaga Dayko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
5: Ayon, unsa may imong ikasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
8: Nalipay kay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin, 73 pa karon, 73 na lang. Munang nalipay ko ani nga, tungod ani yung kape corn. Mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lami po kaya lang tulog, gani, dili na po sila luya, hindi mabuntag.
5: Mo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kape corn ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
9: Radio with heart.
10: The best mix of music.
11: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

Bakit niya ba sinagot ang lalaki na walang masuot? Hindi ko naman siya maibili na regalo, lagi nagkukuripot. Alam niya naman na marami pa dyan ang gusto maligawan ang kanyang ganda. Sabi niya sa akin, ni mahal kita, huwag mong isipin na sabi ng iba.

0: This is Heart 92.7.
1: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
4: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
5: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon, maglisod mi sa iyahang magbantay, itong lugay kay siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, dude kaayo siya even for mga bata.
4: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
6: Kaya EXL Makabuhay!
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
9: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
10: Where every piso gets more value.
11: Shot in the heart!
12: Can you feel my heart?
13: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
14: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
0: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
15: Magandang umaga, narito na mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Biyernes. Headlines sa ating balitang nasyonal, paglalahad ng mga ebidensya sa impeachment trial ni Vivi Sara, maaaring umabot ng 72 araw.
16: DSWD bukas sa usapin hinggil sa panukalang pagbaba na minimum age of criminal responsibility.
15: Sa balitang nasyonal pa rin, Court the Sheriff na sinuntok ni Vivi Sara sa Davao noong 2011, detestigo sa impeachment trial ng BC Presidente.
16: At headlines, ating balitang lokal, Northern Mindanao, malapit nang ideklarang stable internal peace and security ayon sa 4th ID.
15: Sa balitang lokal pa rin, kakulangan sa gabay na magulang isa sa ugat ng suliranin ng kabataan ayon naman sa CCPC.
16: At balitang lokal pa rin, patrolya ng higalang pulis magpapatindi ng police visibility sa mga paaralan sa Northern Mindanao.
15: Sa balitang lokal pa rin, mahigit 200,000 pesos na halaga na pinaghihinala ang illegal na mineral ores na samsam sa Opol, Misamis Oriental.
16: Headline naman sa ating balita, Bukinon Bukso nakilahok sa Global Sustainable Development Congress 2026.
15: Samantala, balitang Bukinon pa rin, dating NPA squad leaders sumuko sa mga militar sa Malaybalay City.
16: At armadong suspect sa Bukas Kochi Modus arestado sa Maramag.
15: Samantala, headline sa ating balitang Mindanao, mahiging 70 katao arestado naman sa isang linggong anti-crime operation sa Davao City.
16: Headline sa ating balitang international, Russia walang hiningin kapalit Barceloneta sa pagpapalaya ng 24 na Pinoy detainees.
15: Sa balitang international pa rin, 32 patay, mahigit 700 ang sugatan sa magkakasunod na lindol sa Venezuela.
16: At headline sa ating balitang pampalakasan, Cristiano Ronaldo nagtala ng panibagong World Cup record sa panalo kontra Portugal.
15: Sa ating showbiz balita, Benji Paras, suportado ang desisyon ng anak na si Kumi na iwan ang basketball.
6: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
15: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ang Biyernes, Hunyo 26, ngayon taong 2026. Sa ngalan po na buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Quiros, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
16: Nel Arshaga.
15: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
6: Heart FM, Balitang Nasyonal.
15: Para sa ating ngayon, 22 minuto makalipas sa ikabito na nagmamadaling umaga, una sa hanay ng ating balitang nasyonal.
6: Heart FM Balita.
15: Maaaring umabot sa 72 trial days sa paglalahad ng mga ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito'y ayon naman sa pagtataya ng magkabilang panig ay kay Senate Secretary Renato Bantum. Tinataya mga kailangan na prosekusyon ng 62 trial days para maipresenta ang kanilang mga ebidensya, habang 30 trial days naman ang kakailanganin ng depensa. Sinabi ni Bantum na ito ang naging commitment ng magkabilang panig sa pre-trial conference at batay sa kanilang sariling pagtataya ng panahon ang kakailanganin upang makompleto ang presentasyon ng ebidensya. Nakadagdang simula ng formal na impeachment trial sa Hulyo 6, habang isasagawa naman ang mga pagdinig tuwing Lunes hanggang araw ng Miyerkules. Samantala, isinagawa ang pre-trial conference upang mapabilis ang takbo ng paglilitis at matapos sa mga kinakailangang paghahanda bago naman ang trial proper.
6: Heart FM Balita.
16: Samantala, bukas ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na makilaok sa mga legislative discussion hinggil sa panukalang pagbaba ng minimum age of criminal responsibility o edad kung kailan maaaring managot sa kasong kriminal ang isang minor di edad. Ayon kay Social Welfare Secretary Rex Gatchaliana, tulad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., handa rin ang DSWD ni pag-usapan ang issue lalo na matapos ang mga kamakailang pangyayari. Aniya, makikinig at aktibong makikilahok ang ahensya sa mga pagdinig ng Kongreso at susundin nito ang anumang magiging resulta ng mga talakayan. Sinabi rin ng Kalim na makikibahagi sa mga pagdinig ang mga attache agencies ng DSWD na Juvenile Justice and Welfare Council at Council for the Welfare of Children upang matiyak na mapapangalagaan ang kapakanan ng mga bata sa anumang magiging desisyon.
15: Para sa atin, alas 7:24 na nagmamadaling umaga, panghuli sa hanay ng ating balitang nasyonal, isang court sheriff na sinuntok ni Vice President Sara Duterte noong demolition operation sa Davao City noong taong 2011. Ang kabilang ngayon sa mga testigong iaharap ng House of Prosecution sa impeachment trial laban sa kanya. Ang pre-trial brief ng prosecution, nakalista si Sheriff Abe Andres bilang isa sa 8 testigo. Ayon sa prosecution, mahalaga ang testimonya ni Andres upang ipakita umano na may posibilidad si Duterte na gumamit ng karahasan. Kabilang din sa mga iaharap na testigo ang mga miyembro ng law enforcement at ilang mamamahayang na nakasaksi sa live stream briefing ni Duterte noong Nobyembre 2024. 7:24 pa rin na nagmamadaling umaga. Samayin niyo po ang ating balitang nasyonal. Samantala, tumago naman tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
6: Heart FM, Balitang Lokal.

0: hanggang June 2026. Kabilang sa mga nahuli, ang 14 na most wanted persons, mga sangkot sa illegal na droga at iba pang lumabag sa batas. Ayon sa DCPO, nagsagawa ang mga operatiba ng 32 manhunt operations na nagresulta sa pagkakatakip ng 32 wanted persons. Nakumpiska rin ng mga otoridad ang iba't ibang ebidensa kaugnay ng mga kasong kanilang iniimbestigahan bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa krimen sa lungsod. Sinabi ng pulisya na magpapatuloy ang intelligence-driven operations at police visibility efforts upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa Davao City. Hinihikayat din ang publiko na makipagtulungan sa mga otoridad sa pamamagitan ng pagre-report ng mga kahinahinal aktibidad sa kanilang komunidad. Ito po si Cardinal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
1: Dagang salamat, Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region. Oras natin na 7:37 ng umaga. Samantala, tumago tayo sa mga balita mula sa ibayong dagat.
2: Heart FM, Balitang International.
1: Walang hiningin kapalit ang Russia sa pagpapauwi ng 24 na Pilipinong na detained sa kanilang bansa. Ito'y ayon naman sa palasyo. Sinabi ng Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sitwasyon ng mga Pilipino sa isinagawang bilateral meeting kay Russian President Vladimir Putin. Ay kay Castro, hindi inasahan ng Pangulo ang agarang tugon mula kay Putin. Ngunit agad itong ipinahayag na susuriin ng Russia ang kalagayan ng mga Pilipino at magbibigay ng solusyon na naaayon sa batas at polisiya ng bansa. Binigyan diin ng Palace Press Officer na bago hilingin ng Pangulo ang tulong para sa mga Pilipino, ipinabot muna niya ang paggalang ng Pilipinas sa batas at mga polisiya ng Russia. Inihayag ng opisyal na naging positibo ang tugon ni Putin, ay agad na napauwi ang mga kababayang Pilipino.
2: Heart FM Balita.
3: Samantala, umakyat na sa hindi bababa sa 32 ang nasawi at mahigit 700 ang sugatan matapos yanigin na magkasunod na malalakas na lindol ang Venezuela. Ayon sa United States Geological Survey, USGS, isang magnitude 7.2 na lindol ang unang tumama malapit sa Caracas na agad sinundan ng magnitude 7.5 na wala pa isang minuto ang nakalipas. Nagdulot ito ng pagbagsak na maraming gusali sa kabisera at mga karating lugar. Patuloy naman ang search and rescue operations habang pinangangambahang may mga taong nakabaon pa sa mga gumuhong istruktura. Ayon sa interim president of Venezuela, hindi pa kasama sa opisyal na bilang ang mga biktima ng mga biktima ang mga naapektuhan sa La Guaira, isa sa mga pinakamalubhang tinamaan ng sakuna. Nagbabala naman ang USGS na posibleng umabot pa sa libo-libo ang bilang ng mga nasawi habang nagpapatuloy ang pag-assess sa lawak ng pinsala.
2: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
1: Sa atin namang balitang pampalakasan, gumawa ng kasaysayan si Cristiano Ronaldo. Ito ay matapos pangunahan ang 5-0 panalo ng Portugal National Football Team laban naman sa bansang Uzbekistan. 2 goal ang naitala ni Ronaldo sa 6 at 39 na minuto ng laban upang pangunahan ang dominanteng opensiva ng Portugal. Dahil dito, siya ang kauna-unahang lalaking manlalaro na nakapagtala ng goal sa 6 na magkakaibang edisyon ng World Cup. Nalampasan din ni Ronaldo ang 9 na World Cup goals na naitala naman ang alabat ng Portugal na si Eusebio. Nagambag din sa panalo sina Nuno Mendes, Diogo Jota at Rafael Liao upang kompletuhin ang 5 goal ng bansang Portugal. Susunod aharapin ang Portugal ang Colombia sa isang mahalagang laban para sa liderato ng Group K.
2: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
3: Abay, binahagi ni dating PBA star Benji Paras na bagamat nanginayang siya, iginagalang at sinusuportahan niya ang desisyon ng kanyang anak na si Kobe Paras na hindi na ipagpapatuloy ang kanyang basketball career.
1: Ay, sayang naman.
3: Sayang. Ayon kay Paras, hindi niya pinipilit ang kanyang mga anak na sundan ang kanyang mga yapak sa sports. Sa halip, patuloy niya silang ginagabayan at sinusuportahan sa landas na nais nilang tahakin. Naging usap-usapan ang desisyon ni Kobe dahil sa kanyang husay at potensyal sa basketball, kung saan marami ang naniniwalang kaya niyang umabot sa mas mataas na antas ng kompetisyon. Sa kabila nito, iginiit ni Paras na mas malaga para sa kanya ang kaligayahan at sariling pasya ng kanyang anak kaysa ang pagpapatuloy ng kanyang

0: mana sa larangan ng basketball. Isayang
1: naman. Wearing jersey number 14, the Tower of Power, Benji Paras. Oh, pero diba? Ano sayang yung...
0: Iba din yung... sayang.
1: Yung potential ni Kobe.
0: Kobe.
1: Sabi, napakagaling. Hindi ba lang dapat pumasok na lang siya sa PBA, ano?
0: Oo.
1: Ano ba pinagkakabalahan ni Kobe ngayon?
0: Ano kasi Kobe ngayon eh, nag-aaral.
1: Ah, nag-aaral.
0: Oo, nag-aaral. At saka may plano din itong batang ito na maging businessman.
1: Collecting girls. Ang lulupit na mga chicks niyan.
0: Well.
1: Ang lulupit, di ba? Kailin Alcantara.
0: Yes.
1: Oh, na dinidate date niya pero hindi naman nilagyan ng label.
0: Label. Tsaka yung anak ni, naman. Ano, ni See? Ina Raymundo.
1: Ay, talaga ba?
0: Oo.
1: Ay, oo, no.
0: Dati. Napaka-hot. Ang ganda ng batang yun.
1: Napaka-hot ng batang yun. Manawaran sa nanay.
0: Design.
1: Oo. Eh, Italiano ang ano ni Ina
0: ang
1: Raymundo, di ba?
0: Ang kanyang naging asawa.
1: Eh, Italiano, may mo spaghetti.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno, mi italiano. Ganda lahi.
0: Ay, grazie, grazie.
1: Grazie, grazie. Ganda ng lahi ng mga yan. Siyempre, no? Yung lalaki din.
0: Ay, oo.
1: Kita mo, pogi.
0: Pogi.
1: Pero minsan, nalilimutan ko ni Jason Steel pangalan ko pag nakikita ko yung anak ng Ina Raymundo. Eh. Oh, yung lalaki.
0: Oo, oh, ang gwapo, ang gwapo.
1: Kala ko, ako si Jessa.
0: Jessa. Si Jason.
1: Si Jessa Estela. Hindi Jason Steele. Pero seryoso, seryoso.
0: Oh,
1: ano?
0: Yes.
1: Oh, ang ganda
0: sayang,
1: ng lahi.
0: Sayang.
1: Oh. Mga modelo eh. Model.
0: Yes, mga model ito. Tsaka yung kapatid din ni Kobe, na si Andy Paras, ay di ba busy din sa...
1: Ay, pag-artista naman yun.
0: Acting career. Pero ano din yun ha, magaling din mag-basketball.
1: Oh, UP yan eh. Sa bagay, silang dalawa ng mga magkapatid, puro UP, galing UP. Galing yan.
0: Ito naman si Kobe naman ay sana yung journey niya tsaka yung kanyang mga endeavors. The reason why talaga na iniwan niya muna ang basketball ay sana magpunyagi siya.
1: No? Sayang.
0: Success. Baka dun kasi siya, you know,
1: nababagay. I mean, bagay naman siya sa basketball.
0: Yes.
1: Doon nakaplano ang kanyang future.
0: Correct.
1: Okay.
0: Parang nakapaglaro nga ito sa ano eh. Kundi ako nagkakamali sa Japan. Tsaka nag-draft din ata ito sa...
1: PBA. Alam ko, choice niya hindi muna pumasok ng PBA.
0: Oo.
1: Pero sayang ano, sayang. Ang ganda sana tingnan na may paras na naman sa PBA.
0: Iba din yung galing ng Benji. Alam mo ba, naalala ko na dati na nakapanood ako ng isang laro ni Sir Benji Paras. Bago ito talagang naging komedyante, pumasok sa entertainment world.
1: Idol namin yun.
0: Ay, mahilig mag-fade away ito eh. Yun
1: tsaka,
0: ang kanyang tatak eh.
1: At saka yung dunk niya.
0: Yes.
1: Mahilig mag-dunk. At saka Tower of Power nga ang tawag sa kanya. Tower of Power! Sayang naman. But anyway, sige. Eh, yun ang choice. Kanya-kanya naman ang gusto ng tao eh. Wala tayong magagawa dyan.
0: Baka naman pwede pa magbago.
1: Pero sayang.
0: Hindi natin alam. Magbago yung decision ni Kobe.
1: Andun na eh. Andun na siya sa pintuan. Sa bagay, andun na. Actually, nakapasok na nga siya talaga sa mundo ng basketball.
0: Napunta
1: na nga sa ibang bansa eh. Masarap sana ang tingnan, ano? Ang sarap sana pag nakita natin siya sa PBA na naglalaro. Alam mo yun? Tapos daladala niya yung apelyento ng Paras. Parang nananariwa ulit sa atin. Yung moment na may Paras, magsanok do Paras. Eh, parang ganun. Anyway.
0: Ang galing nga. Sarap palikan yung mga ganun. Ano?
1: Nakakabata lang pakinggan.
0: Hindi naman alata.
1: Nakakabata lang. Alalahanin yung mga... Yung mga kinikwento sa akin ni na Harvey Stone. Tsaka ni... Nila.
0: Eh kasi naabutan mo sina James Yap na ano.
1: Di James Yap. Naabutan ko na sina ano na eh. Ito na
0: Kiefer Ravena.
1: Oo, mga Ravena na. Tapos yung ano na. Yung...
0: Terrence Romeo, mga ganun.
1: Oo, medyo lumaluma pa nga yun eh. Mga sino ba magaling? Naabutan ko ngayon yung ano na eh. Sina Abarientos.
0: Ay, Abarientos.
1: Hindi yung tito ha.
0: Ay, yung ano. Yung naglalaro ngayon.
1: Sa Brownlee na inaabutan ko. Mga Brownlee na yung import.
0: Hindi halata. Hindi talaga.
1: Ay, nako. Anyway. Sige. Good luck kay Kobe ha. At sana'y magtagumpay sa kanyang endeavor. Alright, salamat sa inyong chika today.
0: Yan ang ating balita ngayong Biyernes.
2: Heart FM, Showbiz Balita.
1: O 7:45 na ng umaga. Ito na po, pakinggan natin ang sitwasyon ng ating mga kalsada.
2: RTA, Heart FM, Road Traffic, Alamid. daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RRTA Heart FM Road Traffic Alamid.
1: Nasalitin natin si HPG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi. Joseph, good morning!
3: Mayong muntag, Mar at Nel. Kanina lang, galing akong Ipunan. Palabas ng Ipunan, nakadaan tayo ng intersection Ipunan papunta po ng Bara. May build-up na po dyan sa ngayon. Hanggang nakarating tayo ng Bulwa. Yung papasok na naman ng Bulwa, Mar at Nel, may heavy traffic na sa ngayon. Maliban lang sa kabilang daan, maluwag na po ang sa kabilang daan. Pag nagpas mo naman sa Bulwa Highway, papunta po ng Patag, may kaluwagan pa naman hanggang sa ngayon. Nakadaan tayo ng highway ng Kauswagan, ganun pa rin, stop and go lang po yung mga sasakyan dyan. Pagdating naman natin dito sa banda po ng Save Mall, Kauswagan, papunta po ng Marcos Bridge, stop and go lang po yung mga sasakyan, kaso dumadami na po yung mga sasakyan sa kalsada ngayon. Hanggang nakarating tayo ng Simricto, ganun pa rin, stop and go. Dito ngayon, dito po kami ngayon sa banda po ng Lapasan. May slow moving na po dito sa banda po ng Lapasan kasi may public school pa dito sa ngayon. So marami pa pong estudyante pong pasok sa paralan. Kaya may slow moving dito sa ngayon, both sides, Mar at Nel.
1: Ayos, sige, maraming salamat. May pasahero ka ba ngayon? Wala.
3: Yes, meron. Papunta kami ni Ma'am. Papunta po ng Baloy.
1: Sige, ingatan ang pagmamaneho at ingatan ang mga pasahero. Maraming salamat sa iyong report, HPG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi.
3: Yan ang latest sitwasyon ng mga kasadang nanaanan ko ngayon. Heart Pasada Group, Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
2: RRTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
1: Oras sa atin, alas 7.48 na nagmamadaling umaga. Oras yun natin sa atin ng GCash G-Bills. Chill magbayan sa GCash G-Bills, your bills in one app. Sabayin nyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Friday, Biyernes, Hunyo 26 ngayong taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
2: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
1: Headlines sa ating balitang nasyonal, paglalahad ng mga ebidensya sa impeachment trial ni Vivi Sara, maaaring umabot ng 92 araw.
0: DSWD bukas usapin hinggil sa panukalang pagbaba ng minimum age of criminal responsibility.
1: Sa balitang nasyonal pa rin, court sheriff na sinuntok ni Vivi Sara sa Davao noong 2011, detestigo sa impeachment trial ng Vice Presidente.
0: Headline naman sa ating balitang lokal at Northern Mindanao, malapit nang ideklarang stable internal peace and security ayon sa 4th ID.
1: Sa balitang lokal pa rin, kakulangan sa gabay na magulang isa sa ugat ng suliranin ng kabataan ayon sa CCPC.
0: At patrolya ng higalang pulis, magpapatindi ng police visibility sa mga paaralan sa Northern Mindanao.
1: Sa balitang lokal pa rin, mahigit 200,000 pisong halaga ng pinaghihinalaang illegal na mineral ores na Samsam sa Upol, Misamis Oriental.
0: Headlines sa ating balitang Bukidnon, Bukso, nakilahok sa Global Sustainable Development Congress 2026.
1: Ating NPA squad leader naman sumuko sa mga militar sa Malaybalay City.
0: At sa ating balitang Bukidnon pa rin, armadong suspect sa bukas kotse modus, arestado sa Maramag.
1: Sa ating balitang Mindanao, mahigit 90 arestado sa isang linggong anti-crime operation sa Davao City.
0: Headlines sa ating balitang International, Russia, walang iniging kapalit sa pagpapalaya ng 24 na Pinoy detainees.
1: Sa balitang international pa rin, magkakasunod na lindol sa Venezuela, nag-iwan ng 32 patay at 700 sugatan.
0: Headline naman sa ating balitang sports, Cristiano Ronaldo, nagtala ng panibagong World Cup record sa panalo ng Portugal.
1: At sa ating showbiz balita, Benji Paras, suportado ang desisyon ng anak na si Kobe na iwan ito ang basketball.
2: Heart FM, Pina.
1: Talaga naman. Ito muna. Oras natin, 10 minuto bago sumabit ang alas 8 ng umaga. Lunchtime na, sweethearts. Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko, yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo na ngayon may bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya naman One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam tapos may drink in one meal? Mapapa-tastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na! Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB257576, Series of 2026. We get 9 more before 8 o'clock. Ito na yung mga pa-shoutout natin, ha?
0: Ito muna bago mag-shoutout tayo. Gusto ko lang magpa-remind sa mga sweethearts natin, ano, na yung real property tax amnesty hanggang July 5 na lang po ito. Ayan, sa mga magpa-file, pag-file na mo.
1: Ay!
0: Huwag nyo nang paabuti ng... Huwag nyo nang paabuti ng July 5.
1: Nang July 5?
0: Oo.
1: Yun na, ano? Yung tax amnesty. Nanay ko, yan ang inaasikaso.
0: Kaya, di ba?
1: Amnesty ng lupa, di ba?
0: Sayang din eh. Ano lang to eh. Once in a lifetime.
1: Malaki matitipid mo sa...
0: Malaki.
1: Sa tax. Kapag in-avail mo yung amnesty. Imagine mo, from 1993 yata yung sa amin. Hanggang 2006.
0: Ay, pwede
1: yung 2026. Hindi nabayaran dahil napabayaran.
0: Pero na under amnesty naman.
1: Under amnesty, malaki na tipid halos kalahati.
0: Oo, di ba?
1: Oo.
0: So let's take advantage.
1: Oo, yeah.
0: Ayan, hi! Ito mula sa sweethearts natin itong mga nagko-comment sa ating Facebook Live. Ang Gales family nangunguna dyan ng, mula sa Barangay 17, Burgos del Pilar. Hi to Mommy Elaine, Ma'am Janine, kay Sir Glenn at kay Sir Nicholas.
1: Mama Sir! Chuchu. Magandang umaga kay Sir Nicholas. Magandang morning sa inyo. Lagi nang nangyayari, madaling araw pa lang.
0: Ay, oo naman.
1: Jean Garcia Candia, magandang umaga ng Biyernes. Magandang umaga daw sa inyo, mga taga, ano to, Candia Vigil, Canitoan. Good morning! Thank you!
0: Good morning, Kanja family, mama. Sir, ito si Mommy Gemma. Mommy, I miss you. Taga Zolta and Upper Carmen. Maraming salamat sa inyo pakikinig. Yung mga, marami tayong sweethearts dyan, di ba?
1: Yung isa nagdetext din sa atin, si Lalang.
0: Si Lalang.
1: Magandang umaga nun. Maraming salamat. Linlin Lagoroa, good morning. Thank you so much for listening.
0: And magandang umaga din kay Mommy Amy Balumadres. See you later. Uy, see you later, Mommy.
1: See you later, alligator.
0: Good morning kay Miles, ha? Mayor
1: Miles. Magandang umaga din. Ano to? 71 ng SNHS. Sa may dangkagan at kita ko tayo, magandang umaga sa inyo. Evangeline Ginabe, Elena Igar, kay Bridge Cobero, at saka Nida Espara siya, magandang umaga po sa inyo. Dagang salamat sa pagpaminaw.
0: Good morning, Mami Marilyn Fee. Ito si Lola Lalang. Magandang umaga, Lola Lalang. Lola Fition mula sa Hanupulan, Claveria, Miss Sammy Sorian.
1: Uy, nag-follow na yan sa...
0: Ay, si Lola.
1: Sa Facebook page ko. Yung Facebook page kong Jason Space Heart FM. Naku na, follow na, yan. Oh, thank you, thank you
0: kita
1: po.
0: Ko na nga, nag-comment ang Candia family. Sila, Ma'am Jean, at
1: sa, sa mga reels.
0: Good morning. Sa mga hindi pa naka-follow.
1: Mag-follow na. Kung ayaw nyo mag-utom ng 1 year.
0: Ay, grabe
1: naman. Annabelle Cabuyao Tabano, good morning.
0: Wait, congratulations kay Mayan.
1: Ayun, oh.
0: Mayan Tabano, kay Clark. Kay Christopher Panka, magandang umaga sa inyo. Congratulations.
1: Teka lang, pag-graduation, siyempre, ka-graduate
0: yes,
1: yan.
0: Yes, oo.
1: Diba? Tapos pag-uwi ng bahay niyan, may ano yan?
0: Konting...
1: Celebration.
0: Yes.
1: Saan kaya yung celebration? ano kaya handa? Ara nga may... Ano kayang...
0: Tingnin natin. Yan lang yung sinasabi na, tingnin.
1: On sa isunan niya, sa inyo pala.
0: Good morning. Bayong buntag, ha? Sa latin ng mga nagtapos. Meron ba?
1: Cum laude. Si Clark. Manya cum laude si Clark.
0: Tsaka si Mayan.
1: Siya si Mayan? Imagine mo cum laude, manya cum... Lechon, lechon, dyan. Sa isa na niya. Sa isa na niya. Sa isa na.
0: Bekena ba, ano?
1: Unsang oras may mukha.
0: Pwede naman po ka namin pumunta.
1: Anay, kung, sa lahat ng mga graduate, yes, congratulations.
0: Congratulations.
1: Ang sa'yo sa iyo.
0: Kakatok ba tayo sa mga bahay-bahay?
1: Ay, nako. Ay, sila lang. Bajaw Locking. Magandang bagay. I'm watching right now at the same time listening over the radio. Uy, talaga ba? Dala-dalawa? Sana all.
0: Pwede naman. Oliver Burami Dupalco. Good morning. Tagaano to eh. Kundi ako nagkakamali. Balubal.
1: Balubal?
0: Oo. Good morning.
1: Ay, si kung si Johnny Barrientos daw ba ang inabot ko? Sabi ni Dr. Heart Dash Heart FM.
0: Pa-follow like.
1: Abarrientos din yung inabot ko pero RJ Abarrientos na.
0: Hindi na si Johnny.
1: Hindi na yung Johnny. Hindi. Sino yun? Johnny Abarrient. Magaling ba yun noon?
0: Sabi nila.
1: Yung R na abutan mo si Sr. Abarrientos, yung RJ na yun.
0: Sa YouTube.
1: RJ na abutan mo.
0: RJ na ba?
1: Oo. Oh.
0: Galing din noon.
1: Ito okay, naman galing.
0: Si Karay Takon. Good morning. Magandang umaga.
1: Si Lalina Bonitalia Wiso. Magandang umaga sa inyo, mga taga King Louis Barbecue and Crispy Fried Chicken. From Phase 2, Trinitas Bugo. Good morning!
0: Maayong buntag kay Maymay. Maayong buntag. Good morning.
1: Sige.
0: Oy, speaking of good morning, alam mo ba, mamaya na yung concert ng ating Music Travel Love.
1: Mamaya na ba yun?
0: It's gonna be a great Friday for us. Sa mga wala pang ticket, nako, humabol kayo sa pagbili. Ayan, you can come here sa station so that we can guide you and assist you to purchase one. Or...
1: Pwede pa.
0: Sa mga hindi pa nag-claim ng kanilang ticket din ha, sa mga nanalo sa ating concert ticket giveaway, nananawagan po ako. Kunin nyo na po
1: na
0: ang inyong mga ticket. Para hindi na tayo magkaano mamaya.
1: Pwede na yung maghantingan mamaya.
0: Correct. Kasi wala pa namang ano doon. Wala pang lamesa or wala tayong station doon sa event.
1: Manunod.
0: So, dito
1: ticket
0: lang
1: din. Ticket. Manunod na rin ako. Manunod na ako.
0: Manunod si Jason mamaya.
1: Ilan ticket? Sa isang ticket? Dalawa? Larga! Hindi, may mga nagki-claim na kasi ng ticket eh. May mga nagki-claim na. Sige ha! Ay, abangan nyo rin yung ating bugas at saka groceries.
0: Yes.
1: Ay, pangbigyan mamaya. Yes. Dr. Hart, masok ka na. Bigyan mo.
0: Ay, ito pala si Ma'am Merlin kahapon ng S. Gabby. Magandang umaga. Thank you sa pakikinig.
1: Ayo, Papa Roo, good morning.
0: Good morning, Papa Roo.
1: Aras natin, isang minuto bago sumabit ang ikawalo ng nagmamadaling umaga. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa nga na po ng ating mga news writers Nel Arciaga at Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating Technical Department, Engineer o Chief Engineer Vergel Castillo ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Bacansila sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Quiros, kami naman ang inyong naging tagapaghatid ng balita.
0: Nel Arciaga.
1: Ako naman, Mar Laurenia. Hanggang sa Lunes. Ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng derecho.
2: Serbisyo may puso. Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita. This is Heart 92.7.
4: Tanang bills, Jukaron!
5: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayran karon? Posted na dayon for select billers.
6: G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
7: GCash G-Bills.